0: to Pilipinas. So now we are so curious, including Planters Products, kasi sino ba may-ari niyang cargo na yan? Because even Planters Products, from my initial investigation, did not pay a single centavo for that cargo. Wow. Diba? Siguro dapat nagpapanik na yung Planters ngayon kung mayroon mawawalan silang 320 or 350 million pesos, di ba? But there's nothing to lose, there's nothing to pay. That cargo is not Planters Products nor DA's.
1: Opo, pero ako lang po yung nagtataka, Secretary, kung walang kaugnayan ng Planters Products Incorporated sa shipment na ito, bakit ang gamit nitong isang Elisa Dulay, senior auditor daw ng Planters Products Incorporated, ay letterhead pa at address ng Planters Products Incorporated sa kanyang pakikipag-ugnayan dito sa Bureau of Customs? As a matter of fact, nangangatwiran pa siya dito sa sinasabi nga na may problema ngayon na importasyon. So, ang lakas naman ng loob ng mga taong itong gamitin ang PPI sa smuggling na to.
0: Well, hindi ko maintindihan din. No? Hanggang ngayon, iniimbestigahan nga namin. Masyadong, I'm not familiar with the person, but basically, my recollection of the story, of the incident, is basically, kinancel namin yan with the knowledge of PPI, yung top management. Mm-hmm. And there's an official letter to BPI requesting for the cancellation of the SPSIC. Then may official letter din sila to the shipper or the supplier na cancel din contract na acknowledge din. So nagtataka rin kami bakit tumuloy yung barko sa Pilipinas when they were advised that the SPSIC was canceled, the contract was canceled, and they were advised to return to port of origin even prior to pagpasok ng barko sa Philippine territorial waters.
1: Sige po. So sir, ang sitwasyon ngayon, nandun pa rin sa Port of Davao yung barko na ito na MV Tyson 2. And opo, and ngayon supposed to be meron na po itong warrant of seizure and detention. Ano ang disposition po ninyo, Secretary, dito po sa mga bigas na ito?
0: Ako, akong tatanungin ninyo, no? Although just to let you know, to everybody, no, bago na sinisure yan, is nag-usap din kami ni Commissioner Ariel na ako rin isa sa mga nag-suggest na isis na yan. Kasi dapat nagtataka kami bakit yung tagal-tagal niya sa may Davao tapos bigla papunta ng General Santos. Actually, may instruction akong pahuli sa BIFAR na siya eh. At which is all on record, ano? I can show it to you. Okay. Everything.
1: Okay.
0: And naunahan lang kami ng Navy, basically.
1: Opo.
0: Dapat dyan, kung akong tatanungin nyo, there's also something fishy. Bakit siya numaaligid-aligid sa Davao for so many days, then papunta ng Gensan for so... Tapos, di ba, may interesado doon sa cargo na yun eh, in my opinion. Kaya dapat yan, kung akong tatanungin nyo, kung ako dapat yan, it's either return to sender yan o distraction yan. May nakaka-interest eh.
1: Opo. Alam nyo, Sec, sorry po, no, pero hindi ko rin talaga maarok, ano, yung binabanggit nyo na walang kinalaman dito yung Planters Products Incorporated. Gayong mismo po sa sulat nila, opo, Planters Products Incorporated respectfully submits this letter of explanation concerning the manifest, etc., etc. I mean, ewan ko lang po, ito ho bang nakapirma ditong Elisa Dulay na ito at mga taga-PPI, nakausap niyo mismo? Nagpapakilala silang PPI at sila po ang dumidiskarte, kumbaga, para maipaliwanag sa customs na huwag niyong samsamin yan. Isusuri na lamang namin sa Vietnam yan. Yan po ang kanilang tono ng sulat dito. Kaya ang tataka ako, sinasabi niyo, hindi niyo kilala kung sino ang nagparating nito. Gayong sa letterhead nila, pati po ang kanilang senior auditor, sinasabi na ito daw po ay dapat na hindi samsamin at pabalikin ng Vietnam.
0: Well, I'll check who Elisa Dulay is, no? But initially, nung palabas yan, they have valid documents naman talaga from Vietnam na Planters yan. It was ako nga nagpa-cancel ng SPSIC, no? Actually, kung pinatuloy ko yung SPSIC niyan, there's no issue at all. kung tutusin, dahil wala naman ano eh, it's RTL now, liberalized ang importasyon.
1: We know.
0: We just find it funny na bakit hindi sinunod yung DA directive na walang 5% broken at hindi pwede ang DT8 as of that time.
1: Aha. Opo.
0: So paglabas niya ng Vietnam, it had all the legal documents and nung pina-cancel namin yan, then at that time or before cancellation, wala pang issue yun. Talagang supposedly bound for Philippines yan under Planters Products. But then of course in meron kami directive sa DA na huwag 5% broken at huwag DT8 dahil nga pinapatay ng ganyan variety yung industriya natin eh.
1: Opo. So, kasi nga po June 1 kaninyo, no, meron na kayong order nga, pupuntahan ko yung inyong order na yung mamaya. Pero kaninyo kanina sa tanong ko, ang sagot nun ninyo sa amin, hindi nyo alam kung ano ba, sino ba kasi tanong ko, ba't nalalakas na loob nila magparating nito na may problema nga at gusto pang tumakas, nahabol na Navy, ang haba ho ng kwento nito eh. Ngayon sinasabi nyo na bago ho yan magkarga ng bigas, okay naman ang mga dokumento niyan, meron silang SPSIC, pinakancel ko na lang. So kung okay mga dokumento, pinakancel nyo, bakit sabi nyo kanina na hindi nyo alam kung sino nagpaparating ito? Parang naguguluhan po kami, pakipaliwanag lang po sec.
0: Hindi, ganito, no? Tama yung tanong nyo, no? As far as we are concerned, pag nung lumabas siya na Vietnam, wala siyang issue, di ba? Pero since nung pinakancel ko na yung SPSIC, tumuloy siya ng Pilipinas. Of course, outside the Philippines, wala pa tayong, ano, kung kinancel namin yan, ay dadalhin nila sa ibang puerto yan, sa ibang bansa. Okay lang yan, di ba? No, pero nung pumasok na siya sa Philippine Territorial Waters, Doon ako ngayon parang bakit tumutuloy ito? May masamang balak na ito. Di ba? So parang ang usapan na lang namin, the PPI was advising the shipper, return to origin dapat yan eh. Return to origin. Ngayon tumuloy sila ng tumuloy.
1: Okay.
0: So kaya nga sinabi, siyempre nung ginansel na namin yung kinancel na ng PPI yung kontrata and yung SPSIC.
1: Okay.
0: Meron yung tinatawag na nung na-cancel yun, it seems that they assigned sa protective agent, which is normal, no? Yung cargo. So yung protective agent na yun ang may command na technically ng barko na yun. Then inappoint nila nung shipper or whoever the beneficial owner is, a company called Lion Shipping. And we were investigating, we were monitoring this vessel, kaya wala pa sa Pilipinas nga. So yung Lion Shipping ngayon, kung sino man yung may-ari nun, yun ngayon ang nagda-direct ng barko kung saan siya pupunta at saan siya mag-unload o ano man gagawin doon sa cargo.
1: Okay, sige. So to answer it clearly, sino may may-ari ng bigas?
0: Definitely, it's not the DA, it's not the Planters Products. May in-assign na protected agent on record yan, which is Lion Shipping directing. So there's somebody who owns, I would assume dapat yung the shipper ang may-ari ngayon ng barko niyan, na nag-assign sila ng protected agent.
1: Oh, basically. Opo. But the SPSIC permits were issued to Planters Products.
0: Yes, which was canceled.
1: Yeah, kaya nga. So, sorry ha, medyo para lang sa mga nakikinig ko maiklaro ito kasi para magulo. Kung nag-issue ang Bureau of Plant Industry ng sanitary phytosanitary import clearance dito po sa shipment na ito. So, sa PPI, so ibig sabihin sila ang mayroong pong responsibilidad, sila supposed to be ang may-ari nung aangkatin na bigas. Ngayon, nung kinansel ninyo yung SPSIC, ano yun? Hindi na sa kanila yung pag-aari yung bigas? Sino na ho may may-ari nun? Kung sinasabi nyo ngayon, hindi nyo kilala kung sino may may-ari nito. Naguguluhan po kami.
0: Well, kagaya ng bagit ko kanina, nung before kinansel namin yung SPSIC, kinansela na ng Planters Products ang kontrata nila with the seller. Dahil by default nga, end okay. of July, dapat delivered na yan, July 31, 2026, which they failed, the shipper or the sellers failed to do. Thus, kinansela yung kontrata. So, wala nga home down payment even yung cargo na yan eh. So technically it should not have been sent in the first place, and the PPI, through the cancellation of the contract way before dumating sa Philippine territory yan, thus wala na siyang ownership doon, or kaya iba na may ari no. Kaya nagtataka kami, even PPI top management is wondering bakit tumuloy yan. Minamonitor mo namin yan. I can show you all the phone records and everything. Talagang grabe.
1: Opo. Sige, so ganito po, ano ang turing nyo rito? Smuggled po ito? Agricultural smuggling po ito?
0: Dalawang bagay yan, Manong Ted. It's either in good faith yan, dahil hindi nila alam saan gadalin yung cargo at naghihintay, baka may paraan silang maipasok yan legally, or may intention silang iswing yan at may kausap naman sila sa mga ports natin.
1: Paano po magkakaroon ng good faith kung itinatakas nga yung bigas? I mean, nasaan ang good faith doon na kaninyo, dapat di na kayo tumuloy dito, tumuloy pa kayo dito, tapos lumipat kayo ng port, nung kayo pinuntahan doon, tumakbo kayo, hinabol kayo ng Navy. Nasaan po ang semblance of good faith doon, Secretary?
0: Ganung una, dalawang activities yun. Ano? Yung pinakauna, nung papunta pa lang sila sa Davao, hanggang dumating sila ng Davao, if they remained in Davao, there is good faith. Pero anong bigla silang tumakbo papuntang Jensan, doon naman ako nagpa-issue ng hold order from DA Inspectorate Enforcement to the customs. May official letter kami sa customs on September 17 yata, or September 18, telling the customs na i-hold ito. Okay. Kasi bigla nang umalis siya ng Davao, natatakot kami, baka i-unload nila ito sa ibang puerto sa Pilipinas at i-swing nga, sa private port man, o kung ano man port na dadaungan. So, yun yung, doon nawala yung good faith nila. Kaya that time, umalis sila ng Davao, I gave specific instructions to the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, kasi yun lang ang aming may enforcement to catch the vessel.
1: Sige po, so ngayon po, wala kayong objection dito sa ginawa ng customs, nakaano na po ito, no? Naka-detain na po ito, and will be subject, no? Sabi ho ni Commissioner Nepomuceno, to auction, kasi nga baka masira lang yung bigas. Sang-ayon po kayo doon, and eventually, kaninyo, yung mga hindi nyo ho kilala, yung hahanapin natin, kung sino ba smuggler nito, papanagutin sa ilalim po ng Anti-Agricultural Smuggling Act.
0: Well, definitely, sang-ayon ho ako sa seizure order ni Commissioner Nepomuceno, number one. No? Hindi lang ako sang-ayon na i-auction to. Kasi alam nyo, ako nagdududa na baka this is a part of a greater plan na baka i-auction yan. Tapos, pagkakakitaan lang ng kung sino-sino dyan. Kung akong pinakamaganda dyan, it's either destruction, sayang naman, or ibigay lang sa DSWD para i-distribute. Para walang makinabang.
1: Ibigay sa NFA, pwede kaya?
0: Wag na sa amin. Kung ganun lang, wag na sa amin. Para mamaya, kami na naman sisihin ng tao. Whatever. Sa DSWD na lang ako.
1: Okay, sige. So, siguro po, we will cross the bridge and we will get there sa panahon na po na ito'y subject for disposal. Puntahan ko itong sa Limay Bataan, Secretary. Opo. Itong sa Limay Bataan, ang importer po naman nito, nakakuha po ng SPS import clearance dito, Crystal San Pedro Rice Mill. Alam, kilala niyo ba ito?
0: Well, that's one of the importers, no, ng rice. I think matagal na sila dyan. They're among the list of importers that I'm quite... there's 258 importers yata, or 256 is one of them. Yeah.
1: Yes, sir. Opo. Pero sa record po ng BPI, kamangha-mangha ang laki po ng alokasyon na nakukuha nito, ha? Para po doon sa pagbibigay nga po ng SPS import clearance ng BPI. Ngayon, ito rin po ang lakas ng loob, no? Nag-order na po kayo June 1 na bawal na nga na mag-import ng Vietnam rice na 5% broken. Pero sila po, nagparating pa din. At ngayon, ito po ay hold dyan sa Limay Bataan kasi nga may problema yung kanyang SPSIC. As you very well all know, ano po, na yung pong SPSIC na yan, may nakalagay dyan yung must, di ho ba, must ship out date. Date issued, opo, July 3, must ship out date ng September 1. Pero ito nga po nangyari, yung pong naturang Lucky Star na barko ay dumating ng Vietnam September 1. Umalis ng Vietnam September 12. Way, way beyond dun po sa must ship out date. And dito po sa aking hawak mismo na regulasyon na kayo po naglabas, eh napaka-importante nito at dapat ito sinusunod. At kapag hindi sumunod, eh subject nga po to seizure. Ano ho ba ang kwento nyo po dito? Bakit po nangyari ito at bakit pa rin po nabigyan ito ng SPS import clearance despite the fact na bawal na nga na mag-import ng 5% broken na Vietnam rice?
0: Yung ang alam ko dyan, they were given allocations na kung hindi, if hindi ako nagkakamali, sa Mayong allocation yan na eh, Mayo eh, na meron silang ma-ship out date dapat at a certain time. May nakwento lang to sa akin, no, kasi hindi not too familiar with the exact details of this particular. Nakwento lang sa akin na yung barkong ginamit na yan nila na Lucky Star or whatever. Kaka-unload lang nung dapat na-ship out yan before, then dahil sa habagat na 30 days, yung barko na yan, naipit din sa Bataan na nag-unload ng first shipment. Kasi I think that was, it's a shipment na dalawang biyahe. Yung barko na yun, naipit ng matagal sa Bataan at hindi nakapag-unload dahil sa habagat. Then, sa delay ng matagal, bumalik sa Vietnam, tapos sinahabol yata nila yung mass ship out date nila. I don't know if they filed an extension or not eh. They use the same boat to carry the cargo. So kasi kung parang kung nakakuha ka na ng allocation normally for a previous month, parang that allocation is yours na until ma-consume mo eh, dahil trying to limit yung ano. But I don't have the exact details, so pag-imbestiga ako yung, hindi ako masyadong ganun ka-familiar dito sa dito kaso sa, na yun. But of course, if in case na they shipped it out yung after the mass ship out date, then may violation nga yan.
1: Hindi, the fact that they imported, ano po, ito hong bawal na i-import, eh klaro na po na paglabag sa inyo pong order, di ba? June 1, sabi po ninyo eh, na kaninyo, di ba, Secretary, hindi na muna para matulungan natin ang mga farmers natin, bawal na muna. But despite that, ito nga po, nakakuha sila ng SPS import clearance and then yun po yun, no? Nagparating sila at nilabag nila yung mismong panuntunan ninyo dito po sa mga SPS import clearance na ito. Pero dito po ang interesting, kung sabi po ninyo funny yung nangyayari sa Davao, ito po very very interesting kasi yung pong mga dokumento dito, meron pong pagtatangka na ay anti-date yung mga importanteng dokumento nito, yung port load survey report at pati po yung bill of lading. Ina-anti-date nila ngayon para palabasin po na sakto pa ito doon sa ship-out date. I mean, there's something really fishy going on here. Sabi nga po ng ilan na nagmamasid rito kasi mukha daw pong special din ito, itong Crystal San Pedro Rice Mill na ito.
0: Yung ako, ina-anti-date nila yan, hindi tama yun. Kailangan na... kailangan makasuhan yan o I will look into it kasi hindi ko masyado... alam yung detalye niyan eh. Mas naririnig ko kasi I'm abroad kasi kaya hindi ko masyado na mamonitor yung ibang wala akong naririnig masyadong sinabi lang na umalis ng mass ship out date at may nagbanggit sa akin na hindi naka-ship out sila nung date na yun na mass ship out date. So ngayon sinasabi niyo na may tampering sa dokumento, that has to be really investigated.
1: I'd like to remind you, baka lang po ninyo po nababasa o nakikita, sumulat po sa inyo mismo si Commissioner Ariel Nepomuceno tungkol po dito sa alert na ito na ginawa nila sa 7,400 metric tons of Vietnam rice, no, consigned to Crystal San Pedro Rice Mill. Nandito po yung mga kwento nito at mismo pong detalye nito. Ngayon, kasi sinasabi nila, gusto nilang klaruhin sa inyo, kasi po yung taga-BPI ay naglabas ng sinasabi na wala daw pong problema doon po sa following the completion of the necessary verification procedures and the thorough examination of the documents presented in relation to the import rice cargo loaded on board MV Lucky Star 6, the shipment was found to be in order. Kaya siya sumulat sa inyo, sinasabi niya, pakiklaro nga ito sa kita, Rikas,

0: Tanungan niya, bakit all of a sudden sinasabi po ng taga DA daw na everything is in order, but the fact na sa lahat ng mga dokumento sinasabi na out of order ito, hindi tama ito, kaya po ngayon this yan. And ito po ay may brand daw, ang nabalitaan namin, Binhi brand ang dinadala nito. Alam niyo ba kung kanino yung Binhi brand na yon?
1: Well, ang Binhi brand is ginagamit din ng DA yan dati na isang brand na to, you know, lower yung cost sa mga consumers, no? But it's not owned by the DA nor PPI nor I don't think, and I don't know who really owns that brand, no? But it's just being used to sell at a low price of 45 pesos eh. Yun. So may mga participating importers diyan. It's not a sole, okay. Isang importer lang ang nagpapasok niyan o naglalagay ng sako niyan, but it's usually sold, imported by participating importers to be sold at a certain price, at fixed price at 45 sa retail.
0: Opo, ang report na tinanggap po namin ay itong Binhi brand na ito, ito rin po yung carried ng ano, ng Food Terminal Incorporated, GOCC, di ho ba, Secretary? At kung FTI na naman ito, kung totoo po itong informasyon nga, parang pareho lang, PPI, gobyerno din, kumbaga may kaugnayan sa gobyerno, bagamat tinatanggi po nga ninyo. At ito ho naman, FTI naman po, parang meron pong pagkakahawig daw doon po sa sistema, and then yung paglabag sa inyong June 1 ban na iyan, and yung mga importer nito na nakakakuha na napakalaking alokasyon sa BPI nito pong SPS Import Clearance, Secretary.
1: Well, the Binhi, yung Binhi program na yan, no, it's a 45 peso rice program. So it's not just one brand, no, na ginagamit. At technically, Yes, FTI is not, does not own the brand. FTI does not sell. But we are just linking yung retailers and yung importers to sell. Kasi di ba, meron ng profiteering angle kasi dati na nakikita namin na papasok yung bigas, 35 pesos lang ang cost, tapos susubukan ibenta ng 60. That's why nag-isip kami ng paraan na para pababae niya, na sinasabi namin, sige, mag-import kayo, pero ito lang ang benta nyo, para pababae niya inflation. So, those are all good programs which help lower the cost for our consumers. It is unfortunate na yun na nga yung isang importation doon na ang sako nakalagay is PPI. Diba? But opo, hindi naman PPI nag-import. Ngayon naman, meron ganyan na na in my opinion, kung ang nakita naman dokumento ng BPI namin ay tama, so they will issue kung ano tama yung kanina nakita nila. Kung hindi, baka hindi nila napansin na may in-alter. Kayo naman, may napansin kayo in-alter. Then that is subject to further investigation by my office.
0: Yes, sir. So anyway, kasi po, ano, walang question doon sa adhikain ng programa para mas murang imported rice, ano po, sa kapakanan ng mga consumers. Pero yung nga pong pagsunod sa mga panuntunan, yun po ang question nga dito, na bakit mismo itong mga top, ano ho, nasa listahan ito ng BPI eh, yung laki ng alokasyon, sila po yung mga nasa top na binibigyan po ng import clearance, no, yung volume. Pero ito, sa mga pangyayaring ito, parang meron pong klaro ng mga paglabag, ang turing po ng iba dito, parang special ang treatment sa kanila, Secretary. Yung po ang sinasabi nga dito, na parabagang, oo, ngayon, gusto raw po umano na ito'y palusutin sa pamagitan po ng pagtamper sa mga dokumento to save the shipment, na dapat po ngayon din eh ma-issue na po ng customs daw ng warrant of seizure and detention, Secretary.
1: Well, that is a private company, no? Kung meron man silang tampering na nangyari, kailangan talaga i-seize yan. Kung wala naman, then I guess it's okay as per BPI, di ba? So, further investigation on that matter from my office, I guess, is needed with DAIE para makita talaga yung punot dulo niyan at kung kailangan kasuhan ka, kasuhan ka, kailangan sis, kung libre, libre. So I cannot really

0: say now because yung sulat hindi ko rin nakita, no? Yung ibang facts hindi ko masyadong alam eh.
1: Opo, yung apo, no, baka po naipit sa kung saan man itong sulat sa inyo mismo ni Ginoong Commissioner Ariel Nepomuceno. Well, anyway, in parting po, Secretary, no, dito po sa Limay Bataan shipment na ito, ano po ang gagawin po ninyo? Sa gitna po ng mga informasyon na inyo po nakaalam ngayon at ang inyong gagawin doon na verifikasyon, kasi mismo po dito sinasabi po ni Commissioner Ariel din na ito po ay yung nga, no, sa kanila po, no, sa kanila pong pagsusuri, problematic din po ang pagpaparating nito.
0: Well, kung talaga may kung walang tampering, I think wala masyadong issue sa amin yan. Pero kung may tampering talaga yung dokumento at ina-antedate, ay maling-mali yun.
1: Mm-hmm.
0: Hindi ako papayag doon. Kaya we will do what is needed, no? And coordinate with the Bureau of Customs kung ano kailangan gawin. Kung sakaling talaga may tampering.
1: Okay, sige po. And kailan po balik nyo, Sec?
0: Tomorrow.
1: Opo. At meron nga daw pong hearing dito, no, ang Committee on Agriculture po in the Senate para po mas maliwanagan po ang isyung ito. Sa ngayon, Sec, paano po ang inyong pagtutok dyan sa BPI sa paglalabas po ng mga import clearance na ito? Kasi yun po ang ano, yun ngayon ang binabantayan po ng marami. Yung umano ay iilan lamang na nabibiyayaan nitong importasyon na ito. Ito nga, no, ang iba po ay sangkot sa kontrobersya, habang ang iba daw ho naman po ay hindi naman nailalabas sa kanilang mga bodega ang napakaraming imported rice.
0: Kailangan lang natin ho intindihin na nasa RTL pa ho tayo. Sa totoo lang, under the Rice Tariffication Law, hindi kami pwedeng mag-limit masyado ng importasyon ng bigas. So this is actually voluntary, no? It's a public consultation and public cooperation with the DA and the private sector. Of course, some importers umaangal na dapat bakit ganito, bakit ganyan. Pero of course, may usapan na kami para tulungan yung farmers, especially during harvest season, eh, na kailangan bawasan nila at pumayag din naman sila.
1: Mm-hmm.
0: Tungkol naman sa mga malalaki, kung titignan niyo yung historical records for the last 10 years, yan din yung malalaki dati. So, halos tinatama lang natin kung ano yung dati nilang volumes na kung malaki sila dati. Mas malaki rin yung mas maliit dati. Mas maliit din, parang ganun as a moment. Para patas-patas. Of course, in the last few months, hindi namin ginawa yun. Parang nag-free for all lahat.
1: Mm-hmm.
0: Ngayon, under the RTL pa rin. So, it really depends. Eh. If you look at the records, there's no clear pattern in my opinion sa tinitignan ko. But of course, I will look into yung sinabi niyong kumpanya na yan specifically and trace yung history niyan kung ano ba yung at kung see if there's credence na to the assumptions na sila lang yung pinakamalaki at sila lang yung pinapaboran.
1: Well, sige po, no, habang ito nga po ay magkakaroon ng investigasyon, kami po ay umaasa nga na magkakaroon ho dito ng tuwirang aksyon ang inyong ahensya at maging ang Bureau of Customs. Salamat po ng marami, Sec, sa inyong pong panahon at pagpapaliwanag sa isyung ito.
0: Thank you, Ted, for the opportunity.
1: Salamat
0: po ng
1: marami. Thank you. Mga kapatid, no, bukas po ang aming palatuntunan para po dito sa panig ng Crystal San Pedro Rice Mill na ito, na siya po namang importer ng bigas dito po sa Limay Bataan. For the record, Madam Chair, Mr. Chairman, Mr. President, Your Honors, no? Bukas ang aming palatuntunan, anytime, mag-advise po kayo sa amin, bibigyan ho namin kayo ng karampatang pong panahon para magpaliwanag sa isyong ito, sa importasyon na ito. Kasi nga po, nabanggit po natin ang kanila pong pangalan bilang importer. Okay. Bukas din po ang aming pong palatuntunan doon po sa mga gumagamit ng Binhi brand ng bigas na ito. At maging dito po kay Binibining Elisa Dulay, ang nagpapakilalang senior auditor po ng PPI sa kanyang liham sa port collector ng Bureau of Customs sa Port of Davao. Okay, dalawang bagay yan, dalawang issue yan, ha? Yung sinasabi nga po na Nandito wira masabi smuggled na bigas sa Port of Davao at dito po sa Limay, no? Sa Limay, mga kapatid, taluruhin ko lang, ha? Uulitin ko lang po ito para lang natin ma-set itong isyong ito ng tama po hango sa ating pong mga nakalap na impormasyon. Okay? Yaan pong sinasabing SPS import clearance na yan, kahit na po may rice tariffication law, kumbaga, hindi na po yan, ano na ho eh, liberalized na. Pwede ka na mag-import, pero hihingi ka muna sa Bureau of Plant Industry. Oh, parang ganun pa din yon. Hindi ka makakapag-angkat kung wala ka nito.
2: SPIC.
1: Kaya, you know what I'm saying? Ibig sabihin yan, kung sino ang bibigyan ng Bureau of Plant Industry, sila makapag-aangkat. Hindi pa rin yan as in liberalized. Diba? Tawag ako doon sa supplier, parating ako dito, o customs, babawisan mo ako, tapos na hindi. Hindi ka pa rin makakapag-import kung wala nito para daw doon sa ano lang, sa peste, sa bigas. Anyway, ito pong Bureau of Plant Industry nag-issue ng SPSIC sa San Pedro na ito na kumpanya, allowing to import Vietnam premium rice 5% broken. Ang sinasabi po, July 1 yung petsa. Yung ma-ship out date nito nakalagay September 1. Sa panuntunan po nila, okay, itong Lucky Star dumating ng Vietnam from Bataan September 1. So, yung ship out importante yan. Kasi yan po mga kapatid, ang pagsiguro lamang na yung iyong hawak na permit, hindi mo nire-recycle. Hindi ba kaya meron siyang ship out date? Importante yun eh. O yung mga haba-habagat, yung mga delay, eh dapat punta ka sa BP, ayusin mo yung permit mo. Eh, hindi ba? Anyway, the vessel left Vietnam September 12. Way beyond September 1 na must ship out date. Very, very important yan eh. Yung pong non-compliance niyan, nakalagay mismo po mga kapatid sa panuntunan at batas, dapat yan confiscated na yung cargo. Okay? Ngayon mga kapatid, dapat po cancel, dim revoke na yan. Ang sinasabi taga DA sa kanyang sulat din nga dito kay Kumi, na everything is in order, hello? Hindi ba? Yeah, hello? Kailan pa naging in order? Ang klarong mali. Hindi ba? Again, ito po yung tauhan nila ha, dito po sa BPI. Ngayon, mga kapatid, yung pong bill of ladings nito, August 30 as the date of departure. Bill of ladings yan, kumbaga kung ano ba yung barko, kung ano ba mga kargamento mo. Okay, yung port load survey report, okay, ay inilabas August 28. Yung pong bill of ladings na yan, tsaka yung port load survey na yan, mga kapatid, questionably po given that yung Lucky Star arrived in Vietnam on September 1. Normally, ayan, sa mga nasa shipping industry, yung bill of ladings at saka yung port load survey report, yan e inilalabas after completion po ng cargo loading operations. Mm. Ito po mga dokumentong ito ay inilalabas pagkatapos na po yung barko ay umalis ng bansa na pinanggalingan niya. Paano naman nangyari na advance yung mga dokumento nito bago pa man umalis yung barko? So doon po sa usapin, uulitin ko bukas ng aming programa para po sa importer na ito ha. Opo. By antedating the bill of lading at saka yung port load survey, meron pong attempt ngayon na para baga palabasin nga na wala pong nangyayaring smuggling. Alright, kaya ho ngayon ang pinakamainam dito, kung totoo din po na gusto malaman po ni Senator Kiko ang katotohanan dito, lahat na po shipping company. Alright, yung importer nito, ikaw taga BPI ka naman, lupit-lupit ka nga din eh. Oo, dalhin mo lahat ng dokumento. Kasi makikita yan eh, klarong-klaro yan eh. Saka man nakakita, bago pa umalis, kapag paalis na yung barko, tsaka mong kukunin yan, yung mga dokumento na yan.
2: Na-advance dito. Oh, di matuwa kayo. Yan, okay. Mabilis ang gobyerno dyan sa part na yan.
1: Okay, oo. So ulitin ko lang ha, sa mga nabanggit natin, bukas mong aming palatuntunan para po kayo makapagpaliwanag sa aming pong programa. Alas 8:38. Ito ang tambalang Ted Filon
2: at DJ Chacha
1: sa True FM.
3: Ted Filon at DJ Chacha. 46 Catholic Mass Media Awards. Best News Commentary Program.
4: Gusto niyo bang magkaroon ng ipon o magkaroon ng inspirasyon?
5: Kung gusto mo talaga umunlad, ang kailangan baguhin muna natin yung ating pag-iisip, yung way of thinking natin. Kung ano yung tinanim mo, siya yung aanihin mo. Tama, mali. Eh kung mali ang tinanim mo, mali yung inaanihin mo.
4: Sa buhay, always change positive. Ako ang inyong pambansang world coach na si Chinkitan. Teleservisyo para sa Pilipino.
6: Gusto niyong magtanim pero wala kayong garden? Sa mga gatong bote po, pwede tayong magtanim. Food security starts at home. Gusto ko pong matuto kayong magtanim para yung itanim nyo, kakainin nyo rin. Ako po si Berlison, kami ang 1PH Teleservisyo para sa Pilipino.
7: Ang kalusugan ay bunga ng tamang desisyon araw-araw. Pakinggan natin ang kwento ni Juan at alamin ang mga paraan para sarili ay mapangalagaan.
8: Ako po si Dr. Dex Makalintal, ang inyong Doctor Next Door, Sabado sa 1PH.
9: Bawat krimen ay may maiiwang bakas ng ebidensya. Mga panatandaan na naghihintay ng malantad. Muli nating sisiyasatin ang bawat detalye. Bubusisiin ang kwento sa likod ng krimen. Magiging daan ng siyensya para mabunyag ang katotohanan at makamit ang katarungan.
10: Ako si Gas Abelgas at ito ang Forensics.
9: Ngayong Sabado, 7 PM sa 1PH.
11: Walang kasalanan ang hindi napaparusahan. Walang kabutihan ang hindi napapaspasan. Marami pa rin mga kwento ng sakripisyo, panloloko, trahedya, pagpupusigi at pagsisikap. Narito ako para ikwento ang lahat ng yan at gawa na aksyon sa aking pakakayanan. Ako po, si Rafi Tulfo, ang kapatid mo.

0: habang naghihirap ang isang bansa, lalong nalululong ang pamayanan sa chismis. Escape ito eh. Ang laki-laki ng nagagawa nito sa paglimot ng mga problema, sa paglimot ng kahirapan. Kung wala ang mga manunulat, manghuhula lang sila kung ano ang tunay na nagaganap. Ang lagi kong panuntunan sa buhay, hindi baling salungatin ako ng kahit sino, basta magpakatotoo lang ako at pinatatahimik ako ng aking konsensya. Ako po ang inyong Nanay Christy Fermin para sa 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.
1: We see the medals, the honor, and the command. But what lies beyond the uniform? Discover the unseen battles of leaders facing the ultimate sacrifice. Meet the soldiers defining the modern face of defense. This is not just a story of war. It is a journey into the heart of service, resilience, and the quiet sacrifices made for our nation's freedom.
2: Ako po si Mateo Uricelli, and this is Patriots.
1: Watch Patriots, hosted by Mateo Guidicelli. Sundays 8:30 p.m. on 1PH, Signal Channel 1.
3: Visayas hanggang Mindanao.
4: Posible daw nga mapormang bagyo ang low pressure area nga nagdala og mga ulan sa ubang bahin sa nasod.
3: Balitang dako ang hatid namin sa inyo.
4: Ug diara, maka-proud.
3: Balitang Bisaya para sa mga Bisaya. One Balita by kasama si Chiki Vernel tuwing Sabado sa 1PH.

Walang kasalanan ang hindi napaparusahan. Walang kaputihan ang hindi napapaspasan. Marami pa rin mga kwento ng sakripisyo, panloloko, trahedya, pagpupusigi at pagsisikap. Narito ako para ikwento ang lahat ng yan at gawa na aksyon sa aking pakakayanan. Ako po si Rafi Tulfo, ang kapatid mo.

0: drinking water.
1: Rise or shine, rise to the summit with Summit Water. The right hydration, the right minerals.
2: True FM.
3: Magandang umaga po. Magandang gabi. Magandang hapon. Good day sa ating mga OFWs na nagpapagal nga po, mabuhay kayong lahat. Ang tanong namin sa lahat po ng mga Pinoy sa abroad o mga Pilipino na nasa Pilipinas pero may kamag-anak sa abroad, kayo ho ba'y meron ng BDO Kabayan Savings? Kung meron na, abay download na agad-agad ng BDO Pay App as in now na. Ito po yung payment app ng BDO. Mag-sign up and link ang inyong BDO Kabayan Savings para nga agad na magamit. Basta lamang may laman ang Kabayan Savings mo ha. Libre lahat ng transactions gamit ang BDO Pay. Send money, libre. Magpadala po sa ibang mga BDO account, ibang banko or e-wallet, no fees. Wala ring InstaPay o peso net fees na babayaran. Magbabayad ka ng bill sa Pilipinas? Libre! Kasi nga wala ng service fees. Mag-check ng account balance kahit nasaan ka pa sa mundo? Libre! Kaya sa BDO Pay, libre lahat ng transactions. Hashtag BDO Pay muna. I-download po lamang ang BDO Pay app ngayon na. At kung wala ka pang BDO Kabayan Savings, visit any BDO branch to open. Mga kapatid, BDO is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas at ang mga deposits po insured by PDIC up to 1 million pesos per depositor. Napakainam po nito ha. Wala ka nang babayaran sa aking mga binanggit na mga serbisyo o diba? Kasi nga po, ito ang alagang BDO Kabayan. BDO Kabayan Savings.
2: True FM.
3: O, diba? Dali lang siya ha. Kasi yung akin
4: may something, may iritasyon.
3: Yung aking lalamunan may iritasyon na naman.
4: Oo, oo.
3: Pero sandali lang, no problemo kasi tayo po naman merong Camusil throat spray na solusyon. Camusil contains chamomile extract and other essential oils na nakakatulong sa pag-relieve ng inflammation sa ating bibig at lalamunan. Lalamunang may iritasyon, Camusil ang solusyon. Chamomile extract, methyl salicylate, peppermint oil, sage oil, anise oil, dwarf pine oil, bergamot oil, and sini oil is the generic name of Camusil. If symptoms persist, consult your doctor. Muli po, salamat na marami sa Camusil. Spray muna ako ha.
4: Oh, hanggang tatlo lang yan.
3: Thank you very much. Ang sarap pati. O diba? Thank you, Camusil. Ngayon,
2: FM.
3: Mga lolo't lola, nanay, tatay, at sa mga lahat po ng mga naghahanap buhay, sa lahat din po, definitely ha, na mga Pilipino na inabot ang ating broadcast, kahapon po panauhin natin ang taga-Emuel. Para ipaliwanag, ano ba itong Emuel at ano ba itong Emuel app na ito? At babalikan lang po natin ha, para po doon sa mga hindi nakapanood sa atin, ang kahalagahan ng Emuel sa buhay natin. Ako ho mismo, nag-download na ako nito. At may pakinabang po ako sa napakarami po natin maaaring magamit doon po mismo sa kanilang application na ito. Okay, so the Dr. Gary naman ako.
4: Ito kasama natin, Chief Revenue and Marketing Officer. Okay. Welcome back, Sir Gary Duhali Jr. Good morning, sir.
5: Good morning, everybody.
3: Okay, sige. Again, ano ho ba itong Emuel at ano ba itong Emuel app?
5: Okay, ang Emuel po ay isang all-in-one health and wellness app.
4: Mm-hmm.
5: When you say all-in-one, kung kailangan nyo pong kumonsulta ng doktor, kaagad-agad, or makipag-appointment sa doktor, meron po ang Emuel niyan. Ngayon po, kung hindi nyo naman kailangan kumonsulta ng doktor, meron din tayong features and services na pwede nyong gamitin, katulad ng mga score, katulad ng fitness, food, and nutrition. So, lahat po ito nasa Emuel app. And pwede nyong gamitin ito anywhere in the Philippines, from Luzon to Mindanao, and even abroad. Nagta-travel ka, or OFW ka, or migrant ka, pwede mong gamitin lahat ng ito.
3: Okay. Sige. So, bago natin tunghayan, ano po, yung ilang pong mga feature ng application na ito, gusto ko lang balikan yung kahapon po na napaka-importanteng talakayan natin. Gaano ba ito kahalaga sa atin? Kasi nga, uulitin ko, sa panahong ito, halimbawa, uso nga po ngayon trangkaso, hindi po ba? Meron pong tayo nararamdaman. Usually po, ang punta mo ay sa ospital, tama, sa doktor, sa klinik. Mm-hmm. So, babiyahi ka pa, mamamasahi ka, may gasolina ka. And sa mga nakatatanda, yung exposure nga natin sa mga mikrobyo at virus.
4: Sa ospital at klinik.
3: Sa mga ganyan pong pupuntahan natin ng mga paggamutan. Ngayon, ang feature nga nito, pinakamainam, dalawa po ito. Merong consult now, may consult later. Alright, so balikan lang natin. So kung ako ay makakapag-download na nito doon sa telemedicine, doon sa konsultasyon, ano, gaano ito kabilis? Sino ba ang available ng mga doktor? Anong oras ito available? At yung aking babayaran kung meron man. Pero yung application po, walang bayad. Ha? Yung pag-download, walang bayad. Go ahead.
5: Yes, yung download nito, libre po. So napakadali lang po ito, no? Kumbaga, i-tap nyo lang, pindutin nyo lang from your cellphone pagka-download nyo. Pagkabukas nyo kaagad, nandun po yung consult now. Tapos, pagpindot nyo po, makikita nyo po dyan lahat ng mga doctors po natin na available kaagad. Okay? Ito po ay real doctors po, ha?
4: Oo, hindi AI doctors ito.
5: Yan po, yan po. Tapos, yan mga doctors, makikita nyo po lahat yan. We have over 4,000 doctors, wow, po ang nasa MWell.
4: Uh-huh.
5: Okay? So, 24/7 po yan. Mm. Kahit anong oras po. Kahit this oras ng gabi, may nararamdaman ka.
4: Madaling araw,
5: pwede nyo pong i-consult or kausapin ang ating mga doctors dyan.
4: Ito palang mga doctors na ito na nakikita natin sa screen ngayon, ang maganda dito, nandun na rin po yung information sa app. So kung gusto ninyo ng doktor na malapit lang din sa bahay ninyo, pwede po kayong mamili. Tapos nandun din yung affiliation nila kung saang hospital or clinic sila po pwedeng konsultahin kung gusto nyo silang puntahan.
5: Yes. So nandyan po, kunyari, may 9 years of experience.
4: Ah, pati experience sa kasulat.
5: Nandyan, kumpleto. Kung itatap nyo po yan, makikita nyo yung mga credentials ng doctors natin. Reputable doctors po, and they went through screening by the MWell Doctor Relations Team.
3: Gawa tayo ng magandang ehemplo. No?
4: O sige.
3: Pamilya. No? Pamilya po na bumabiyahe, nag-out of town. Okay. Si daddy, meron siyang heart condition. Alright, si mommy, diabetic. Ayan, o kaya mga chikiting niya, mga bata pa. So, bumiyahe kayo ngayon, nakaramdam ho ng kung ano man pong sakit si daddy o kaya ang mga chikiting. So, kinakailangan mong magtungo sa ospital o kaya kumonsulta sa doktor. Paano kung malayo-layo ka pa? So, dito ho, mga kapatid, sa sinasabi nga ni Sir Gary, dito pa lang po sa app na ito, agad nang available for, ha, ito po yung kumbaga early na consultation. But definitely, kung kinakailangan kang isugod sa ospital, isusugod ka sa ospital.
4: Oh,
5: definitely.
3: Ayun. So, dito nga, sinasabi ni Sir Gary, ito ho available 24 hours nationwide. Kahit nasa kapang lalawigan, meron po at meron. Basta lamang meron kang internet connection.
4: Tama.
3: Okay,
4: tama.
3: Sige. So, halimbawa, pediatrician. Kapag pinuntahan mo na yung available doctors, meron din dito. At meron ditong presyo eh, Doc. Doc, Sir Gary, ano ba yung presyo dito?
5: Oh, mamimili kayo, depende sa doktor na kailangan nyo, pati presyo.
4: Wow.
5: Okay? So, you have the option po. So, meron ditong rate na 500, meron din pong 250.
4: Wow.
5: Oh, depende po yan sa kailangan yung doktor.
4: Oo.
5: Obviously po, may mga doktor din po, mga espesyalista natin, na medyo mataas din po yung presyo.
4: Mm-mm.
5: But you are assured po na it's not even more expensive compared to
4: physically.
5: Seeing them physically or face-to-face.
4: So, for as low as 250 pesos, pwede nang magpa-online konsulta.
5: Mm-mm.
4: At yung online konsulta, pwedeng gawin via chat or via video call.
5: Correct.
3: Sa hawak ko dito ngayon, Sir Gary, ha? Ito, internal medicine.
4: Yan.
3: 12 years experience. No? Kapag chat, 300 pesos. Mga kapatid, definitely, may bayad. Yung doktor kasi yan ay professional fee.
5: Yes.
3: At anumang oras po, di ba, madaling araw, may available doctor. Of course, babayaran natin ang kanyang servisyo at saka yung kanyang pong expertise. Ang walang bayad, yung pagkakaroon mo ng app. So, the first mission, the first ho na atin dapat gawin, mga nanay-tatay, mag-download ka ng app. para pakinabangan po natin to. Sige, balikan ko lang yung pag-download ng app. Paano ba ito? Kasi kahapon, may mga nag-feedback sa atin, nahihirapan makapag-download.
4: Oh, may hinahanap silang OTP. Sir Gary, walk us through. Though may mga nakapag-download na kahapon,
5: yes,
4: na
5: katulad nakapag-download.
4: Ni Senior Nanay Teresa Sarmiento Reyes. Sabi niya, siya, may MWell app na ako. Pero yung mga hindi nakapag-download kahapon dahil nagka-problema, anong pwede nilang gawin?
5: Napakadali lang po, no? So all you have to do, depende po sa cellphone nyo, gamit nyo po ay iPhone, go to the App Store po at pindutin nyo lang po MWell PH.
4: MWELLPH. Yan P-H. Po ang spelling niyan. Pagkatapos?
5: Pagkatapos, pagkapindot nyo po doon, magsistart na po siyang mag-download. It will just take 1 or 2 minutes po. Mm-hmm. Kasi napakagaan lang po yung app ng MWell.
4: Oo.
5: Okay, sa mga natatakot po na baka ano, bumagal yung phone nila, kasi ang dami na nilang apps sa phone nila, napakaliit lang po, napakalight ng size ng MWell. And therefore, hindi po kayo magkakaproblema sa size ng phone ninyo, ng memory, and at the same time, mabilis lang mag-download.
4: Oo.
5: Ngayon naman po, pag di kayo naka-iPhone, naka-Android phone kayo, hindi iPhone yung brand.
4: Oh,
5: okay?
4: Yung Android.
5: Oh, madami
3: Samsung,
5: yan.
3: Samsung, Huawei.
4: Yes.
5: Oh, so you go to the Google Play Store.
4: Play Store naman.
5: Pares pa rin yung mechanics po. Hanapin nyo lang, MWell PH.
4: Okay.
5: Tapos po, yun, download ulit. Pag naka-Huawei po kayo, punta kayo sa App Gallery ng Huawei. Pindutin nyo lang po, automatic download. And again, okay, it's for free.
4: Oh,
5: at napakabilis lang.
3: Alright. Ngayon, ito po, no, mga kapatid, doon sa aking mga kaedad, yung mga hindi po techie, ano ba yung pinag-uusapan? Ano ba yung pinag-uusapan ni Ted Pailon at yung kasama niyang parang sexy
4: dancer. Sure, dancer! Oo, ano ba itong MWell na? Ayun, may mga nagtatanong, saktong-sakto.
3: Anong sinasabi
4: ano
3: nitong
4: yung MWell na yan?
3: Si Ted Pailon, baka naman pwede mo akong turuan, anak.
4: Sige po, Lolo, pwede po. Ako na ang magda-download para sa'yo. Huwag na natin pahirapan ang mga seniors
3: makisuyo
4: natin.
3: Makisuyo kayo sa mga apo nyo,
4: yan,
3: mga anak nyo, kakilala nyo, na paki-download lang po yung MWell.
4: Yan.
3: MWell. Kumbaga, I am well. MWell na app. Pagkatapos niyan, madali na po nanay tatay. Kasi lalabas na po yan.
4: Uy.
3: At makakapili na ho kayo ng doktor po na gusto niyo hong kausapin.
4: Okay. Naku, ito na. May nag-comment. Sabi, ay, na-download ko na po. Ang bilis ng OTP ngayon. Thank you. Sisipagi na ako magpa-check up. Thank you po, Nanay
3: ngayon,
4: Marites.
3: Ito, sige, so again, ito ho ang kahalagahan nito sa mga taxi driver halimbawa. Tatay, masama pakiramdam mo. Ilang araw na yan. Okay, baka bagamat mas maganda nga magpupunta ka ng doktor physically, 'di ba? Para meron kang maris may stethoscope, malaman yung hinga mo, yung baga mo, etc. Pero kung tingin mo kinakailangan na ng konsultasyon, pwede ka humimpil sa tabi.
4: Tama.
3: At pagkatapos, kung meron ka namang paymaya,
4: ito yung
3: pamamaraan ng pagbabayad naman. Sabihin mo sa amin yan, Sir Gary.
4: Paano?
5: Napakadali lang po. Pagkatapos niya pong mamili ng doktor, based sa experience at saka sa presyo na gusto niyo po. By the way po, no, ibanggit ko lang, yung nakikita niyo pong professional fee po, kunyari 250 or 500, napupunta po yan lahat sa doktor.
4: Walang kinukuha si MWell dyan.
5: So, sa mga doctors po natin dyan na nakikinig or nanonood sa atin ngayon, you're assured po, 100% it will be given back to you for by your patient.
4: Yeah,
5: what MWell does, we only collect a certain amount po na transaction fee, which is around 50 pesos. Napakaliit lang po. Yung gamit lang po ng platform. Pero assured po kayo na mapupunta lahat yan sa doctor. Tapos po, pagka-choose nyo po ng doctor, okay, makikita nyo po lahat sa app. Ipapakita natin dito. Pwede nyong gamitin yung sinasabi natin, yung mga wallets natin.
4: E-wallets.
5: Maya. Kung may GCash din po, pwede rin po
4: yan. Or any bank.
5: Any bank,
4: credit
5: card, debit card,
4: pwede.
5: Credit card, pwedeng-pwede po.
4: Okay.
3: Ngayon, mga kapatid, ano po, pagkakataon din minsan na, Doc, ano bang pwede kong inumin? Hango sa ating paunang konsultasyon. Magre-recommend ng doktor. Pwede rin po mag-issue ng digital na reseta ang doktor.
5: Tama. Yes.
3: Okay, pakipaliwanag po yan, Doc Gary.
5: Napakadali lang po kasi alam po natin pagka-consult po ang dami nating kailangan. Prescription po. Ano po bang irereseta sa akin ni Doc? May bayad po ba ito? Pangalawa, medical certificate. Sa iba po na nag-leave sa office, fit to work. So lahat po ito, medical certificate, fit to work, reseta po ninyo, ibibigay po ng doktor yan, ipapadala sa inyong MWell app. At agad-agad po yon mangyayari in just a few minutes after the consultation. Ang maganda po dito, it's free. Apart from those two, pag sinabi ni Doc, uy, magpa-lab test ka. Magpa-blood test ka or something. Kasama din po, bibigyan kanya ng lab referral. So, papakita nyo lang po yan sa lab. So, again, it's for free. Pagkatapos, pag kailangan nyo mag-book ng laboratories, diagnostics, nasa MWell app din po yan. Pwede na kayo mag-book doon. Ipapakita nyo lang yung mga ano nyo, yung prescription po or your referral. Andun na po lahat yun. Everything happens within the app.
3: Okay. Yung sinasabi po ni Sir Gary, lab test. Meron siya dito. Okay, pharmacy, meron din siya dito. Alright, so papiluntahan ko yung lab test, Doc. Ano ang aking pakinabang kung ako ay merong app ng MWell tapos pupuntahan ko yung lab test? Dito ba pwede na akong makipag-appointment din kaya?
5: Yes.
3: Go ahead.
5: Lahat po, pwede. So dito po, pipindutin nyo lang po MWell Health Hub po. Nasa baba po siya ng app po, no? Mamimili po kayo. Dental po ba? Ano, nandito lahat po yung listahan ng mga clinics po, no? We have over 100 clinics po na pwede nyong pagpamimilian kung saan kayo magpapa-check up. So, pwede kayo mag-appointment dito sa clinic. Pagpunta nyo po doon, di na kayo pipila kasi po, naka-appointment na kayo. Ang maganda pa dito, pagkatapos nyo pong magpa-lab test, yung results po, hindi nyo naaantayin. Ipapadala uli sa app nyo.
4: Oo. Ganun kabilis.
5: Lahat ito nasa inyong MWell Digital Health ID. Lahat po ng mga records ninyo sa konsulta sa doktor, mga lab test, nandito po sa ID ng MWell. And then again, it's the use of the ID, it's for free. Para lahat po ng records nyo,
4: Nasa MWell na.
5: Nasa MWell lahat po.
3: Alright. At ito po ay protected ng data privacy.
4: Tama.
3: Alright. Tandaan niyo po yan. Yan din po ang tampok sa MWell app. Ano itong emergency, Sir Gary? Na nakalagay dito?
5: May pagkakataon po talaga na kailangan po natin na may
3: ambulansya. Dito yon.
5: Pipindutin niyo po yan.
3: So meron din kayong provider noong mga serbisyo para sa pagsundo ng ambulansya.
4: That's good.
5: Na hopefully hindi natin gagamitin.
4: Ayaw natin.
5: Pero gusto natin.
3: Meron ka na kasi, tawagan mo nga, ano ba telepono ng ano?
4: Correct.
3: Hindi, pag meron kang app, eto.
4: Isang pindot lang.
5: Peace of mind.
3: Okay. At dito sa emergency na ito, yung pinakamalapit sa inyong lugar na provider ng mga medical services na ambulansya, ang siya agad na makokontak.
5: Yes, tama.
3: Okay.
5: Although sa ngayon po, no, ang focus natin muna po ay Metro Manila. But we are working with a lot of partners po para lalong umabot ito sa ibang areas outside of Metro Manila.
4: At covered to ng HMO.
5: Yes.
4: Yes.
5: For now, we have one HMO lang muna. But the MWell app po is ready. Okay. To partner with HMOs.
3: So doon po sa telemedicine, yung konsulta, nationwide po yan, walang pinipiling lugar, basta lamang may internet connection, yung availability po niyan 24 hours sa mga doktor. Okay? So mga kapatid, nako, mauubos pong ating buong linggo, pag-uusapan natin lahat ng mga features nito. But basically po, yung pong pagkukonsulta, pwede kang now na, o kaya po later, appointment kumbaga. Okay? At meron pa po dito mga iba, yung mga mind health, lab test nga yung pag-usapan natin, pharmacy. Pero meron ako ditong isa kong palagay ko, pwede kang bumalik dito bukas .
4: Ano yan? Ano nakita mo sa app?
3: Kasi meron akong isang kaibigan na may MWell app at sinasabi niya sa akin, meron siyang measurement doon sa kanyang pulse, yung pulso, yung kanyang heartbeat, kung tama ba? May mga measurement na sinasabi.
4: May steps, may mga ganun daw na pwedeng nga magamit dito sa MWell app.
3: Tapos sabi niya, yung kanyang mga kamag-anak, yung kanyang mister, yung kanyang misis, yung kanyang nanay na nasa bahay, pwede. Kaya niyang mamonitor.
4: Through this app?
3: Oo, yung kanyang heartbeat.
4: Ha?
3: Yung kanyang heartbeat, yung kanyang pulso. Yeah. Okay, kumbaga kung ano yung tibok ng kanyang puso,
4: oh,
3: may monitoring.
4: O, so pwede...
3: na mababasa ko,
4: oh,
3: kung halimbawa si Mama Tess mo.
4: Oo, oh, oh, kung gusto ko i-monitor yung heartbeat ni Mama Tess, oh, or yung naglakad ba siya today kasi, oh, matigas ang ulo niyan, oh, eh. Pwede?
3: Habang nandito ka.
4: Habang nandito ako.
3: Oo. Oh, oh. Pwede pala yun. Meron palang sinusuot, no, na isa pong relo o sing-sing na maaari namang ma-connect doon sa MWell app,
4: uh-huh,
3: nang sa ganun din, ikaw mismo na mahal mo, nanay mo, tatay mo, monitored mo.
4: Ay.
3: Meron palang ganun?
4: Gusto ko yan.
3: Sir?
5: Nako, totoo yan.
3: Oh, so, sige. So, pwede ba bukas naman yan?
4: Oo, bukas naman
5: bukas
4: yan.
5: Ba?
4: Oh, bukas mag-usapan natin yan. Pero ito.
3: Kasi alam mo, magpapasko ha?
4: Oo, magandang
3: Sir
4: regalo.
3: Gary, magpapasko.
5: Tama.
3: Ako talaga ha? Oo. Riregaluhan ko nanay ko kung buhay pa,
4: oh,
3: at tatay ko. Pinakamagandang regalo po ito.
4: Agreed.
3: Sa kanilang kalusugan. Kasi ultimo anak mo, or kung gusto mo rin ma-monitor,
4: mm-hmm,
3: pag meron siyang suot nito, mm-hmm, kaya mo ma-monitor din yung kanya pong physical activity.
4: Correct,
3: physical
4: correct
3: health. Oh, oh, ang ganda naman ito.
4: Sobra, gusto ko yan.
3: Sino ba kayo na? Bukas na.
4: Ah, bukas. Hindi, bukas na kasi ngayon, papakita sa atin ni Sir Gary yung sample, hmm, ng pakikipag-usap kapag nagbo ka ng doktor. O may sample tayo, Sir Gary?
5: Eto yan.
4: Sige nga, pakita mo sa amin.
5: Kahapon, pinakita natin si Doc Priscilla. Ito naman po si Doc Pauline. Ito po siya. Again po, real psychologist po ito.
4: Mm-hmm.
5: Okay? Si Doc Pauline po ay dalubhasa.
4: Uh-huh.
5: Anything that you need to ask her po about your mental well-being,
4: uh-huh,
5: may dinadamdam kayo, anxiety,
4: uh-huh,
5: yung iba po may depression, at marami po sa ating kabataan meron yan.
4: Maraming dumadaan.
5: Makakausap niyo po ang ating mind health coach daily.
4: Oo.
5: Oh. So yan po si Doc Pauline, psychologist, expert po, at alam yung topic na po ito.
4: Oh, okay. Sige. Sige nga, try natin. Hello, Doc. Good morning.
5: Morning, Doc.
4: Hi, Doc. Ito, lagyan natin ng... Hi, Doc. Can you hear us?
5: Audio na.
0: Yes po, I can hear you.
4: Yan! Malinaw na. Doc, magandang umaga po. Bati ka ng good morning sa lahat ng viewers at listeners natin.
0: Yes, good morning. Magandang umaga po sa lahat ng viewers na tagapakinig ninyo.
4: Nako, AI daw po kayo, sabi ng mga nasa comment. AI ka ba, Doc?
0: Totoong pong tao, tingnan niyo po.
4: Saang hospital po kayo affiliated, Doc?
0: Marami pong iba-ibang clinics and locations. Sometimes po sa St. Luke's Hospital.
4: Oh, ayan.
0: And marami pong centers.
4: Oh, kayo na po ang magsabi sa ating mga kapatid kung gaano ka-importante na dapat laging nagpapakonsulta, mapa-physical or online man po yan.
0: Yes po, sa ating mga tagapakinig at mga kababayan, iniimbitahan po namin kayo, huwag matubili. May makikinig po sa inyo. Mahalaga po ang sasabihin ninyo. At kahit maliit o malaking bagay, handa po kaming makinig at suportahan kayo dito sa MWell.
4: Yan. Si Doc nga ay isang psychologist.
3: Mental health po naman pinag-uusapan.
4: Yes, very important. Mm-hmm.
3: Alright. Mga kapatid. Ang
0: napakahalaga ngayon kasi, lalo na sa mga kondisyon ng mga kabataan at mga adults natin na mataas ang suicide, self-harm, at depression and anxiety. And there's only one mental health practitioner for every 100,000 Filipinos.
4: Grabe.
0: Kaya napakahalaga to bridge the gap itong MWell app.
4: Oo, napakaganda.
3: Sige, so Doc, salamat po na marami ha. Thank you for participating sa amin pong information dissemination this morning sa kahalagahan po ng MWell app na ito. Salamat po, Doktora. Thank you very much.
0: Salamat po.
4: Salamat, Doc. Talk to you soon. Thank you so much.
3: Sige, so mga kapatid ha, MWell app. Kuya Al Mendoza, MWell app. Hindi ito clinic. MWell app. Alright? MWell. Pumunta ka. Magpaturo ka sa anak mo.
4: Oh, ito na.
3: MWell application. Yun ang iyong...
5: mag-download na
3: ikakarga,
5: po.
3: Ikakarga. Da-download mo sa iyong telepono.
4: Libre po ito. Okay, once again, Sir Gary, invite them to download the app.
5: Yes, okay. Please. Oo, kailangan natin to. Health and wellness. Ang kalusugan ay ang ating puhunan. Kaya dapat po magkaroon ng kumpletong serbisyo mula sa MWell. Mag-download na po. It's for free.
4: Yun naman talaga. Maraming salamat, Sir Gary. See you tomorrow. Dahil bukas sa pag-uusapan natin, sinasabi ng partner ko dito, perfect gift para po sa ating mga minamahal na mga magulang. Whether ring man yan or watch na pwede nating mamonitor ang kanilang health, physically at maging yung mind health, pati stress level daw matcheck doon.
3: At ikaw mismo.
4: Oo, regalo sa sarili mo.
3: Nakikinig ngayon sa ating palatuntunan. Hanga ko dito, sabi kong galing naman yan. O sige, yan po ang ating tampok bukas sa pagbabalik ni Doc Gary.
4: Hoy! Thank you so much, Sir Gary.
5: Maraming salamat.
3: Thank you very much. O eto ha, pag-usapan po natin ang patron ninyo. Babalik kami agad-agad. Promise.
6: We see the medals, the honor, and the command. But what lies beyond the uniform? Discover the unseen battles of leaders facing the ultimate sacrifice. Meet the soldiers defining the modern face of defense. This is not just a story of war. It is a journey into the heart of service, resilience, and the quiet sacrifices made for our nation's freedom.
7: Ako po si Mateo Riccelli, and this is Patriots.
6: Watch Patriots, hosted by Mateo Guidicelli. Sundays 8:30 p.m. on 1PH, Signal Channel 1.
8: Ang kalusugan ay bunga ng tamang desisyon araw-araw. Pakinggan natin ang kwento ni Juan at alamin ang mga paraan para sarili ay mapangalagaan.
9: Ako po si Dr. Dex Makalintal, ang inyong Doctor Next Door, Sabado sa 1PH.
10: Bawat krimen ay may maiiwang bakas ng ebidensya. Mga panatandaan na naghihintay ng malantad. Muli nating sisiyasatin ang bawat detalye. Ubusisiin ang kwento sa likod ng krimen. Magiging daan ng siyensya para mabunyag ang katotohanan at makamit ang katarungan.
11: Ako si Gasabel Gas at ito ang Forensics.
10: Ngayong Sabado, 7 p.m. sa 1PH.
12: Walang kasalanan ang hindi napaparusahan. Walang kabutihan ang hindi napapaspasan. Marami pa rin mga kwento ng sakripisyo, panloloko, trahedya, pagpupusigi at pagpisikap. Narito ako para ikwento ang lahat ng yan at gawa na aksyon sa aking pakakayanan. Ako po, si Rafi Tulfo, ang kapatid mo,

0: habang naghihirap ang isang bansa, lalong nalululong ang pamayanan sa chismis. Escape ito eh. Ang laki-laki ng nagagawa nito sa paglimot ng mga problema, sa paglimot ng kahirapan. Kung wala ang mga manunulat, manghuhula lang sila kung ano ang tunay na nagaganap. Ang lagi kong panuntunan sa buhay, hindi baling salungatin ako ng kahit sino, basta magpakatotoo lang ako at pinatatahimik ako ng aking konsensya. Ako po ang inyong Nanay Christy Fermin para sa 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.
1: Gusto niyo bang magkaroon ng ipon o magkaroon ng inspirasyon?
2: Kung gusto mo talaga umunlad, ang kailangan baguhin muna natin yung ating pag-iisip, yung way of thinking natin. Kung ano yung tinanim mo, siya yung aanihin mo. Tama, mali. Eh kung mali ang tinanim mo, mali yung inaanihin mo.
1: Sa buhay, always think positive. Ako ang inyong pambansang world coach na si Chinky Tan. Teleserbisyo para sa Pilipino.
3: Mula pa nung pandemya, narito na sila. Solo man kung lumarga, buo naman ang kwento. Galawan man sa politika o mga kwentong malapit sa sikmura, walang kulay, walang kinakampihan, at wala rin inaatrasan.
4: Para sa ilang lugar dito, sa nung lumangoy.
3: Susugod sa bagyo at anumang dilubyo, balita man sa lansangan o hanay ng kapangyarihan. Bawat panalo, pati na kung anong bago, basta mahalaga sa inyo. Kahit pa solo lang. Mula sa pagbuo ng balita, paghabol sa bawat storya, hanggang sa pagkuha ng video at maihatid na nila sa inyo ang balita.
5: Mobile Journal, Amy Achanza po.
6: Arles de los Santos po.
7: Denise Bodisanto po.
8: Bentarinki po.
9: Las Paredes po.
10: Jeff Rivera po.
11: Julie Baiza po.
12: Kayla Makanta.
13: Mary Mon Reyes po.
14: Riera Pascual po.
15: Halid, ang parang balita.
16: Get in supermarkets.
17: Teka, Jack, for sharing yan, ha?
16: Baby, nasolo ko na.
17: Ang sarap ng tempura shrimp-flavored snack by Regent.
18: Everyday panalo sa Cebuana Luwal Year. Araw-araw, goods ka.
19: Pag tayo'y may sakit, gusto natin gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Sarap magkape. Available yan sa Mercury Drug Watson, 7-Eleven Southside Drug at mga piling supermarkets nationwide. Thank you very much, Boss Max 3 Coffee.
3: FM.
2: Boss Max 3 Coffee. Pero baby girl ha, kapag may reset ang ating doktor, alam mo bang pwede ka nang pumili ng world class sa mga gamot?
4: Reseta ba sa high sugar? Piliin ang World Class.
2: O sa ating mga naha-high blood dyan, piliin po lamang ha, World Class.
4: Reseta sa high cholesterol? Piliin ang World Class.
2: Kapag nga po may reseta ang ating doktor, piliin lamang World Class. Piliin ang Rhea Generics.
4: World Class mga kapatid dahil gawa po ng ating World Class Pharma Experts. Katulad ng Pfizer, Viatris, Sanofi, GSK, Otsuka, Merck, Fresenius Kabi, AstraZeneca, OEP Philippines, Lundbeck, Boehringer, Ingelheim, my buyer.
2: Dalhin po lamang ating po mga reseta sa Mercury Drug at sabihin po, piliin lamang ang World Class, piliin ang Rhea Generics. Rhea Generics, tunay na World Class ang kalidad sa abot kayang halaga. If symptoms persist, consult your doctor. Thank you! Rhea Generics, mabuhay! Alright, mga kapatid, tanong! marami daw nga nagtataka. Ano ho? Well, magtaka ka pa.
4: Uy, naku.
2: Nasa linya po ngayon mga kapatid, atin po lamang alamin, konsultahin ang kanya pong kaisipan dito nga po sa desisyon ng prosecution na ilaglag na yung tatlong mga reklamo o article sa impeachment trial ni VP Sara at tangi po yung issue ng unexplained wealth ang siya po nilang kumbaga lamang na ikakaso, no? Ngayon, atin pong konsultahin si Reverend Father Ranilio Aquino, ang Dean ng San Beda University Graduate School of Law. Good morning po, Father Dean.
5: Good morning, Ted. Good morning, DJ.
4: Magandang umaga po, Father. Father, simulan po natin yung ating discussion. Ang sinasabi po na dahilan ng prosecution ay para mas mapabilis daw po yung proceeding. Sinasabi nila para ito sa taong bayan. Meron din sila mga sinasabi na alam na nila kung anong gagawin ng defense, na wala daw pong maipapakita na mga ebidensya, pahahabain lang po yung trial. Ano po ang reaksyon nyo dito? Anong tingin ninyo sa pag-withdraw po nila nitong mga articles ng impeachment?
5: I was honestly surprised kasi I was not expecting that. On the other hand, DJ, you notice na itong nakaraang araw, the interest of the people was waning, parang nawawalan na ng gana ang mga tao because the proceedings were becoming very long, they were becoming drawn out, and there was some kind of trial fatigue on the part of the people. And I think the prosecution was well aware of that. And the prosecution believed that dragging on the case, allowing for the presentation of the evidence in the three other articles would make it more difficult even for the people to follow.
4: Mm-hmm.
5: Pero let me say this, DJ, no? Alam mo, sa isang trial, nasa prosecution ang desisyon kung ipagpatuloy niya
4: Uy, nawala lang po si Father. Balikan natin siya.
2: Naputol po, obviously, ang ating linya. Okay. Sabi niya, sa pangkaraniwan daw pong trial, nasa prosecution, naputol po tayo doon.
4: Mm-hmm.
2: Okay, sige. So, ating pang inaayos po ang ating linya. At salamat po na marami sa ating pong mga takapakinig na nakatutok pa rin sa atin. Particular po yung mga tumutok sa ating pong panayam kay Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Alright, okay na ba tayo? Pakilagay lang dyan kung okay na o hindi pa para natin malaman kung nasa saan ba tayo ngayon. Nasa linya ngayon. Okay. Andyan na ba? Hello?
4: Father Rani. Ay, wala pa. Balikan
2: okay.
4: natin si Father Rani.
2: Okay.
4: Oo. Sige, babalikan natin si Father Rani. Sabi niya na sorpresa din daw po siya mga kapatid sa desisyon nitong prosecution. Pero binabanggit ni Father Rani, nandiyan na ba po ulit? Wala pa rin. Ang sinasabi niya, napapansin daw niya ay nawawala na ng gana ang tao dun sa proceedings. Masyado daw mahaba at malamang napansin okay. ito ng prosecution.
2: Sige, hintayin natin ang kanyang pagbabalik.
4: Eto na siya. Nandiyan na siya ulit. Ayan na, nasa linya ulit, Father Rani. Sige, good morning.
5: Okay. Yes, I'm sorry, I don't know what happened, no?
2: Sige.
5: So, nothing unusual.
2: Go ahead.
5: Dropping charges, no?
4: Sige po, diretso po. Father, may binabanggit po kayo kanina, alam mo, sa isang trial. Doon po kayo naputol. Ang prosecution ang...
5: Sa isang trial, no, it's not unusual na mag-desisyon ng prosecution na i-drop ang ilang charges at tutukan na lang ang mga charges na sa tingin ng prosecution talagang malakas. Sige, kasi sa katunayan, sa tagal ng trial na nangyayari, talagang nawawalan na ng garas ang matao. And this was some kind of trial fatigue. People were no longer following what was happening. And I've always said na itong paglilitis na ito is not only a trial before the Senate, but a trial before the people. And of course, the risk on the part of the prosecution is that their entire case now rests on only one article. But I am sure that they're all very good lawyers. Kung napag-desisyon nila yan, that means they're very sure that on that article alone, they can secure the conviction of the Vice President.
4: Kumbaga, parte po ito ng kanilang legal strategy. Sabi nyo nga po, hindi siya unusual. Father. Sige po.
5: Yeah, go ahead. Uh-oh. Go ahead, please.
4: Father, ang isa sa pinakamalaking ina-argument po nitong defense ay nailabas na po sa publiko yung mga akusasyon, nabanata na daw si BB Sara, nakapag-present po ang prosecution ng witnesses nila, pagkatapos bigla daw pong babawiin. Under the Constitution, meron po bang violation dun po sa ginawang pagbawi nitong prosecution?
5: Nothing, because the Constitution leaves it entirely to the House managers, to the House representatives to prosecute before the Senate trial. And much besides yung argumento na it's not fair to the Vice President, kasi ang dami ng masabi, ang dami ng presenta laban sa Vice President, is not completely true, because for every evidence that the prosecution presented, may pagkakataon na makos-examine ng defense. So it's not true na ang taong bayan ay pinakinggan lang ang prosecution at hindi pinakinggan ang depensa ni Vice President Sara, kasi bawat testigo na presenta ng prosecution ay nag-cross-examine ang defense. So I don't really appreciate that argument.
2: Yung argumento na yung due process na violate kasi hindi pinagbigyan ng sapat at patas na pagkakataon ang defense na mailahad ang kanilang panig sa bawat artikulong natalakay na.
5: You use due process, Ted, kung a person is charged and you don't give him a chance or give him or her a chance to defend herself. In this case, she is not being charged anymore under the articles that were dropped. So there is really no lack of due process case to make out there.

0: yun ang ginawa ng prosecution. Kumbaga, dito, sabi nga nila din, all in sila dito. Right? Wala nang iba. Ito lang artikulong ito. Whether, kung ano magiging presentasyon ng defense at ang desisyon dito ngayon ng ating mga senator judges. Yun po ang risk dito ng prosecution.
1: That's correct. Mm-hmm.
0: Okay, so putting your bet, no? Oo, in one basket lang, ika nga, dito, kung sakasakali, malalaman po natin kung ano magiging hatol ng ating mga senator judges. But considering din po na you have been monitoring ito pong pagpresentan itong article lamang na natitira, anong tingin nyo doon po? Kasi nag-rest na po sila eh. Anong po tingin nyo? Gaano ba kapanipaniwala ang kanilang pinakahuling testigo na si Cabrera, na yung kanilang financial analyst, at saka yung mga naipresenta po tungkol dito sa issue ng unexplained wealth, Father Dean?
1: They have been very thorough, no? And what's important is yung mga taong presenta nila are credible people. And so I think that they did a good job, and that's why they feel confident about resting their case on a single article only. But again, I'd like to mention that this is a risk that they assumed. There is another point there that we should think about, no? Mm-hmm. The fact that these charges are withdrawn now with prejudice does not mean that in a future impeachment case, should there be an impeachment case, they cannot be brought up again, you see. Because the offenses remain offenses. And so there remains the possibility that in a future impeachment case, this may come out again. I am not saying it will, but there is that possibility.
0: Future impeachment case of VP Sara?
1: Yes, for example, let's say after the one-year ban, they file again, a different impeachment case. It is possible that the very grounds that have not been used now will be used again.
0: And considering din po na ito po ay drop na, ano, pero hindi nga pwedeng buhayin na ngayon. Yung pong pakakaintindi ko din po, no, sabi ni Ginoong Escudero.
1: Yeah, no more.
0: Okay.
1: With prejudice, dismissed with prejudice.
0: Yes, opo, with prejudice, no. So, hindi naman nangangahulugan na ang ombudsman ay hindi na pwedeng mag-imbestiga nito kasi iba ho namang... Okay, go ahead.
1: The decision of the impeachment court cannot bind the ombudsman.
0: Ayan,
1: the ombudsman can go ahead.
0: So doon po sa usapin po ng confidential fund, halimbawa, kung gugustuhin po, no, ng ombudsman ito imbestigahan, magagawa pa rin po naman nila kasi nga hindi siya saklaw ng decision na ito ng impeachment court. Yon. Okay.
1: Exactly, yes. Opo. Yes.
0: Sige, sa Father Dean.
1: The ombudsman acts independently.
0: Opo. Sige, sa Father Dean, muli po salamat na marami sa inyo pong panahon.
1: Thank you, Ted.
0: At wisdom.
1: Thank you, DJ.
0: Thank you, salamat. Yun po ang pananaw ni Father Dean, no? Siya po ang Dean ng San Beda Graduate School of Law. Alright, although kahapon po nakapanayam natin na ang spokesperson po ng impeachment defense team, no, ni VP Sara, si Attorney Michael Poa.
2: Mm-hmm.
0: Sa pananaw po naman ng inyong lingkod, hintayin natin yung panig po ng defense sa November 9, ano, ang kanila po.
2: Yes, ang balik nila.
0: Ang kanila po namang panahon para po ihayag, ihayag at ilantad, ano, ang kanila pong panig at mga testigo at argumento sa natitirang article na ito tungkol po sa unexplained wealth. Pero sa ibang banda ho naman, kung isipin mo rin, sila outwit ng prosecution. Kung ano man ang kanilang binabalak doon po sa tatlong article, particular doon po sa confidential fund, o kaya doon sa isang artikulo po na napakinggan natin, yung grave threats, naunahan sila ng prosecution, kumbaga naunahan sila doon po sa pagkakataon na makapagharap sila ng kanilang panig kung meron man. Na outwit. Oo. Na hindi na bali. Hanggang doon na lang po muna tayo. Okay! Sige, so...
2: Nauubo-ubo ka. May iritasyon ulit? May iritasyon?
0: Huwag mo akong tuksihin, baby. Alas 9:35 na pong ating tamang oras ngayon. Hatid sa atin ng Boss Mastery Coffee. Boss Mastery Coffee, alam mo na kagad, amoy pa lang quality coffee beans at puno yan ng sangkap na galing sa mangosteen. Mainam po yan na may santone. Yes, for me, it's strong coffee every single day.
2: Excellent.
0: Sarap kaya, amoy brewed coffee. And for my baby girl, it's creamy coffee. Available yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, and other leading supermarkets nationwide. Salamat po na marami at thank you very much. Boss Mastery Coffee, panalo ka, sarap magkape. Abay, transport business ba ka mo? UV Express, school service, travel and tours, Photon Traveler ang smart choice. May pagpipiliin ka kaya? Ito po ay mga reliable na Photon models. Traveler X 16-seater, Traveler XL 19-seater. Sa dami nga po ng pasahero, sulit ang bawat biyahe. Photon Traveler Vans, komportable ang mga upuan, may seat belts for your safety, malakas ang aircon, malakas ang hatak, suwabe ang biyahe, at fuel efficient pa. O diba? Kung transport lang ang pag-uusapan, kung transport ang negosyo, negosure ka sa Photon Traveler Vans. Kaya punta na sa mga Photon dealership sa inyong lugar. Photon is proudly a UAAGI Auto Group brand, marking 20 years of industry experience. Salamat na marami, Photon Traveler Vans. Mga kapatid, pero tayo winner today para po sa ating pabila sa 2FM na ating po namang na-anunsyo no isang araw pa ito. Yung mga nanonood sa atin sa 1PH, gamit nga po ang Signal. Yan, Signal TV. Si Marco, kahapon pa mga kapatid, nang gagalait. Hindi ko siya maintindihan . Nung una, sinasabi, tontuwa siya. O yan, no, sabi niya sa akin, no. Ayan,
2: ganyan siya magsalita.
0: Oh, ayan, walang ebidensya. Oh. Ayan, kaya sila umatras, walang ebidensya. Oh. Sabi ko, dapat matuwa ka.
2: Oh, oh.
0: Pero nung narinig niya yung mga ibang nagsasalita ng mga kapwa niya DDS, ba'y nagalit din.
2: Ano
0: siya? Nagkasaya ngayon ng pera. Dami-dami yung, tapos sigurado ako, yung mga nandod yan ng mga senator judges, panay pang sama ng ginamit na word . Panay daw yung kain, no? Habang may trial, ilan pinapakain nila dyan, pakaitering pa sila, ang dami nilang gastos, etc. Galit na galit. Yun ang kanya pong panggagalaiti. Sabi ko, anong gusto mo ngayon mangyari? Anong gusto mo? Ang gusto mo?
2: Mamaya, malalaman nila. Ano ba gusto ni Marco? Mapakinggan kaya siya.
0: Andali muna. Talaga itong...
2: Magbibigay muna ako ng oras habang inaantay natin si Marco.
0: Muna yung oras sa
2: bigay ko muna
0: baby
2: ito.
0: Girl,
2: 9:38 mga kapatid, habang si Marco po ay papasok na dito sa ating studio. 9:38 ang tamang oras at sa ating lahat po yan ang Mayette de la Rosa Fine Jewelry. Visit Mayette de la Rosa Fine Jewelry on their website and Facebook page for all your gold and diamond needs. Visit their website www.mayetdelarosa.ph. At mga kapatid, naku po, may Facebook page din po sila. And open for franchise ang Mayette de la Rosa.
0: Abangan po ninyo ang ating pong winner para po sa ating pabida sa True FM. At ang ating pa rin po na napagtagumpayan. Ha? Nagpadala na ba ng si nanay doon sa mga uniform o sapatos ng kanyang mga chikiting o hindi pa nakakaluwas ng kalungsuran dyan po sa area na mamimili po daw sa Sabado. Yun, sige nanay ha, mag-canvas din po kayo ng inyo pong lutuan para ho agad-agad natin matugunan yan sa tulong pa rin po ng ating mga happy anonymous. Maging happy kaya kayo sa mga hinaing ni Marco.
3: FM. Ang True FM News Update ay hatid sa inyo ng MX3.
4: I'm Chef Lau, the Rocker Chef.
5: Let's get it
6: up! B107.9.
7: Playtime Entertainment is calling. It's time to choose your Playtime fan favorite at the 42nd PMPC Movie Awards. Bar Boys. After School, Call Me Mother. I'm Perfect. Manila's Finest. Quezon, The Delivery Rider, or Unmarry. Which movie will win your heart? Visit playtime.ph and vote for free to support your favorite.
8: Playtime Entertainment. Born for happiness.
9: Playtime Entertainment. Born for happiness.
10: Oh, chef, tignan mo naman, lumiit na yung patatas ko.
11: Oo, aabot yan.
12: Kaya mo ba magluto habang hinangarag? Or mamili ng ingredients on a budget at time limit? Ang gumawa ng putahe with a twist! Welcome to Star Under Pressure!
13: Hindi lang naman sa Maynila, umiikot ang kwento ng Pilipinas. Kasi kapag kabuuan ng bansa, yung binibigyan ng boses, mas totoo yung larawan ng Pilipinas. Hindi lang basta ikwento kung ano yung nangyari, kundi makatulong din sa mga tao. Dapat may mga legit na boses na nagbibigay ng tamang impormasyon at malasakit. Ito yung balita na pagkatapos mong mapanood o marinig, may bago kang alam at hindi lang basta impormasyon, kundi yung may sense at may saysay. Mas importante yung balita na nagpapalinaw, nag-i-inspire at nagtuturo sa tao para mas alam niya kung anong nangyayari sa paligid niya. Ako si Cheryl Cosip, Teleserbisyo para sa Pilipino.
14: Para sa akin, ang tunay na public service ay ang sinserong paninindihan sa taong bayan sa mabilisang paraan ng walang pag-alinlangan, walang pinipili, at very important, ay walang hinangad na kapalit. Yung mga taong lumalapit sa akin, nakaka-relate ako dahil once upon a time I was just like them. So alam ko yung kanilang mga naramdaman, so alam ko kung paano bigyan solusyon ang kanilang mga problema. Nakikita ko yung kanilang paghihirap, nakikita ko na yung paghihirap nilang yon, kailangan na kailangan ng agarang aksyon dahil pinaikot-ikot na silang sistema kung saan saan na silang sangay ng gobyerno pumunta. And I was the last recourse, so I go the extra mile to make sure na yung kanilang pinaing ay agad-agad nabibigyan ng solusyon. Mabilis na aksyon at mabilis na solusyon. Rafi Dulfo po, kami ang 1PH, teleserbisyo para sa mga Pilipino.
15: Papu, ano yung pinapanood mo? Ay, teka muna. Ito muna, kasi Papu, nakita ko. Nagpa-viral itong video na ito na isang pamilya. Tingnan mo.
16: Ah, oo, napanood ko na yan. Marami na, ano nga, dami ng views niyan eh.
15: Yeah.
16: Oo, tulungan kaya natin.
15: Oo, pakontak natin.
16: I-guess natin sa show.
15: Oo.
16: Para makatulong tayo, pati yung mga viewers natin.
15: Sige. Sigurado, Papu, maraming maaantig dito at marami ring tutulong sa kanila, no?
16: Swak na swak yan sa programa natin kasi tayo ay pampamilyang Pilipino.
17: Julius and Tintin para sa pamilyang Pilipino. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon, dito sa 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.
18: May prinsipyo, may isang salita.
19: Kaibigan mo. Kaibigan ko.
18: Siya si Bongbong Marcos BBM.
20: Uy, musta Chong? Musta Reba? Musta kayo mga kapatid?
0: Aga-aga
20: na. Sorry ah.
0: Aga-aga na naman, may amats ka.
20: Kasi naman eh, sorry. Napabari, ano, ang may karapatan lang na mag-shot puno eh si Auntie Claire at saka si Rex. Nag-shot puno ako. Pero hindi yung tubig dun sa amin. Walang tubig dun sa amin eh. Pero puntahan ko lang ito ah. Itong nangyari dito dyan sa impeachment na iyan ay repa. Kami ng mga kadidis ko, ewan ko na lang talaga, nasasayangan kami sa pera. Bukod doon, nasasayangan kami sa oras at sayang pagod. Mababalik pa ba nila lahat yan? Yung pera na sayang, sinasabi ng aming idol na si Panelo, 500 million daw. Katapos sasabihin nitong mga senador, 27 million. Ano ba talaga ang tamang ano dyan? Ang tamang nasayang na pera? Ang mahalaga, kahit magkano yan, may nasayang. Kaya ang tanong ko, sino magbabalik niyan? Babalik ba yun o ano, prosecution? Babalik nyo ba yung pera? Para pambili ng balde, pambigay sa amin. Ilang buwan ako, Repa, sabihin ko lang, sa totoo lang ako nang gigigil ako kasi ako bilang didis,
5: bakit?
20: Pinapanood ko yan eh. Sinusubaybayan ko yan. Kami ng mga Repa ko, yan ang usapan namin sa GC, ang walang kwentang impeachment ay yan eh. Ilang buwan kami nagtiis, ilang araw kaming, ilo, hindi ako natutulog sa tanghali, Repa.
5: Wala pa rin ako.
20: Hindi ba? Marami-rami ako mga inuman na nahindian dahil dyan. Meron akong mga tulog sa tanghali na isinakripisyo. Hindi ba yung mga series na paborito ko sa Netflix? Di ko napanood, di ko natapos. Hindi ko na alam kung ano nangyayari doon sa mga Netflix na pinanonood ko. Tapos, lahat yan para sa impeachment. Tapos ngayon babawiin nila. Binawi, hindi lang isa, hindi dalawa, tatlo yung binawi. Gagaling nyo ah! Di ba? Bakit? Yung sinabi nung mga Repa ko, kaya daw binawi, aprobado na daw kasi budget sa kamera, kaya stop na. Yun ang sinasabi ng mga Repa ko. Ang sabi nung isang Repa ko naman, dun sa GC namin, kasi meron na daw silang may 14 na bilang na sila. Surball na daw, kaya okay na yan, bawiin na yan. Tama si Polong! Binugbog nyo yung BP namin eh. Pagkatapos, iiwan nyo sa ere ng ganun-ganun na lang.
5: Aray?
20: Paano ang depensa niyan? Paano nila mapapabulaanan yung mga akusasyon doon sa aming minamahal na bise?
0: Ang sabi ni Jaris Bondok, edi mag-Facebook na lang siya.
20: Go ahead! Yun na nga din ang sabi ko sa mga Repa ko. Wala na tayong magagawa dyan. Mag-Facebook live na nga lang si BP.
5: Go ahead!
20: Tsaka sana mag-Facebook live na ulit si Alan kasi nami-miss ko na. Matagal-tagal na rin wala. Masyado siyang busy. Ayun na, hindi po pwede yung ganun. Kailangan doon sa korte. Di ba yun na sinasabi ng defense? Di ba? Paano yung paliwanag na hindi naman totoo yung mga pinagsasabi nila? Pero gusto ko sabihin sa prosecution, di ko mamaamin sa sarili ko. Ang talino eh. Grabe yung strategy ha, kumbaga sa chess, apat yung pyesa na nilabas nila. Pagkatapos, tatlo yung binawi, hindi ba? Tapos yung isa, dun daw ibubuhos yung lahat. Ano pang move ang magagawa naming defense dyan? Paano kami dyan? Pero sa totoo lang kami, Repa, kahit na hindi nila bawiin yan, kahit umabot tayo ng 5 taon kaka-impeachment, 5 taon, willing kami. Manonood ako eh. Magpakita kayo ng mga dokumento, kahit anong record ipakita nyo dyan, kahit itong NBI, kahit anong mga property ang mga pagsasabihin nyo tungkol kay BP, na keso may mga ilang milyon na hindi maipaliwanag ng mga yaman. Wala kaming paki dyan.
5: True.
20: Wala kaming paki sa dokumento, kaming mga didis. Wala
5: True.
20: Kaming paki sa expert
5: True.
20: Witness. Naglabas ba kayo ng expert witness? Tandaan nyo to.
5: Aray?
20: Kaming mga didis, kahit gaano ka expert yan, hindi yan expert sa amin pagka tinutulig sa nyo ang aming patron. Kahit anong numero ilabas nyo.
5: No joke.
20: Hindi kami basta-basta naniniwala. Diba? Klaro sa amin. Basta inaaway ang BP namin mga sinungaling yan.
5: Wala kami isa sa
20: inyo. Ebidensya. Hindi kami naniniwala sa ebidensya. Saka lagi lang naming ibabalik sa inyo. Sige. Ano daw yung figure? 817 million?
5: Bullshit!
20: Yun lang? Yun ang sabi ng mga tropa. Ang liit naman
5: na
20: yan. Maliit yan kumpara doon sa mga yung sa iba. At least ganun lang kung totoo ha. Maliit. Okay na yun. Kayo talaga. Sa totoo lang, hindi kami pa rin naniniwala eh. Hindi kami naniniwala hanggang ngayon kahit naka-more than ilan na sila.
5: Shumemet!
20: Halos 40 na araw na, hindi ba? Nang pagkata-trial na yan. Hanggang ngayon, ang pinaniniwalaan pa rin namin ay yung sinasabi ng mga pinanonood naming vlogger. Yun lang, ito ay paninira lamang. Wala namang
6: fake
20: effect, hindi ba? Walang effect, nakita nyo? Number one, si BP Sara sa survey. Hindi nabawasan ang kanyang supporter. Nadagdagan pa kami. Kaya kung ako sa inyo, maghanap kayo ng mamanukin ninyo na lalaban sa aming patron, sa aming bise. Ang tapang, nakita mo? Sabi niya, hindi magre-resign. Nakita nyo? Yan talaga.
0: Paano pag na-convict?
20: Ha? Oy, marami pa kaming option. Ilan ba sila magkakapat? Nandiyan yung iba pang mga kapatid na Duterte.
18: We'll never.
20: Si Robin ang pinag-uusapan naming mga didis ngayon. Nandiyan din si Bongo.
18: Will not resign.
20: Basta kahit sino ang sabi kumakumbik, ano? Sana naman wag. Ayaw naming mga didis yun. Yeah! Pero kumakumbik, kung sino ang sasabihin ni Sara na iboto anong namin, kahit anong record niyan, good or bad, iboboto namin yan.
18: Aray?
20: Ganun kami. Kamapagmahal at kamasunurin. Importante sa amin sa dulo, Duterte pa rin hanggang dulo.
18: Maraming salamat po.
20: May nagtanong nga sa akin minsan eh Marco, paano kung totoo yung mga alegasyon, iboboto mo pa rin? Eh, may ebidensya na daw, paano daw kung mapatunayan?
18: Wow.
20: Sabi ko, bahala na kayo dyan, basta Duterte kami hanggang dulo.
6: I know what to do!
20: Oo, kami-kami pa rin to, loyal kami. Sa Duterte lang. Wala na kaming paki sa iba pa. Okay lang yun, Repa? Okay.
11: Hindi na
20: yun
11: ito lang normal.
0: Kami. Oh, sige.
20: Okay, yun lang kami. Didis kami hanggang sa dulo.
0: Ang tawag sa'yo?
20: Ako? Ang tawag sa akin ay loyal. Baka may iba pa bang tawag sa amin? Tatawagin nyo na naman kami mga bobo, mga tanga? Kami mga didis? Oh, di sige. Basta si BP pa rin ang presidente namin sa 2028 dahil yan ang tunay na solid. Yan lang ang aming dahilan. Didis all the way. Osha, peace out, yo.

0: Celebrate the lives of your fallen family heroes at Tahanan ng Alaala in Himlayang Pilipino. We offer premium memorial service by providing 24 hours personalized customer care.
1: Sa iisang tahanan, nagtipon ang mga haligi ng balita. Pinag-isa ng layunin na maghatid serbisyo para sa mga agrabyado.
2: Nandito tayo, eh tayo magsusolve ng problema, magkaalamahan.
1: Para sa mga naghahanap ng kasagutan.
3: Teacher sa umaga, motorcycle taxi rider sa gabi.
1: Kwentuhang maisaysay.
4: Hindi mawawala po ang ating public service at ang magandang balita po na inihahatid.
1: Higit sa lahat, may laman at pinag-uugatang katotohanan.
5: Malinaw na inihayag ng Japan ang kanilang panig.
1: Para sa mga nalulumbay, hatid na may tawanan na may kabuluhan.
6: Nasunog na yung kwapaw.
1: Tanong sa kalusugan, aming papakinggan.
7: Fantasy, oh. Let's start with that.
8: Para mas maintindihan.
1: May lugar ka rito, kapatid.
9: It's a beautiful day!
1: Sa bawat sulok ng tahanan, sa bawat oras ng araw, buong araw, magdamagan. Kami ang 1PH Teleservisyo para sa Pilipino.
10: Kundi mga nanonood po sa programa sa inyong mga tahanan. Siya po ay 40 years old, isang tutor, may asawa at wow, at 46 ang anak. Panoorin po natin ang video na ipinadala sa atin ni Joanne Mejias all the way from Surigao del Sur.
11: Good morning po, Sir Ted and Ma'am DJ Chacha. Ako po si Joanne Mejias, 40 years old, isang may bahay po. At may anim po na anak. Kasalukuyan po naninirahan dito sa Tandag City, Surigao del Sur. Matagal na po ako sumasabay-bay po sa programa niyo po. Kung ako po yung mapipili niyo po, magiging mapalad na contestant po para sa happy hour. Ang gagawin ko po sa 2,000 piso ay ipang babayad ko po sa miscellaneous fee na aking grade 10 student. At yung matitira po ay pambabaan po nila sa school. Yan lang po. Maraming salamat po. God bless.
10: Yan nga po. Si Ate Joanne Mejias, yung anim sa tatlo, o yung tatlo sa anim niyang anak ay nagtatrabaho na po. Yung tatlo, yan yung nag-aaral pa. Meron pa siyang 11, 13, at 15 years old. Kausapin po natin siya, Joanne Mejias. Good morning po.
12: Hello po. Maayong buntag po, Ma'am Cha.
10: Magandang umaga po. Tutor po kayo. Sino po nga tinuturuan ninyo at anong subject po ang tinuturo nyo?
12: Ano po, bali, sideline ko lang po yun, Ma'am. Grade 5 student po.
10: Ang galing
12: all, ano po, all subject.
10: Ah, all subject.
12: Tapos
10: grade 5.
12: Opo, yung grade 7 po, bago lang po, mga 2 weeks pa lang po kami nung Martes. Yun opo. Po.
10: Gano'n yun na po katagal ginagawa yung pag-tutor sa mga grade school student?
12: Actually, Ma'am, nung ano po, nag-start ng pandemic po, kasi po, diba, na ano po yung, na-cancel po yung mga klase. Mm. So, yung mga mama po, na mas prepare po nila magpa-tutor.
10: Kasi nga po,
12: diba, more on module po. Opo. Tapos may nag-recommend hanggang sa dumami po. Preschool pa lang po nung dati.
10: Oo. So, ngayon
12: po.
10: Ngayon po, dalawa po ang inyo pong estudyante. Hinga ka muna ng malalim, Ate Jo. Ah, nararamdaman ko ang kaba mo dito.
12: Narinig ko po yung video ko.
10: Oo.
12: Brownout po sa amin, tapos may ulan po kasi. Ayan po. Ang tagal ko na po kasi pinapahala po na maging contestant niyo po. Kaya po parang finally po pala ito na. Isang karangalan po na makausap po kayo, Ma'am Cha.
10: Thank you po.
4: Idol na idol ka pala nito, Cha-Cha.
10: Naku, sana malalaman natin mamaya.
4: Bekenemen.
12: Noong 2023 po, nakaabang po ako nung aksidente ko lang din po na kayo sa TV. Tapos nakita ko nga po, parang ganda po ng flow po ng program nyo. Tapos lalo na po yung The Daily Brad, nagbibigay po na inspiration po sa mga kagaya ko po.
4: Si Jo, naiiyak ako habang pinakikinggan ko si Joanne dahil ramdam na ramdam ko.
12: Nanginginig nga po. Alam niyo nga po ba, may, yan po, nung kahapon pa po kasi ako, tapos, hindi nga po, parang di pa ako nakatulog, so sobra po, excited po na makausap po kayo.
4: Okay, ayun po. Sige, ganito ha.
12: Finally po ngayon natuloy.
4: Oo, ganito. Ilan ang anak mo, Joanne?
12: Anim po sila, sir.
4: Anim?
12: Maaga po kasi ako nakapag-asawa. Hindi na po ako nakatapos ng pag-aaral. Pero hindi po yung naging hadlang na at least mo makatulong po ako kahit nandito lang po sa bahay. Eh, nagagawa ko pong ma-share po yung mga nalalaman ko po sa art, sa ano po, saka na-encourage ko po yung mga bata po na mag-aral.
4: Amen.
12: Kasi
4: amen.
12: Po yung mga magulang po ngayon, busy na po, lalo po yung tinututuran ko, busy po siya kaya anak niya. Pinakiusap niya po talaga na anuhin ko daw po. Ano pa po yun, sir? Kinder pa po.
4: Okay, ganito.
12: Actually, hindi po yung marunong magsulat. Ako po yung nauwi po kami sa Maynila noong 2022.
4: Kaya
12: hindi
4: okay.
12: na po kami nakita. Yung parang nalaman po na nandito na ulit ako, tinututor po sa akin kasi daw po hindi na daw po na-honor yung anak niya.
4: Sige. Ganito muna, Joanne, ha?
12: Oo po.
4: Doon sa anim na anak mo, ilan na nag-aaral?
12: Tatlo po. Bali, apat po sila. Yung pangalawa ko po, nang recent lang po din siya nahinto kasi nga po ang layo po nung NEMSO po ba sa amin dito po. Nandito po kasi sa, wala po kami kasi sa Tandag proper, nandito po kami sa medyo Ilayan na po ba.
4: Okay, sige, ganito ha. Yung anak mo, ang panganay ay 22, babae lalaki?
12: Opo, babae po.
4: Yung 20...
12: Nakastart lang po nung trabaho po nung Monday. Nagtitraining po siya ngayon. BA po sa isang kumpanya po sa BDO.
4: Alright. Yung pangalawa mo, ano natapos?
12: Ano po siya? Second year engineering po. Tapos, ayun nga po eh, hindi naman po namin kayang tustusan. Then, nag-working po siya. Siya po yung nagtutustos. Nag-gasoline boy po siya ba? Parang... Na hindi niya kaya na mapagsabay. Nung nakarang po, hindi na pumapasok. Ngayon po, nandun po siya sa Tandag, Simba po kasi namin.
4: Okay. Sige, Joanne, saan ka pinanganak? Bakit ang Tagalog mo tuwid?
12: Ano po, sa Bukawi po ako. Bukawi, Bulacan po ako.
4: Tapos...
12: Ano po sa mga taga-Bukawi?
4: Yung asawa mo, taga-Surigao?
12: Opo, bali sa Davao po kami dati, sir. Tapos napunta, nung namatay po si mama, dito po, taga dito po kasi mama niya, dito na po kami nag-stay.
4: Alright, sige, ganito ha. Kung ang iyong common premium na 2,000 ay pambayad sa miscellaneous fees ng anak mo at saka yung matitira pambaon, okay? Alright, sige.
12: So, bibili ko po ng bigas, sir.
4: Bibili ka kaagad ng bigas. Sige, ganito ha. Ang premium mo today, Joanne, para makatulong sa iyo sa iyong mga anak ay 5,000 pesos. Okay?
12: Hello po.
4: Sige. Galing kay Happy K, Happy Man, Happy Daddy, Happy Classmate, at Happy Anonymous.
12: Kasi isa lang po yung uniform nila eh. Wash and wear po. Yung nga pong grade 10, paid na po yung uniform niya.
4: Kailangan na ano.
12: Inaano daw po siya ng kaklase niya na may talumtom na nga daw po yung uniform. Ginadakita niya na lang po kasi nga po.
4: Hindi
12: rin naman po ang bandero na kaya anihin yung uniform.
4: Babae po ito?
12: Lalaki po. Po sila, sir? Proud po ako mga honor student po. Mga anak ko kahit po yung first three ko po na anak. Okay. Yung panganay ko po valedictorian po yun ng gumladi. Tapos din slister po siya. Napilitan lang po huminto, tapos nagpa-Manila.
4: Alright. Sige, ganito. Para may pambili ka ng uniforme, gawin natin 6,000 ang iyong tatanggapin. Okay? 6,000 pesos, bili mo na ng uniforme isang anak mukha mo na walang uniform. At kung sakasakali, padala ka sa amin na
6: I lost about a million pesos.
8: Hi, Tim.
6: Ano ibig siya?
8: Hindi lang isa, kundi tatlong beses ako nag-fail sa business. With AI, parang pwede ka mag-hire ng business coach mo, ng marketing coach mo. You don't have to be a programmer to create apps.
13: Paano naman? Kung AI dependent na ako, baka mabobo na ako. Hindi ko na kailangan mag-isip.
8: Magagamit to ng mga SMEs to level up their business. Hindi mo papadesign din si AI na anong magandang gawin, A or B.

0: kinabuhan na pampananaw, myopia, diabetes, o eye strain ba ka ha? Ayaw na pagantos. Aniya na ang iBerry.
1: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugo ni katumbatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
2: Bili, di ko katlaro, basta layo. Hasun kayo sa adyaw, adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, yung di imaigmata sa bumitan.
3: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
4: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.

0: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
1: Stop right there!
0: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
2: B1079. Light and easy on B1079.

0: Playtime Entertainment is calling! It's time to choose your Playtime fan favorite at the 42nd PMPC Movie Awards. Bar Boys. After School, Call Me Mother. I'm Perfect. Manila's Finest. Kaizon, The Delivery Rider, or Unmarry? Which movie will win your heart? Visit playtime.ph and vote for free to support your favorite.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Maayong adlaw, kauban na to karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir.
4: Sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakit akong lawas. Bisan ang among pagdula og basketball mihunong.
3: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
4: Tinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
3: Likayi ang dialysis, protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang kidney care. Available in all drugstores nationwide.
5: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamot.
6: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, ngandamo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe, Prime ang resulta.
7: B1079. Light and easy on B1079.

meantime, why don't the five of us just blow some harmony?

0: Ang pananaw, labi na gyud kong gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
1: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip ko sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
2: Mas klaro na ba bisan gabii?
1: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
3: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
4: Lang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang
5: Light and easy on B 107.9.

0: Akin po para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman. Ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hog Feeds.
1: Available sa mga branches Hit Pacifica Agrivet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and agrivet supplies din hihalate.
2: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there! Stop right there! Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing test-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. City X Pest Control Services, your choice.

0: Manicure Time!
1: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sanguna, walagyo ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapo yun, nabalakagyod ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naan ang kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Aksyon mo siya minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang tatlo kabulan. Dakugyod ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
2: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
3: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Tacloban, are you ready for an unforgettable night of music, nostalgia, and timeless love songs? The iconic voice of Fra Lipo Lippi, Per Sorensen, is coming to Tacloban for Stitches and Burns the Philippine Tour. Get ready to sing along to the songs that became part of our memories, including Every Time I See You, Beauty and Madness, Stitches and Burns, Light and Shade, Later, and Shouldn't Have to Be Like That. Catch Stitches and Burns, the Philippine Tour on October 25th, 2026, Sunday at 8 o'clock p.m. at the Tacloban City Convention Center. Tickets are now available via Ticket Melon. VIP 7,000 pesos, VIP 5,000 pesos.

0: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
1: Stop right there!
0: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
2: Broadcasting live from Tacloban City, Philippines, this is 107.

0: akin po para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman. Ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hog Feeds.
1: Available sa mga branches Hit Pacifica Agrivet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and agrivet supplies din hihalate.
2: Tara na!

0: Prime ang resulta.
1: B107 Retro City.

my God, good afternoon, Philippines. Good afternoon. Great. Good afternoon, my friend. Okay, good. Hello? Hello, world. Kumusta kita? Uy, maurang nang bibihamon. Pare ka na yung mga kada engineer mga kasangkaya at ang mga soki na din pumating. Karakasyon na number 1 FM station B107.9. Magaan naman kita. Hindi kaya ito ng pulsa power. As with President Gisolina, Duroy, pwede naman lang kumbaga pareho takita at kita, diba? Anyway, wala tayong magagawa kundi our trust is public service. Servisyo publiko lang. Kahit tayo nagtatrabaho, kailangan natin gawin at sabihin sa taong bayan na ganito ngayon ang nangyayari.

Yang pisan asal bet saya pa. Okay. Pada sangkala niya nga panahon at nila nakita na iya may mga minilang rawon nasasabutan nato na talaga nasa mga leader, nasa taong bayan, nasa sa atin talaga kung tayo ay gagawa ng mga ganda at matino para isip pagkakarin. Pero kung ang mga leader at mulukang walang magagawa, yan ay tayo ay magagawa. Ang hina. Yung awinaray, manluluya, manluluya sa lati. Number one! 63.05 dollars. Kung sugad din mo, kay Monday to Nera, kay yung paparadante kang na mga langyaw o what we call we are receiving dollars from the other country. Dollar! It's pinagarawan na panara. Ito nera mga anak, kung may anak pa, kung may adaman pamilya, kagana. Pero ano man ibinata mo? Kataas return rate yan na. Oh, kay 63.5 kada dolyar. Oh, kas yan. Pero, itrasa ay hataas iwag itrish yung mga pangunan ng Pagpulito ng Pilipinas. Ano ba ang nagdarma ko ito? Ano ito rin? Ipabalansi. Logi. Lugin-lugian, Indoro. Iniyan na ang sitwasyon. Ano yung training na administrasyon? Ano? Sildo. Panwirduhan. Wala gawa yan. Titing naman ang ulo. Iwan. Dadi ng kontra. Pangam. Palit. Mamay ka lang. Nagpa-survey kapal sa Asia na ito ang inflation rate kapag kaya na mga Pilipino naabot din si Tinda iunong sugrapa ka porsinto ang luluya buti ay nga swindlo diri pa bang eksakto na anhatan panahon itira kasulduhan rinuro in short yun trabaho, buti ay swildo. Fuel, ataas si presyo. Kala ito? Oh my God! Kapo na napapitong! Again, again. Inflation rate. Naghihin ataas. Mangangalay kayo, Presidente. Pasaring na, bumili kayo ng baldin-baldi nito. Sinigot ko ay utak. Magbalding ng mga utak, kundi yung mga yung naman ang sugradan niya na nahuna. Masusul na rin barumalding. Eh, ito na nata, naririntuhay. Hindi ka nga department ang seleksyon ng home distribution. Ang gabihin, mahupay ng mga data na ito'n matakakarawat, matatagat, eksakto ng mga tao. Sakto! Ito'n diri natatagan na angay lugudtagan, kamo lugud diri natutuhay. Oh my God! So kung amo yun nga klase, kung amo yun nga sistema, ipang gobernohan,

Putih baru yang kamu pun juga ini ya nak di kebutangan yang warai nangani panghamur mo ipis yung mga panguna ng pampidon panggubuto mo agi tayong maupay yung mga balit at tigay ng gobyerno madiri kita magkakabusubasan yung tubig nga rin doon makalitaran termin makamingir ha baga dapat ikaw mangidlis ikaw baliktaran na gagawa ng mga palita at ikaw ng gobyerno. Ikaw mo? Diba? Ikaw nga na mamati ko yun ha. Kaya nga number one nation station na sudad yung Tacloban. At ito ka mo mga tindahan, kung may barato dito nga yung gusto pala ito. Yan ay yung panunahuna, kaya inigdaligya itong mga negosyante. Diba? Sige daw. Ini yan na nga, fitting shield do, kakatiting. Ini binapalit mahal. Okay, may doon. Kaganguhan yung panagalog. Okay. Maruruin lang kami kung sinukar mo nga yung leader sa Pilipinas. Ano, ano may tabo pagkanto ha, Singapore? May mga investors, yung hangan mo yung mga naruruin, mag-investing

0: Ayo. Mari kita. Kita masuk saja ya. Ingatan mga imong rawon. Parang pahing na ang ano ko ah. Ayun, yun. Gira, gira, gira. Klaro na ito akong. Babalik kita. Ingatan imong rawon na pagkina. Hindi natutugang pala yung mga report ng apalsis. Na era solve. Tapos talaga itong gaka iba. Ay, therefore, hindi nga nagsosolve niliwat. Pamuhin nga rin kumir. Kung pa mga kumir yan, ha? Ang pabarumalang si Gato hindi na parte siya. Ay, kung gagawin ako, natin si 35% yan ang pag-i-survey. Alam pang gina mag-tumot. Ay, na rin nagsosurvey, na kung natin na ang gawas, kaya ito. Kung natin rin ka, pag-survey niyo mo.
1: At nagbuwas ka na.
0: Ito ako man hindi uro. Ipagat. Ipahala. Babalans yung pagkameran ay nasipin ko muna kung hindi ko rupa. Naruhuyan na hindi na kapahalan ko yung doon ay sumpangunan ng pagkakit. Yari nera nakikita. Kung tumulang si 20% ito ang sundo may nera.

que magari che noi abbiamo guardato 63.5 era una guarda con Magano, ma però con uno famiglia nuova e abbiamo 63 la saga Giuliano, ma guarda c'è un legge ma buona la mamma con il papito. Vamos. Ito pa pa na rahay mong dolyar. Malili mo eh. Kawaray nga na yung isa na kung ano ba yung tigit. Ito ito mo lang yan. Ito na yung isa mo barbar tigit. Hindi makasalir. Hindi makakaya. Lugi. Ito na nga ako na lang sa. Diba? Oo, fine. Kaya sa kalinya. Napigil ko din yung mga brothers and sisters na isang tayo noon kiniyan ang administrasyon whether you like it or not wala na lilitan sa mga pagkatrabaho yung suga din eh na panwilduhan na angay Panginoon noon may don't break it na era swildo very natal ako kapakyana wala ano niya na ito na ano mga masosyal ba kaya nga ato diba ito kinikita ito ang mga magpatrama kaya ito yan ang ano na ako na na inflation rate ang increase na pag-ibig niyo ini-ingis na inflation rate kung wawara yun niyo at alugan niyo mga pangunahing bilihin tumataas ang presyo. Ano yung mga pangunahing mapulitun? Ugas, gatas, salmon, ha? Kape. Ano yung mga pangunahing mapulitun? Ang pinagamit. Ang ito na ang tapatid na. Katapagin yung sildo, balas. Hindi yung opisyo. Diba? Walang po. Ay, makito, hindi ba siya panginginanong ko? So, kung hindi mo ito na ang business, tumalagan niya, business with ruwang, isino, presidente, makin. Pero kay, hindi na umumbo pa na inflation rate niya rin yan. Wala namang nangyayari, business pa hinagda sa Singapore, sila presidente na may. Parang gano'n lang. Parang naglalaro lang tayo ng apoy. Laro nga naglalaro na yung apoy. Pero so amo ini ana isang nakikita no na inflation rate ito ang survey mismo ang Palsasia na naghataas talaga ito ang pangunang operator ng Dera Presyo na may problema talaga naghataas ang presyo ito ang pangunang operator hindi mo ba trabaho tingkatan po ang sweldo. Kira na po nila ng mga nanay ko na alam kung di mo ang parata ng sweldo. Diba? Ako bregla mo ni Raleigh, hindi Raleigh, hindi ito tawag na nga sweldo ko siya. Pwede ko man usang at buwan ay sekretaryan Duldul, Department of Labor Employment,

0: పునః అమెరికాలో దొంగసూరుడు అయ్యో వంద సాయంత్రం ముద్దగా వస్తాము. Ano itong hospital? Kanang gobyerno o kanang privado? Kanang privado siya. Oo, kung nakabiirin ka mo, oo, madaling ang solusyon. Pag-resign ka mo. O pag-pili ka mo ng ibang hospital na dagkoy doon sa region. Ah, mag-iiyan ba ito? Meron nga, ito wala. Pag-iiyan mo ang tanong, hinihimuli nga. Ini nga hospital. Eh, hira man ini, di ba? O, ini nga hospital, dapat ba? O, Panginoon ini, kung magamo man, kung nakita ba ini, kung diri, kung ano, di ba? So, Amerika ay natin, banta yan. Kung may mga sumalitin, yung mga opinisina, o ahing sa gobyerno, na nanghingi na ano. Pero kung wala, wala eh. Diba? Hindi makukupan. Dapat kung ba, kung asya man, hindi pa ako kaya na eh. Mga patahaps na wala ba? Patahaps. Kasi na lang natin siya kaya. Sandali. Nakusapin natin ang mayari. Nasapin natin ang management. Kung ano ba talaga ang kailangan. Diba? At nalulugi yung hospital at ang mga nawa. So, okay ba ba na siya na lang? Wala iman. Ang baton ba natin siya na nawa? Ayan mo dyan. Eh, tag-design ko yun. So, daling nung sekretary na yun. Hinita ko sa kanya. Nakakit. Maray na pang-bully ka na. Maray pala sa akin. Maray, mga sakit ng mga klase. Sip-sip lang doon presidente. Laki na yan ako. Kung ano pang sip-sip ng mga ipinan mo ng President Marcos. Ay, narkusay na ano pa ba? Anong gusto mo? Hindi narkusay na iniyan ang tao. Yes. Buhay. But anyway, kung naman lang yung istuhan na yung mga raon naman lang yung nakasasayan na natumbok na natin, sarin ka natin sa Tagalog, natumbok mo yan. Hindi nga pang taga inflation na yun. No? In Southern Malaysia, na talaga, hindi may iwasan, hindi makontrol ang paubos yung presyo yung pangunang upang ito. Nag-ihinataas. Ano, nakaturong yung mga tao ang malakas na. Diba? Tapos, ano pa? Pag hinataas ng mga pangunang mga presyo ng fuel. Ay, buhay. Ayan ba lang? Ayan, dapat sa gusto nyo tanggapin na gano'n ang nangyayari. Diba? Mga buhok naman kita. Hala! Pabuhin natin sa 2028. Hindi kita na mga naliksak sa maliver kung ang siyaman. Nandiri ka mo. Pagdamahan ako. Basta, huwag lang tayo magsisihan. At the end of the day, tayo pa rin ang maghihirap nila. Hindi tayo hili ng bagong leader na talagang seryoso sa atin, may malasakit. Yun. Kung wala, Rantan. Oh, ito! Kita sa Sanggayan. Pangay mga raon. Adi, kita mo. Ombudsman! Wala yung mga nakikinig ng ombudsman? Wala yung mga gusto kong trahan ng ombudsman? Hindi kayo. Hindi na ang puso na ito.
1: Ang pangatag man lang yung karni. Walang hindi nakakabuti yan.
0: Okay, sige. May ito, mga kasangkawan, hali kita. Sabihan kung kita rin yung mga pagumam.
1: Amoy ni Trasa. Ay, lugot, nasay, ihatag. Ito ang mga posisyon. Kaya na manira, wala na ito ang ayahaya na maging leader, diba? Ibalik ito kaya mga partido. Hindi man nga nga magkaras siya. Diba din eh, parihin na partido at ito ang panahon. E may nung nagduman, ano ang panahon? Ang Gandarcos partido, hindi nationalista party. Nadatong siya na, ito na partido ang ginagamit, Gandarcos na ba? Sabagay na erect ang mga administrasyon. Ay kung kandidato yung mga, papakay man nila. Diba? Kung may nilang bagla nila yung mga. Ano mo, pwede ba? Well, himama na permitan era sa Japan. Himama ang nagtigang hininga opisina na permi panhatan. Panhatan, panhatan, panhatan, panhatan. Portis. Himama ito, anong pauso? Ano mo, panhatan mo ba? Himama, guya. Oh, former president, now the congressman, congresswoman in Pampanga. Diba? So, ako yung hindi mga kasagayan. At nagpasigura, hininga lakas, lakas amoy, lakas CND. Hindi ba nini at pagdara, hininga lakas. Hindi na kakahabaw ito ang Kristo. Ang naglaka, nagdaralo din na lakasin si former House Speaker Martin Romualdez. Hindi na. At kahit pagkakabot dalawat, umalhin. Ang aton niya mismo na itong maturity leader katong Kristo. Bata pa. Anak ni Presidente Guzman. Bravo ito, sumunod ba? Kadi halakas, hindi. So yan ha, manghiyaman ito natin sa piso, halakas si hindi, natural. Imama ko yan, abon mama, makarawat na ito. Eh, isang gawin, ada imama din, ito niya na, hindi nagkakapatid ka ng lakas si hindi. Yung gumaman lang na haya. Pero hindi itong haya na nalakas. So yun, haba na ito ni Congressman Sandro Sandro Marcos Sandro Marcos Majority Leader at Congreso. Hindi na haya yan ha. Pag-o kamiembro ito ang lakas CND. Meaning, kung bagong mga leader, kaya adam kahit harami itong ruwa, harami ka itong baul, harami ka bagong ito. Ang tawag eh, ito nga, ito nagin, pukukan din mo ito, ginin, imutinuon, marami ka rin nun. Natawag sa engineer. Ito ba ang luwag? Man. Kung marami ka rin luwag, marami ka rin kusina, natural. Oo, nakamakasahon. Kung marami ka rin dun susiyan, susiyan ito ang bangko, ang kwarta. Ganun. So, magiging consumer. Sa posible na luwag din eh, ikatayin na rin taas ng position, ito ang lakas si hindi. Natural man lang ito, pero nung tumanda magulang, ako nang hindi. Kamu ito naging budang ito niya, kaya ito ang lakas si hindi. yan yung komitmen natin na hinihapahan presidente. Nangunay kung hinihapahan ito na
0: for peace. Ano pa ang mga hinihapahan ng gobyerno?
1: Isang itong gano'ng maguyang. Eh, ang presidente natin na ngayon ng panahon, iya mismo ang usahan itong mga economic advisor. Eh, mga maguyang,
0: itong former president,
1: is an economist. Diba? So, naku nga bagay. Mismo. Yan na, kung ako ito may kumurang, the majority world leader sa Kongreso, wala man. Pero nang lewat at magbubo, ito ang lakas, si MD. Anong gagawin nyo? Huwag di magsunod. Diba? Apo ito yan na itong patagaran itong partido. Wala na. Pinamilya na yan ang pinamilya. Salamat na kita kay Warren ang nagsunod ang mga anak ni former President Ganao Congresswoman Gloria Macapagal-Laro diba? Pero di ba huli ang mga nandilato ng Presidente nagsunod na parehong parehong ang mga anak sa politiko niya pero di ba wala Aquino Warren Manayar nagsunod at Nawara Ramos, wala man na yara nagsunod. Angos ka naman yung mga kandidato ng mga presidente, no? Wala mga nagsunod. Inila yan ang M.A.P.D.G.O.M. May nagsunod ng mga anak. Pero kung baga makikita natin na ito ang mga nagsusunod, wala yung performance, wala yung mga pang track record, wala yung integridad, araw na kung pumili pa kita niya yara. Gulangan lang ito yan yung kamangka-amaw-amaw. Diba? Kung wala na tayong magagawa, mamili ng ganitong mga leader, Pordoy in Pilipinas. Wala yung angatuan, gusto ginanoon. Kaya na isayop yung mga leader. Isayop, hinidinit mga tao nga napili. Hindi rin sakto. Punta mo man. Dapat kung kita magpili, yung leader, na itong iahulos ng pagbuli para itong mga tigang itong mga kubri. Kahit kung waray ito, walang mangyayari. Again, we have nothing to do. Otherwise, pagsak ang tunong niya. Bueno, wala naman kita. Ito ang oras ng panahon. Bagaman na lahat yung ginuhuyo. Sir, naliwat kita ng mga panahon. Siguro, ma-excuse sa kanin at ang mga suwing at ikumat. At ang mga nakatsyon in Termi, ang number one nga FM station, B107.9. Kaya, pasensya na kanin niyo. Hindi niyo makikitaan. Pero live ako, broadcast on air. Kaya, pagkita ko nalang kami. Para kayo para sa ito. Ano ay kong gasolina sa kabayo. Nagunit ka mahal yan na. Itang presyo, itang fuel, itang krudo, itang gasolina, o bulit petrol. O kaya lang hindi nagamit LPG. Kung nagamit tayo ni Tawaray, baka niya nagbakta sa Doro. Bueno, yung katulang mga kasagyan, thank you so much. Kaya pero may pagtutok hindi ka number one FM station. Ang alam pagkakapun na natin mga kasagaway, ating mga kasama, ito po sa engineering, at ito rin po sa IT. Thank you so much. Siyempre, naranggapun na natin Chief Executive Officer, Descendant President, ang magkalailain ng FM station, binagi ka Mr. Bob o Bilyan ng Samo. Eh, ito yung busa sanggay. Ayaw sa rupulong ng kaliran. So, tao yung pindosa. Mga mga tulog, salamat sa inyo po mati. Ngayon, Diyos. Bye! Peace! Okay.

0: Daycare time.
1: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yun kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
2: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
3: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Good vibes mga kapamilya. Live on air. Kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
5: Uy, DJ, tinuod gyud na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
4: So, nakatabang gyud diay sa imo ang iBerry, Tita?
5: Oo kaayo. Mabati gyud nako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, naay peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
3: Salay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg routine. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Broadcasting live from Tacloban City, Philippines. This is 107.9

0: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
1: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
2: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
1: Nay, galang ni suggest sa ako og Ivory. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
3: Sulay pod ang bagong produkto Ivory Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
4: Mahalagang paalala, ang Ivory ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ako si Nina Ortiz taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala koy gana mukaon. Ang akong tiil pirmi hubag ug akong ihi murag naay bula. Sakit kud pirmi akong likod ug nahadlok ko basing kidney na DI. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan na paginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil ug mas maayo na pud akong pamati.
6: Ayaw hulatang mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care. Makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
7: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
4: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat.
8: The station that resonates with your lifestyle.

0: is 13 years old.
1: Na-turn over na sa DSWD ang mga biktima para sa counseling at iba pang tulong. Ang mga suspect naman haharap sa kasong qualified syndicated human trafficking.
2: Hindi ko sila pinilit. Sumama sila para kumita ng pera.
1: Patuloy ang investigasyon ng NBI. Nagbabalita mula sa frontline. Jan Arua, TV5 News. Victims.
3: Samantala, patay naman po ang isang senior citizen nang mabangga ng motorsiklo ang sinasakyan niyang tricycle sa General Santos City.

0: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
1: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulayan ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
2: Sulaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
4: Ahoy! Kidney care time!
5: Perhesyoning magpadialisis. Gasto kaayo, maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
6: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
7: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
8: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Possession. Yan, before that, Sun Goddess, Ramsey Lewis and the Band on a Friday. Good morning, magandang, magandang, magandang. Hoy! Hoy!
1: Hoy!
0: Hey!
1: Hey!
0: Friday na po! Praise God, praise God, amen.
1: Thank God it's Friday, partner. Finally!
0: Alright.
1: Ang paborito nating araw, dahil tayo ay makakapagpatuyo na ng labada bukas.
0: Tanong, ano, kumusta ang ating sweldo kahapon? Ubus na ba?
1: Wala na yan. Baka nga hindi pa nagkasya sa taas ng mga bilihin ngayon.
0: Alright, magandang, magandang, magandang araw nga po ng Friday today. Anong petsa na, baby girl?
1: October 16, taong 2026, mga kapatid. At meron na lamang po tayong 70 days to go before Christmas.
2: Maligayang Pasko po.

0: Salamat po sa biyaya ng buhay. Ito po ang pinakamagandang balita ngayon po na ating natanggap. Ito po ang pinakamagandang biyaya na ating pong tinatamasa, ang biyaya po ng buhay. So we say, girl, salamat Panginoon sa amin pong pagbangon today. Thank you po sa biyayang ito. Nawa, kami po ay maging worthy. Karapat dapat po sa biyayang ito. Gabayan niyo po kami today to do good and do better sa amin pong programa, sa amin pong mga adhikain, sa amin pong mga galaw at kilos today. Alagaan pa rin po ninyo ang lahat ng mga nakatatanda, lalo na ang marami na pong nararamdaman sa katawan. Mahalap Panginoon, yakapin niyo po kaming lahat. Lord, alagaan pa rin po ninyo ang lahat ng mga manggagawa na wala pong Friday, wala pong day off. Obligado pong magtrabaho para po sa kanilang mga pangangailangan, para po higit sa lahat sa kanilang mga mahal sa buhay. Mahal na Panginoon, salamat po muli sa lahat ng blessing na inyo po pinagkakaloob sa amin. Lord, kaya na pong bahala muli sa aming inang bayan, sa aming pong mga leader, kaya na pong bahala sa kanila. Alam po namin na ang lahat ng ito ay nalalaman po ninyo, at ang lahat ng ito ang solusyon po, kayo ang pangungunahan. Kayo po ang siyang tugon sa amin pong mga panalangin na solusyon sa amin pong mga suliranin. Lord, muli po kami pagkalooban niyo pa rin ng kahinahunan. Natanggapin ang mga bagay na hindi na po namin kayang baguhin, at lakas ng loob na baguhin ang mga bagay na kaya pa po namin, at ang karunungan na malaman ang pagkakaiba ng dalawa. And all of this we ask and we pray in Jesus' name. Amen.
1: Amen, amen.
0: Siya nga po ang ating bunga this morning, kasi nga sa mga naghahanap po na magandang balita, medyo tagilid po tayo dyan. Kaya ho, atin nalang tangkilikin po itong mga bagay, higit sa lahat po ang mga biyaya na atin pong tinatanggap. Yung blessing po, we look at the positive side of things, ika nga po. Alright, so ngayon, pinakamainam, tayo po yung mga buhay pa, may hanap buhay pa. At mga kapatid, ano po, nandadyan pa rin po ang ating mga mahal sa buhay.
1: Amen!
0: Amen! Yan po yan, ha? Kasi ang ating pong unang-unang tampok na balita ngayon ay ito pong US dollar exchange rate.
1: Ayun na.
0: Ano ba pakialam dito ng ating mga kababayan? Eh, pakialam, wala nga.
1: Sabi,
0: wala nga akong peso eh.
1: Wala nga akong kamag-anak sa ibang bansa. Anong paki ko dyan? Hindi pa ako nakakahawak ng dollar eh. Anong paki ko kung 63 na yan?
0: Wala nga akong peso eh.
1: Wala nga peso, dolyar pa, isipin ko yan. Pero ano nga ba?
0: Ano nga ba?
1: Eh kasi nga, hindi ba, karamihan po ng mga ginagamit natin dito ay puro imported. Number one, langis. Ang pambayad po dyan ay US dollar. So sa tuwing tataas po ang US dollar, numero uno ngayon, umaaray na tayo sa presyo ng langis, mas aaray pa tayo sa mga susunod na linggo.
0: Well, kahapon po, no, kanina, yung mga tampok na mga balita, yung mga soundbite, no, itong DTI Secretary, ang narinig ko sa kanya.
1: Ay, may secretary pala tayo.
0: Ang sabi niya, huwag daw tayo magpanik. Dahil yun daw pong mga manufacturers at mga supermarkets ay hindi naman daw po pa nagtataas ng presyo ng mga prime commodities.
1: Talaga lang, ha?
0: Na parabagang tayo, ang tangin natin kinakain lagi ay sardinas at noodles. Lumapit-lapit ka nga dito, Madam Secretary.
1: Akala ko kaya hindi pa nagtataas, ay nagtaas na sila bago pa ito.
0: Huwag daw tayong magpanik.
1: Huwag tayong magpapanik.
0: Alam nyo, ang pangunahing pong concern ng ating mga kababayan sa pinakahuling survey po, 70% ha, ng mga 71. Na respondents, mga kapatid, ay inflation ang problema po natin sa presyuhan ng ating mga pangangailangan.
1: Correct.
0: Yan po. Ang pangalawa po, yung parang hindi matigil-tigil at lalo pa hong tumitinding corruption. Okay, so ayoko po simulan pong ating umaga na ganito nga ang ating mga balita.
1: Kakasabi mo lang eh. Look at the positive side of life.
0: Hindi, pero yun nga po, no? Hindi ho naman natin maaaring maitanggi ito. At dapat din pong pag-usapan para ho tayo matuto.
1: Tsaka paghandaan din.
0: Maganda halimbawa ito. Basic lang po ito. Bago po natin tunghayan tong ating isang iglap sa mga ulo-ulo ng balita. Halimbawa. Okay, halimbawa lang, kung ito ho naman po ay hindi nga, kumbaga sa ibang mga pamilya, hindi ho naman ito siguro prioridad. Pero may mga pamilya po na kahit pa paano naghahangad na makapagbakasyon sa abroad. Ito lang po yun, na basic lang po ito. Hindi ko sinasabing lahat po ito ang dapat na o ito ho ang pinaghahandaan. Halimbawa mga kapatid, kung kayo ay nagbabalak para po sa inyong pamilya, kayo lang mag-asawa, dalawa lang kayo na mag-abroad, no? Ang babayaran mo dyan definitely dollar. Oh, kasi nga po, ang singilan dyan, dara, kung ang inyo pong biyahe ay sa labas ng bansa. Kung dati-rati po, Alam niyo ba na pag-upo ng Marcos administration, magkano ang palitan ng piso kontra US dollar? Average niya 55.
1: Mm.
0: Kung babalikan po ninyo, 55 pesos per US dollar. Ngayon po 63. Kahapon ako'y nagtatanong doon sa aking kaibigan na exchange ang kanya
2: pong
0: dollar exchange po ang kanila pong hanap buhay sa 63. Walang available na 63. Sa totoo lang, makakabili ka 63.25. Oh, at hindi po yan as in kapag sinabi ho ng BSP sa dito po sa trading na Philippine Trading System na 63, hindi yun actual. Kapag bibili ka na niyan, mas mahal. Pag magbebenta ka, mas mura.
1: Tama.
0: Tama?
1: Oo, mas okay. Mahal ang pagbili ng dolyar.
0: Okay, sige. So kung ikaw ay gagasta ng 1,000 US dollars, dati-rati, yaan po ay 55,000 pesos lang.
1: Mm-mm.
0: Ngayon po, yaan po ay 63,000 pesos na.
1: Tama.
0: Okay. Kung ikaw ay negosyante, kahapon din po napakinggan ko si Presidente, sabi niya, ayoko man mag-import pero paghanda na natin to kasi baka tayo magkaroon ng shortage sa supply ng palay. So mag-import tayo ng bigas para bang andali, ano ha? Kapag nag-aangkat ka, nagamit mo pa rin na exchange rate ay US dollar. So definitely, kung ikaw isang negosyante, kung dati-rati po, ang $1 million ay 55 million pesos. Ngayon po yan ay 63 million pesos. So meron ng dagdag na 8 million pesos. Ganun po yan kapag kinuwenta mo sa dollar denomination. Ito pong mga negosyo na ang kanila pong ginagamit na exchange rate ay dollar. Diyan lang tayo muna ha, kasi papaliwanag natin yan para natin mapagtanto na ito pong usapin na ito ay napaka-importante sa ating ekonomiya at sa ating buhay. Ayan, mga kapatid, handa na ba kayo? Sa oras na 17 minutes after 6 o'clock. Hatid sa atin ng Boss Max 3 Coffee. Alam mo na kaagad, amoy palang quality coffee beans at puno yan ng sangkap na galing sa Mangosteen with Zantone. Mainam po sa ating pangangatawan. Panalo ka, sarap magkape ng Boss Max 3 Coffee. Available yan sa Mercury Drug Watson and maging sa 7-Eleven at ilang pang pangunahing supermarkets nationwide. Thank you, Boss Max 3 Coffee. Ngayon, sa isang iglap, mabilis pong pasada sa mga pangunahing balita sa buong bansa at sa buong mundo. Palitan nga po ng piso kontra US dollar sumadsad na sa halos ito ay kasing edad ko na 63 pesos and 6 centavos. Pinakamababa po yan sa kasaysayan ng republika ninyo.
1: Korupsyon at pagtaas po ng presyo ng mga bilihin, nananatiling sulirani ng mga Pinoy na nais patutukan sa gobyerno, yan po ay ayon sa latest Pulse Asia survey.
0: PIDEA, ibinunyag ng isang politiko sa Mindanao ang nagbayad raw ng pag-upa ng eroplano maghahatid sana sa Pilipinas ng kalahating toneladang shabu na nasabat sa Laos.
1: Tinaguri ang Maleta Boy at dating bodyguard ni Zaldi Co na tumestigo sa Santigan Bayan, isiniwalat na bago pa ang maleta, mga kickback sa mga proyekto ng gobyerno nilalagay muna sa mga plastic container.
0: Matapos nga pong lumutang ang ilang mga pangalan, palasyo hindi pinag-uusapan umano ang papalit kay VP Sara bilang respeto sa Vice Presidente.
1: Tatlo pang mga ari-arian daw ni VP Sara Duterte at ang kanyang mister na si Man Scarpio hindi idineklara sa sal-in. Yan po'y ibinunyag ni NBI Director Attorney Melvin Matibag.
0: NBI Director Melvin Matibag hinimok si VP Sara Duterte na magsampa ng kaso laban sa kanya kung labag sa Vice Presidente ang investigasyon ng ahensya.
1: Mapanganib na polusyon sa hangin, dulot po ng hindi pa rin naaapulang forest fire sa Indonesia na itala sa 8 lugar sa bansa.
0: Samantala po naman, ilang miyembro po ng mayorya sa Senado, tinabla ang pahayag ni VP Sara na baka daw gamitin ang 2027 budget para gipitin ang mga senador na bumoto ng conviction o para daw gipitin ang mga senador na boboto laban sa kanya.
1: Palasyo, hinimok si VP Sara Duterte na dumalo sa Bicam kung duda siya sa panukalang 2027 national budget.
0: mga host ng podcast na nang insulto sa anak ni Chris Aquino, ipinatatawag na po ng NBI podcast. Kanan sila na ng istasyon.
1: DSWD, nagbabala, pangungut siya at pangiinsulto sa mga persons with disability o PWD, maaaring maging rason ng pagkakakulong.
0: Samantala po naman, dating Finance Undersecretary at UP Economics Professor, Cielo Magno, nagdeklarang tatakbo sa pagkasenador sa 2028 national elections.
1: You know? Sa iba pang mga balita sa Metro Manila, person of interest sa pagpatay po sa babaeng nakita sa loob ng ref sa Rizal, arestado sa Quezon City.
0: Mga estudyante po naman at faculty ng UP Diliman lumikas matapos po ang hindi natutukoy na banta sa seguridad kahapon.
1: Halos 20 kilo ng manok tinangay po ng isang lalaking nagpanggap na namimili lang sa palengke sa Quezon City.
0: Laking balita niyan, 20 kilo ng manok ha. Samantala po naman sa mga balitang panlalawigan sa Luzon, higit 2 milyong pasahero inaasahang dadagsa sa Parañaque Terminal Exchange sa papalapit na Undas.
1: Pulis Bulacan, sibak sa pwesto dahil sa pambubugbog umano sa kanyang live-in partner.
0: Samantala pa rin, kapitan ng barangay sa Santo Tomas, Batangas, dead on arrival matapos barilin ng riding in tandem sa loob ng kanyang bahay.
1: Senior citizen patay matapos tumilapon mula po sa sinakyan niyang tricycle na sumalpok sa concrete barrier habang binabaybay ang pababang bahagi ng kalsada sa Nasugbu, Batangas.
0: Samantala po naman, ina na nagpaalala lamang sa anak na tigilan ang pagbabarkada at mag-aral lang mabuti. Sugatan matapos saksakin ng 14 anyos niyang anak na pinapangaralan.
1: Karambola po ng 4 na truck at isang bus sa Candaba Viaduct ng NLEX, nagdulot ng 1 kilometrong mabigat na daloy ng trapiko.
0: At doon po naman sa Kabisayaan, pagsanghan sa Samar, magpapatupad po ng 4 na araw na lamang na pasok at work from home tuwing Biyernes para makatipid sa kuryente at tubig bunsod ng naranasang El Nino.
1: 31 barangay sa Katarman, Northern Samar nakararanas po ng mahinang supply ng tubig. Paglarasyon ng tubig, sinisimulan na ng kanilang lokal na pamahalaan.
0: Doon po naman sa Mindanao, big time drug lords sa Taraka, Lano del Sur, Timbog sa entrapment operation ng PDEA. Higit 3 milyon pisong halaga ng shabu na sa bata.
1: At Ugan Bridge sa Bukidno, nakitaan ng mga bitak, 150 million peso bridge retrofitting na katakdang isagawa.
0: Samantala po sa ating mga balitang pangkalakalan, nasa 2 bilyong pisong multa ipinataw po ng Philippine Competition Commission sa 6 na kartel ng sibuyas matapos manipulahin ang presyo ng sibuyas noong 2022, kung saan umabot nga ang bentahan sa halos 800 pesos per kilo.
1: Mismong kagawaran ng agrikultura nagtataka raw kung bakit tumuloy sa Pilipinas ang shipment ng bigas mula sa Vietnam.
0: Na kung saan po naman ang importer nitong deklarado ay may kaugnayan pa rin po sa gobyerno. Samantala po naman, LTFRB naghihigpit laban sa mga pribadong sasakyan na nag-aalok ng transport o logistics services nang walang kukulang permiso.
1: Remittance sa mga OFW umabot po ng 3.37 billion pesos noong Agosto.
0: Sa iba yung dagat naman militar ng Amerika, ikinokonsidera ang paggamit ng MOAB o Mother of All Bombs laban sa Iran.
1: Prime Minister ng Yemen at miyembro po ng kanilang gabinete nakaligtas matapos pasabugan ng missiles sa drone sa Presidential Palace sa Aden, Yemen.
0: Doomsday Glacier o malaking tipak ng yelo na sinlaki ng Florida, mas mabilis po nung natutunaw ngayon ayon sa bagong pag-aaral ng mga siyentista.
1: Online streaming na Netflix, magbabawas po ng 6%, halos 1,000 mga manggagawa.
0: At sa sports, NBA superstar Luka Doncic, handa ng pangunahan ang Los Angeles Lakers sa paghahangad nito ng kampiyonato sa pagsisimula ng NBA season.
1: Nakuha naman ng Capital One Solar Spikers ang unang panalo sa PBL All-Filipino Conference.
0: Nilampaso po naman ng Choco Mucho Flying Titans ang Zeus Coffee Thunderbells sa 2nd panalo sa PBL All-Filipino Conference Club Series.
1: Bagong import Marcellus Erlington, sasalang na po sa court para sa Phoenix Fuel Masters.
0: At ngayon sa ating pumbalitang entertainment naman, nagdiwang po ng kanyang 80th birthday ang nag-iisang henyo master na si It Bulaga host Joey De Leon.
1: Lalahok po ang pelikulang Edjob sa Tokyo International Film Festival.
0: Mga mensahe para kay Ate Gay bumuhos sa kanya pong living memorial.
1: UNS Mag-ingay, Korean singer na si IU na mismo ang nagsabi na siya po'y pupunta sa bansa para sa two-day concert sa taong 2027.
0: Mga kapatid, yan po ang isang iglap sa mga pangunahing balita ngayong araw na ito ng Biyernes. Ang ilan sa mga detalye, amin ang ihahatid sa pagbabalik ng
1: News 5 FM.
2: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko.
3: This segment is brought to you by G-Stocks PH. Offered by AB Capital Securities Incorporated. Go to the GCash app, tap invest, and select G-Stocks PH to get started.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Kanilang kinain ay agad-agad na bibigyan ng solusyon. Mabilis na aksyon at mabilis na solusyon. Rapid info po, kami ang 1PH teleservisyo para sa mga Pilipino.
3: Sa iisang tahanan, nagtipon ang mga haligi ng balita. Pinag-isa ng layunin na maghatid serbisyo para sa mga agrabyado.
4: Nandito tayo, kaya tayo magsusulve ng problema, magkaalamahan.
3: Para sa mga naghahanap ng kasagutan.
5: Teacher sa umaga, motorcycle taxi rider sa gabi.
3: Kwentuhang maisaysay.
6: Hindi mawawala po ang ating public service at ang magandang balita po na inihahatid.
3: Higit sa lahat, may laman at pinag-uugatang katotohanan.
7: Malinaw na inihayag ng Japan ang kanilang panig.
3: Para sa mga nalulumbay, hatid namin tawanan na may kabuluhan.
8: Nasunog na yung kwapaw.
3: Tanong sa kalusugan, aming papakinggan.
9: Fallacy, oh. Let's start with that.
10: Para mas maintindihan.
3: May lugar ka rito, kapatid.
11: It's a beautiful day!
3: Sa bawat sulok ng tahanan, sa bawat oras ng araw, buong araw, magdamagan. Kami ang 1PH, teleservisyo para sa Pilipino.
12: At DJ Chacha.
6: Yes, sir. Thank you. And mga kapatid, kami po'y handang-handa na para po sa ating balitaan. Tamang oras ngayon. Ganap ng alas 6:28 na. Ayan, asan ka na, baby girl? Ayan, halika na rin eh. Sige, bilis-bilisan mo. Dahil meron tayong importanteng sasabihin para sa kanila, baby girl. Na kapag may ano reseta ang ating mga doktor, alam mo bang pwede ka nang pumili ng world-class na mga gamot?
13: Nako, reseta po ba sa high sugar, mga kapatid? Piliin ang world-class.
6: Aba, sa high blood, kapag meron tayong reseta po sa ating high blood, piliin lamang ang world-class.
13: Reseta ba sa high cholesterol? Piliin ang world-class.
6: Kapag nga po may reseta ang ating mga doktor, piliin lamang ang world-class. Piliin ang Rhea Generic.
13: World-class, mga kapatid, dahil gawa po yan ang ating world-class pharma experts. Katulad po yan ng Pfizer, Viatris, Sanofi, GSK, Otsuka, Merck, Fresenius Gabi, AstraZeneca, OEP Philippines, Lundbeck at Boehringer Ingelheim. Maging buyer.
6: Dalhin po lamang ang ating mga reseta sa Mercury Drug at piliin ang world-class. Piliin ang Rhea Generics. Rhea Generics tunay na world-class ang kalidad sa abot-kayang halaga. If symptoms persist, consult your doctor. Muli po, salamat na marami sa ating po mga kaibigan sa Rhea Generics. Pagpupugay po sa lahat ng mga seniors at super seniors mula pa rin sa Rhea Generics. Mabuhay! Ngayon, ito ang News 5 sa 105.9 True FM at maging sa 1PH on Signal. At ito ang kalipunan ng mga pinakamalalaki at pinakaimportanteng balitang dapat niyong malaman. Ako po si Ted Filon.
13: Ako naman po si Zarina Guevara.
6: At ngayon, unang-una po sa ating mga tampok na balita. Ngayon nga pong araw na ito ng Friday, sa mga balitang pambansa po muna. Kinumpirma ng PIDEA na mayroong isang politiko umano mula Mindanao ang siyang sangkot sa 3.5 billion pesos na Shabu shipment sa Lao na tinangkang ipasok sa Pilipinas. At ayon po sa PIDEA, pinondohan daw ng politikong ito ang isang private jet kung saan po naman isinakay ang higit na 500 kilo ng hinihinalang Shabu pero naharang sa airport sa Lao. Naaresto po sa operasyon ng isang Pinoy na kinilalang si Fahad na sinasabing taga Marawi City. Pati na rin po umano ang ilang mga Malaysian at Singaporean national. At ayon sa PIDEA, ang natukoy na politiko ay hindi lamang basta sangkot. Pati raw ang pamilya nito ay kasama rin sa mga transaksyon ng illegal na droga.
14: Yung financier nitong drug deal na to, natukoy na po natin, and
8: Itong tao ay isang politiko based in the South. So, taga Mindanao po. Sa kanya nanggaling yung pambayad dun sa aeroplanong chinarter. Hindi ko specifically sasabihin na ngayon na lumutang, pero there were reports na merong involvement yung pamilya.
6: Yan po ang tinig ni PDEA spokesperson Joseph Frederick Kalulut.
13: Samantala, tila may patutsada naman si Vice President Sara Duterte tungkol po sa 2027 national budget na tila ginagamit daw pang pressure sa magiging hatol sa impeachment trial. Anya, pinipressure daw o pinipressure daw ba ang mga mambabatas para sa anya cash distribution at political maneuvering? Yun nga lang ay walang binanggit o inilatag pang ebidensya si VP Sara ukol sa issue. Agad namang pumalag dyan ang mga Senator Judge. Ano raw ang connect ng impeachment sa budget? Isa pa, kararating pangalang daw ng panukalang budget sa Senado. Dahil nitong Lunes lang ipinasa ng Kamara sa third and final o ipinasa ng Kamara sa third and final reading ang 2027 proposed national budget.
10: Nag-umpisa pa lang pinag-aaralan yung budget. In fact, hindi in any way konektado yung budget sa magiging judgment ng impeachment.
14: No. We will not allow that. Ibang usapan yung budget sa ibang usapan yung impeachment.
15: Kanya-kanyang opinion, pero bahala siya.
13: Yan nga po ang tinig ni Senate President Win Gatchalian, Senator Tito Soto at Senator Erwin Tulfo. Samantala, tila hinamo naman ng palasyo si VP Sara Duterte na maglabas daw ng ebidensya. Kung may duda raw ang bise sa budget, manood daw siya sa bicameral conference committee dahil doon sinasala at pinagsasama ang magkaibang bersyon ng budget ng Senado at ng Kamara.
16: Ebidensya. Madaling magturo, mahirap patunayan. Umupo siya sa bicam conference para mas maintindihan niya kung saan mapupunta yung budget at paano ito ginagastos na hindi napupunta sa bulsa ng iilang iwali.
13: Yan nga po ang tinig ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
6: Samantala pa rin, malayo pa ang paghahatol pero lumulutang na ang pangalan ni House Speaker Borgie D bilang posibleng pumalit kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Deputy Speaker Janet Garin, ito raw ang maugong na usapan ng mga mambabatas. Pero tinawag niya itong kwentong kutsero lamang. Kung kwentong kutsero, pa sinasabi? Babala pa rin po ni Garin, nagiging maingat daw sa kung sino man ang nagpapalutang nito dahil baka may ilan pa itong motibo. Kung ang prosecution po naman ang siyang tatanungin, masyado para po maagang pag-usapan ang papalit kay VP Sara dahil hindi pa naman tapos nga ang impeachment trial. At kahit ang palasyo niliwanag na wala pang napipisil na pangalan si Pangulong Bongbong Marcos Jr., mas mainam daw kasing hintayin munang gumulong ang tamang proseso.
13: Samantala, sa ibang balita, nag-away na raw noon sina dating House Speaker Martin Romualdez at dating Congressman Zaldi Co. dahil sa pera. Yan po ang nabunyag sa pagpapatuloy ng bail hearing sa kasong plunder ni Romualdez sa Sandigan Bayan kahapon. Ayon po sa testigo, isa sa nagpakilalang maleta boy sa si Rodante Orbilio, nag-away daw sina Romualdez at Co. dahil sa kulang na perang na i-deliver. 1,000,000 piso sa higit 100 maleta raw ang inihatid ni Orbilio noon kay Romualdez. Iprinisinta pa sa korte ang plastic box sa pinaglalagyan ng perang kickback di umano sa flood control scam. Pero kalaunay, pinalitan nga daw ito ng mga maleta. Naghati din daw siya ng pera noon kina Senate President Pro Tempore Tito Soto, dating Marikina Representative Stella Kimbo at dating Senador Antonio Trillanes. Pero pinabulaanan na ito nina Trillanes at Soto. Diit nila, lumang storya na daw ang mga alegasyon at binawi na rin ang mga kasamahan ng testigo ang kanila ring naunang mga paratang.
6: Sa ibang balita po naman, kinumpirma ng NBI ang tungkol sa mga ari-arian ng pamilya Duterte. Matapos kasing ipakita ng NBI ang drone video ng isang resort sa Samal Island, naglabas po ng pahayag ang kasasa. O meron pong kinumpirma, oo, ang NBI noon. Pero ngayon daw po ay naglabas po ng pahayag ang isang resort sa Samal Island. At sinasabi po nitong Casas con Vistas at ginigit nila na hindi totoong si Congressman Pulong Duterte ang may-ari daw po nito. Niliwanag po naman ni NBI Director Melvin Matibag na hindi naman talaga ang resort ang tinutukoy nila kung hindi ang katabi nitong property. Isiniwalat din po naman ng ahensya ang katotohanan umano sa ilang agricultural land na nakalista sa SALNVP SARA. Kabilang dito ang 800,000 pesos na lupain sa Davao City na abot daw sa 60 million pesos umano ang tunay na halaga. At tayo pa sa NBI, paunang findings pa lamang naman ito ng kanilang mga ahente at hindi pa umano patunay na merong ngang paglabag ang Vice Presidente. Mga kapatid, tamang oras ngayon, ganap ng alas 6:36. Sa mga papanig po ng Baguio, ingat tayo ha. Yan, Kasin, ingat ikaw. May baong ka ba? Dapat lagi kang may baon. May baong ka na energy. Yan. Nang sa ganun din ay hindi ka kakapusin. At baka sabihan ka ng excuse me, hindi ka nga makapanik ng Baguio. Hindi. Ito ang para sa'yo. Bagsik to!

0: balita agad-agad susunod na.
1: Pag nahahatching ka, naluluha mga mata, may katay-katay pa. Fix it with Allnex.
2: Basta allergies and...
3: Pag tayo'y may sakit, gusto natin gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth ay isang programang nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta at lab test.
4: Payakap sa yakap ng PhilHealth.
3: Tulong para maging malayo sa sakit.
5: Mula pa nung pandemya, narito na sila. Solo man kung lumarga, buo naman ang kwento. Galawan man sa politika o mga kwentong malapit sa sikmura, walang kulay, walang kinakampihan, at wala rin inaatrasan.
6: Sa ilang lugar dito sa Lumangoy,
5: susugod sa bagyo at anumang dilubyo, balita man sa lansangan o hanay ng kapangyarihan, bawat panalo, pati na kung anong bago, basta mahalaga sa inyo. Kahit pa solo lang, mula sa pagbuo ng balita, paghabol sa bawat storya, hanggang sa pagkuha ng video at maihatid na nila sa inyo ang balita.
7: Mobile Journal, Amy Achanza po.
8: Arles de los Santos po.
9: Denise Bogasancho po.
10: Ben Taringi po.
11: Las Paredes po.
12: Jeff Rivera po.
13: Julie Baiza po.
14: Kayla Macantas.
15: Mary Monreyes po.
16: Ayala Pascual po.
17: Hey.

0: Papu, ano yung pinapanood mo? Ay, teka muna. Ito muna. Kasi Papu, nakita ko. Nagpa-viral itong video na ito na isang pamilya. Tingnan mo.
1: Oo, napanood ko na yan. Marami na, ano nga, dami ng views niyan eh.
0: Yeah.
1: Oo, tulungan kaya natin.
0: Oo, pakontak natin.
1: I-guess natin sa show.
0: Oo.
1: Para makatulong tayo, pati yung mga viewers natin.
0: Sige. Sigurado, Papu, maraming maaantig dito at marami ring tutulong sa kanila, no?
1: So, walk the talk yan sa programa natin kasi tayo ay pampamilyang Pilipino.
2: Julius and Tintin, para sa pamilyang Pilipino. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon, dito sa 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino. Ito tayo sa totoo! FM on 105.9.
3: May mabangong pumasok.
4: Amoy Ray, ano?
3: Hala mo, amoy na-deliveran ito ng plastic box. Maleta.
4: Meron siyang pasalubong sa akin.
3: Ano yan, partner? Pang wine ba yan? Yan ba yun?
4: Talagang galing ito ng Spanya.
3: Bakit?
4: Sa Maynila.
3: Ano kaya ang anong tawag diyan, partner?
4: Ni, Andre.
3: Oo. Perfect sa wine. Sakto weekend na.
4: Hindi, ano ko to? Papa-frame ko to.
3: Huy!
4: Salamat, Andre, ha? Nagpadala sa akin ang...
3: Thanks, Andre! Thank you so much, Dre.
4: Mahal kaya nito. Hindi ko kaya bumiling ganito, ha? Di ba ito yung tapas?
3: Tapas yan. Ibalasan kanyang, yan kasi gawang Italia, eh.
4: Kanyang binili po doon sa Madrid.
3: Pang ano yan talaga? Pang wine.
4: Alright, mga kapatid, narito po ang ating mga balita po naman sa lalawigan. Thank you, Andre.
3: Patay po sa pamamarilang isang barangay captain sa Santo Tomas sa Batangas. Kinilala po ang biktimang si Dennis Austria na kapitan po ng barangay Anastasia Sanasabing Bayan. Nagwawalis lamang daw ang biktima nang dumating ang mga salaring riding in tandem. Agad din namang tumakas sa mga salarin matapos po ang malapitang pamamaril. Ang tingin ng asawa ni Austria may kinalaman sa politika ang pagpatay. Patuloy naman ang investigasyon at backtracking para matuntun ng mga suspect.
4: Patay ang isang senior citizen na sakay po ng tricycle at isang motorcycle rider sa General Santos City. Sa paunang investigasyon ng mga otoridad, kasali umano sa drug race ang namatay na rider nang bumangga sa tricycle. Isinugod pa sa paggamutan ang mga senior citizen at ang rider pero namatay din. Tinutugis na ang dalawang nakipagkarera sa nasabing rider.
3: Nagkarambola naman po ang limang sasakyan sa northbound lane ng Candaba Viaduct sa North Luzon Expressway o NLEX. Kabilang po sa nadisgrasyang isang dump truck, bus at tatlo pang truck. Wasak pong unahang bahagi ng apat na o ang ng apat

0: sa mga sasakyan. Wala namang naiulat na nasaktan sa insidente pero nagdulot po ito ng matinding trapiko. Naialis din naman ang mga nakahambalang na mga sasakyan kalaunan.
1: Samantala po naman, sumalpok sa sasakyan sa kasalubong na kotse. Ang isang sasakyan dyan po naman sa Haro doon sa amin sa Leyte. Mabilis po ang takbo ng MPV nang dumaan sa National Highway. Bigla itong nawala ng kontrol hanggang sa bumangga sa kotse. Sa lakas po ng impact ay umikot ang nakabangga ang sasakyan. Napunta ho naman sa kabilang lane ang nabangga nitong kotse. Sugatan ang mga driver ng pareho pong sasakyan at sakay ng kotse. Nauwi daw sa aregluhan ang pangyayari.
0: Arestado naman po ang limang bugaw sa ikinasang magkahiwalay na operasyon. Diyan po yan sa Lapu-Lapu City. Higit-apat na pong babae naman ang nasagip. Iniaalok umano ang mga suspect o ng mga suspect ang mga babae sa social media sa halagang 2,000 hanggang 5,000 piso. Na-turn over na po sa DSWD ang mga biktima para sa counseling at iba pang tulong. Ang mga suspect naman mahaharap po sa kasong qualified syndicated human trafficking.
1: Alas 6:44 na po ang ating oras ngayon. Muli po paalala ha, naglipa na ang mga substandard na bakal ngayon. Yes, sobrang dami daw po niya sa merkado kaya mag-iingat tayo ha. Kapag substandard, ibig sabihin, hindi standard. Kaya delikado yan. Kapag pinag-uusapan po natin mga light steel frames, dito ka na sa standard. J-Max, certified yan ng Bureau of Philippine Standards. Kaya nga siya may PS mark. Ang kanyang quality at safety, maaasahan. Para po sa pinagkakabitan ng ating mga kisame, mga dinding, J-Max Light Steel Frames, protektado ka, wala kang kaba at duda. J-Max Light Steel Frames, itanong po sa mga nakakaalam, ang mga counter clerk sa inyong mga suking hardware at depo. Sabihin ka agad, pagdating mo pa lang, ang hinahanap ko, wala nang iba. J-Max Light Steel Frames, meron ba kayo? Ayan ha, mabibili po yan sa Imus Lumber Hardware sa Imus Cavite. Yun o, salamat. Imus Lumber Hardware sa Imus Cavite at sa Justin Troy Enterprises. Diyan po naman sa Binyan sa Laguna. Justin Troy Enterprises sa Binyan, Laguna. At ang J-Max ay available din in all leading depot and hardware stores nationwide. At muli po, good morning sa mga kawani po ng DN Group of Companies. Kay Sister Peng ng Ultra, good morning sister. At kay Boss Johnny Nong, good morning bossing. Ngayon sa ating mga balitang pang-consumer at kalakalan. Sumampa na nga po sa 63 level ang piso. Halos kaedad ko na ito girl. Isang linggo, kayo din na nanay mo.
0: Kayong dalawa
1: isang
0: ni Mama
1: linggo
0: Tess.
1: Mula noong maitala po ang pinakahuling record low. Nagsarado po ang piso sa 63.06 kontra dollar noong pong Miyerkules. Ito'y mas mababa kumpara sa 62.87 noong pong kahapon yan. Noong pong Miyerkules, ito ho naman 62.87. Ito rin po ang pinakamababang halaga ng piso mula noong umabot ito sa 62.9 noong pong Oktubre 8. Paliwanag po ng ilang mga ekonomista. Ito'y dahil daw sa paglakas ng dolyar dahil po sa inaasahang pananatilihing mataas ang interest rate sa Amerika bunsod ng paglabas ng datos sa kanila pong inflation.
0: Pinagmumulta naman po ng Philippine Commission o Competition Commission o PCC ang isang kartel na naging dahilan daw ng pagsipa ng presyo ng sibuyas noong panahon ng pandemya. Ito na, naalala nyo po ba yon? Ayon sa PCC, ang tagal ha ng kanilang desisyon dito. Kasama sa mga natukoy na sangkot sa kartel ay ang Golden Shine International Freight Forwarders, ang cold storage operator na Shanlong Corporation at Rosal o Rosal Fruit and Vegetable Trading. Maging ang mga importer na Larina Fresh Vegetables and Young Ender Plants at Yom Trading Corporation. Pinagmumulta pong mga ito at kanilang mga tauhan ng tig 330 million pesos.
2: Sino to?
0: Pinagbabayad din ang Shanlong ng higit 118 million pesos. Binigyan ng mga kumpanya hanggang bukas para makapagbayad pero po pwede pa rin daw silang magsampa ng motion for reconsideration. Maaari rin daw magrekomenda ang PCC ng pagsasampa ng kasong kriminal sa Department of Justice. Maalalang lumagpas sa 700 piso kada kilo ang presyo ng sibuyas noong taong 2022.
1: Yan po ay sa katotohanan lamang press release ng PCC. Oo, mauobligan niyo ho bang magbayad yung mga yan? Hindi. Pag hindi po nagbayad, nag-motion for recon ilang taon bago nyo dinggin. Yan po ang katotohanan dyan. Ito po lamang ay pawang press release at malamang wala na naman pong mapanagot dyan po sa ginawa sa ating pagsasamantala ng kanilang sinasabing umano ay kartel sa sibuyas. Samantala po mismong DA ang nagtataka daw kung bakit tumuloy sa Pilipinas ang shipment ng bigas mula sa Vietnam. Sa programang ito, ipinaliwanag po ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel na siya mismo ang nagkansela ng sanitary phytosanitary import clearance ng 12,000 metric tons ng bigas. Matapos mapagal naman po na mas mababa ang kalidad nito kumpara sa napagkasunduan. Ayon din daw sa Planters Products Incorporated o PPI, nag-expire na ang kontrata ng shipper at ng Planters Products Incorporated na siyang nag-order ng bigas. Ayon kay Chu Laurel, isa siya sa mga nagmungkahi daw na maglabas ng warrant of seizure and detention sa shipment. Idinidistansya rin po ng ahensya at ang PPI sa shipment na ito dahil mismong sila ang umatras sa pag-aangkat nito. Hinala ni Chu Laurel, posibleng may kausap ang shipper na kukuha ng illegal na bigas at naghahanap lamang daw ng paraan upang ito ay mailusot.
2: Bakit tatanungin nyo, there's also something fishy. Bakit siya numaaligid-aligid sa Davao for so many days, din pupunta ng Jensan for so... Tapos, di ba, may interesado doon sa cargo na yun eh, in my opinion. Kaya dapat yan, kung akong tatanungin nyo, kung ako dapat yan, it's either return to sender yan o distraction yan. May nakaka-interes eh.
1: Yan po ang tinig ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Ang atin lang din din eh, baby girl, mamaya babalikan natin to.
0: O sige.
1: Sinasabi ho mismo ng DA na bawal na mag-import ng Vietnam rice. Ito hong sinasabi nga, no, na uri ng bigas na ito simula June. Kung ganun ang kanilang order, ba't naglabas ang Bureau of Plant Industry ng clearance, ng import clearance para mag-shipment ng galing sa Vietnam? Medyo may something din. Samantala po sa oras na 50 minutes after 6 o'clock.
0: Naghihigpit na po ang LTFRB laban sa mga pribadong sasakyan na nag-aalok po ng transport o logistics services nang walang kaukulang permiso. Ayon sa LTFRB, nakatanggap ito ng reklamo mula sa mga lehitimong operator na mayroong mga pribadong truck at van na bumabiyahe bilang truck for hire ng mga online seller. Ang gihit po ng ahensya, maituturing mga ito bilang kolorum. Idiniin din ng LTFRB na kailangan makakuha ng kaukulang sertifikasyon o permiso ng mga naturang mga sasakyan para maisailalim sa roadworthiness inspections bago magalok ng serbisyo sa mga negosyo.
1: Pinaghahanda po naman daw ng Paranaque Integrated Terminal Exchange o PITX para sa pagdagsa ng mga mananakay sa pagsapit ng undas. Tinatayang nasa, ang balita po ay tinatayang nasa 1.9 milyon na mga pasahero ang dadagsa sa PITX para bumiyahe mula Oktubre 25 hanggang Nobyembre 4. Inaasahan pong sa Oktubre 30 o huling Biyernes po ng buwan, maitatala ang pinakamataas na bilang ng pasahero na maaari pong umabot sa 200,000. Bukod sa undas, naghahanda rin po ang PITX sa posibleng pagbabago po sa travel patterns. Yan po't lalo pang dineklara bilang non-working days sa Metro Manila ang November 16 hanggang 18 dahil po sa ASEAN Summit.
0: Sa oras po na 6:51, tungo po tayo sa balita sa labas ng bansa. Ligtas po ang matataas sa opisyalis ng Yemeni government matapos maglunsad ng kaliwat kanang missile strike o airstrike ang rebelding grupong Houthi sa presidential complex sa Aden sa bansang Yemen. Ayon sa report, kabilang sa nasagip ng mga otoridad ang Prime Minister ng Yemen at ilang cabinet members ng kanyang administrasyon. Sa impormasyon ng Yemeni authorities, aabot po sa limang missile launch ang pinakawalan sa direksyon ng presidential complex. Sa inilabas mula po sa news agency na pinatatakbo ng Houthi, sinabi sa report na pawang mga opisyal ng Saudi Arabia ang nagpapatakbo sa tinamaang pasilidad. Wala pa namang tugon dyan ang Riyadh.
1: Nanawagan po naman ang United Nations na proteksyonan ang aid workers sa Gaza Strip. Kasunod po yan ng panibago pong serya ng pag-atake ng Israeli forces kamakailan lamang. At ayon sa report, aabot sa 2 Palestino ang namatay sa ikanasang airstrike sa bayan po ng Khan Yunis noong araw ng Huwebes. Giit ni UN Deputy Spokesperson Farhan Haq, Marami pong pasilidad mula sa kanila pong tanggapan ang napinsala bunsod ng pag-atake na ito. Nagawa rin daw pong paputukan ang convoy ng UN para sa mga maghahatid lamang ng tulong sa mga Palestinong biktima ng gera. Wala po namang nasaktan sa hanay mula sa UN.
0: Umabot naman po sa 35 ang kumpirmadong nasawi, habang higit 50 iba pa ang sugatan matapos pong bumagsak ang bubungan ng isang pribadong eskwelahan sa Peshawar sa bansang Pakistan nito lamang Webes. Sa investigasyon, 2 silid-aralan ng grade 2 o grade 3 students ang napinsala po sa gitna ng isinasagawang klase ng mangyari po ang malagim na trahedya. Karamihan po sa mga nasawi ay mga estudyante. Itunuturing naman bilang deadliest building collapse ang naitala sa bansa.
1: Muli rin po nagpatuloy naman ang kaliwatkan ng mga protesta ng mga estudyante sa bansang Albania doon sa Europa. At ayon sa report, aabot sa libo-libong mga mag-aaral ang nakiisa sa naturang pagtitipon. Sa ilang kuha ng video ay nagkainitan ang mga agresibong mga estudyante habang binobomba sila ng water cannon ng Albanian authorities. Giit nila, dapat na rin pong magbitiw sa pwesto si Albanian Prime Minister Edi Rama. Ito'y nag-uugat nga bunsod ng umano'y korupsyon sa kanila pong pamumuno o sa kanyang pamumuno at kawalan ng pagtugon sa problema sa sektor ng edukasyon.
0: Samantala, sa pambihirang pagkakataon, umaasa po si US President Donald Trump na mabilis na makaka-recover sa sakit ang leader ng simbahang Katolika na si Pope Leo XIV. Matatandaang na-diagnose po ang Santo Papa sa sakit na lung cancer kasunod ng isinagawang operasyon sa kanya dulot po ng sugat sa baga. Bago po yan, nauwi sa palitan ng maanghang na pahayag sina Pope Leo at Trump sa gitna po ng usapin ng foreign policy ng Amerika, issue ng immigration at maraming iba pa.
1: Good morning, Nanay Christy!
3: Good morning!
1: What are you doing today? And happy weekend, everyone! Ngayon, narito ang ating entertainment news!
0: Showbiz! Naku po, humingi na ng paumanhin ang podcast show na Machong Chismisan kina Chris Aquino, Josh at sa pamilya Aquino dahil nga sa pangungutya nila kay Josh. Tanggap daw nila na inexcusable at deeply insensitive ang kanilang mga naging pahayag. Nag-sorry rin ang podcast show sa mga pamilyang nag-aalaga ng children with special needs at sa mga PWD. Bukod po sa pamilya Aquino, nakakabastos din daw ito para sa ibang tao. Binura na ng Machong Chismisa ng lahat ng content kaugnay po nito.
1: At dito meron pong kaukulang po na mga batas na dapat daw pong maipatupad. Samantala po naman, nag-celebrate ng kanya pong 18th birthday ang nag-iisang, 80th birthday, ang nag-iisang henyo master na si Itbulaga host, Idol Joey De Leon. Meron pa nga siyang sariling version ng birthday song. Hindi mawawala sa Grand Celeb ang Dabarcats family ng veteranong komedyante at host. Present dyan sina Judy Ann Santos, Bimby Aquino. Opo. At syempre, hindi ho naman nawala ang kantahan. Si Maine Mendoza may pasample pa. Habang ang OG group na Tito, Vic and Joey aka TBJ ay meron ding performance.
0: Samantala, lalahok po ang pelikulang Ed Jobs sa Tokyo International Film Festival. Kabilang po ang pelikula, sana pili po para makipag-compete sa Asian Future section ng nasabing Film Fest. Umiikot naman po ang kwento nito sa student activist na si Edgar Jobson noong panahon ng martial law. Bida po dito sina Elijah Canlas at Jody Santa Maria. Ang goal ng Ed Job, mapanood ng mas maraming Pilipino ang pelikula. Ipinalabas po ito sa mga sinihan noong Setyembre.
1: Humingi po naman ang paumanhin ang singer na si Charlie Puth sa Pinoy fans ng mag-concert sa Mall of Asia Arena noong Miyerkules. Nagsorry siya dahil inabot daw siya ng 10 taon bago makabalik sa Pilipinas. Ah, ganun. Hindi na raw po yan mangyayari ulit. Madalas na raw po siyang dadalaw sa Pilipinas. Nagpasalamat din siya sa Pinoy fans na patuloy po ang suporta sa kanya. Tinanghal ni Charlie ang ilan sa kanyang mga hit songs gaya ng One Call Away, See You Again, and Dangerously.
0: Samantala, good news sa mga Yue o Yuena. Magbabalik po sa bansa si K-pop superstar IU para sa kanyang 2-day concert. Kinumpirma po yan sa K-Culture online platform na Beres. Piniling kasi ng isang fan na gawin sanang 2 araw ang concert sa bansa sakaling may stop si IU. Nauna na pong inireveal ni IU ang kanyang plano na mag-world tour pero to be announced pa ang details. Last 2024 nang bumisita siya sa bansa para po sa Philippine stop ng her world tour.
1: Sino siya?
0: Ay, sorry. As a tita na, aminado, oh, eh, hindi ko din kilala. Sino? Opo. Sorry po.
1: May kilala kong iba, Yuena.
0: Yuena ang pangalan. Ah. Yuena.
1: Mga kapatid, ngayon, narito na ang ating Sports 5! Alright! Good morning, Manong Toots Almasan! Good morning! Nakuha po naman na ng Capital One Solar Spikers ang unang panalo sa PBL All-Filipino Conference Club Series. Kanila pong nalusutan ang Akari Chargers matapos nga po ang limang umaatikabong set. Final score 28-26, 22-25, 25-15, 23-25, and 21-19. Ayaw pong magpaawat ng dalawang koponan sa huling set. Anim na beses napunta sa match point ang Akari pero hindi nila maisara ang laro. Matapos nga pong maitabla ni Erica Santos ang fifth set sa 19-all, nagpakawala ng dalawang magkasunod pong punto si Bella Bileng para nga tuluyang makuha ang panalo. Nagtala ng bagong career high, 35 points si Belen sa laro. May 1-1 win-loss record na ngayon ang Solar Spikers habang 0-2 naman ang Chargers. Naku, mag-aalas 7 na.
0: Oo, hindi
1: tanungin
0: pa tayo
1: lang natin
0: tapos.
1: Itong ating taga-translate,
0: oh,
1: no?
0: Oh, yun
1: ang ating mga balita sa sign language. Good morning, sir! Good morning, yan. Ano ang sign language ng volleyball? Volleyball. Yeah, ganun. Oo, kasi para din nag-spike ka. Basketball, sir. Basketball. Ayun, napakasimple nga naman, ha. Tennis. Tennis, tanungin natin siya. Ayun.
0: Ayun, tennis. Okay. Nagtitennis.
1: Chess. Chess. Oh, napakasimple. Okay. Wedding, sir. Wedding.
0: Sabong nga, tanungin mo.
1: Sabong madali lang yung sabong.
0: Sabong? Paano? Ayon. Paano po ang sabong? Ayun.
1: Anyway, good morning, sir. Thank you, ha. Alright.
0: Bakit mo naman naisip yung wedding? Hindi yung sports.
1: Ah, hindi ba sports yun?
0: Hindi sports yun.
1: Ay, anak ng wedding. Ayun, anak ng wedding. Paano ang sign language mo? Anak ng wedding. Ayun.
0: May movie ba na ganun?
1: Ha?
0: Anak ng
1: wedding. Magpaalam ka na sa ating mga viewers. Happy weekend, everyone. Sa ating mga kaibigan at kapatid. Diyan po sa
0: front
1: good
0: line.
1: Morning, kapatid.
0: Hindi nga. Frontline sa umaga. Itong partner ko, pagpasensyahan nyo na at minsan talagang makakalimutin to, eh, no, sir? Pero maraming salamat, sir, ha? Thank you po sa inyo. At bago tayo magpaalam dito po sa ating mga kapatid sa Frontline sa umaga, ang oras muna po na 7:01, hatid yan sa ating lahat ng Old Abayo, ang postbiotic immunity food supplement with lactococcus lactostrain plasma na galing sa Japan. Panlaban po yan sa puyat, sa pagod at sa stress. Mabibili sa Lazada, selected Mercury drugstores, meron din po sa TikTok, sa Shopee, at sa kanilang web sa www.ultabio.shop. Pwede rin umorder sa 0931-033-2871 para sa masarap at mahimbing na tulog. Ultabio, mga kapatid, subukan nyo na po. Available sa selected Mercury o sa lahat ng Mercury drugstores nationwide. So paano, mga kapatid? Sa mga nakatutok po sa atin dito sa Pabita sa 2FM. Thanks, Dre! May pasalubong siya sa atin. Pasensya na daw at ngayon niya lang naibigay. Kasi naka-scooter siya ngayon sa pagpasok, eh. Dahil nasira yata yung kotse ni Andre.
1: Papaprint ko ito.
0: Hindi niya kakainin. Sa atin pong mga kapatid sa TV5, pwede po kayo manood sa amin ni Manong Ted hanggang alas 10 ng umaga. Sa Signal TV Channel 1 and 1PH po yan. At kami napapakinggan din po sa radyo mismo sa 105.9 True FM. Pero may sorpresa kami sa inyo, mga kapatid, sa mga radio listeners natin, sa mga adik pa rin sa radyo hanggang ngayon. Abangan nyo pagdating ng November, mas pinalakas na True FM. Kung ano yan, malalaman niyo po sa November. See you all on Monday, mga kapatid. Bye-bye!
1: At ngayon, sa ating pang-ilang mga tampok na balita sa ating Sports 5! Nilampaso!
0: Naku, nilampaso nga partner ng Choco Mucho Flying Titans and Zeus Coffee Thunderbells para po sa ikalawang panalo sa PVL All-Filipino Conference Club Series. Walang panabla po ang Zeus sa firepower ng Titans. Dumikit sa third set ang Thunderbells pero muling pinairal ng Choco Mucho ang may init na mga atake para masiguro ang sweep. Final score 25-20, 25-17 at 25-20. Nagtala po ng 15 puntos si CC Rondina, my favorite, habang 13 naman po ang ginawa ni Aya Laure. 0-1 naman po ang Zeus Coffee Thunderbells.
1: Magkakaroon po naman ng pagbabago sa ating Alas Pilipinas Women's at Men's Team. Nagbabalik bilang head coach ng Alas Men's si Dancia Alinsunurin. Dati na ho siyang nagsilbing coach mula 2019 hanggang 2022. Siya rin po ang head coach ngayon ng Choco Mucho sa PVL at sa NU sa UAAP. Papalitan po ni Alinsunurin ang Italianong si Angiolino Frigioni na italalaga ho naman bilang interim head coach ng Alas Women. Kanya papalitan ang Japanese na si Taka Minowa. Nakatakda na rin pong pumuntang Amerika si Minowa para po samahan ng kanyang asawang si Jaja Santiago Minowa.
0: Ginulat naman po ng Emilio Aguinaldo College General so AYAC ang College of St. Benil Blazers sa NCAA Season 102 Men's Basketball Tournament. Binura ng Generals ang 19 puntos na kalamangan ng Blazers sa first half para makuha po ang 86-78 comeback win. Nagtala ng team high 17 points si Joseph Nunag para sa AYAC. Pinutol nito ang 2-game losing streak ng Koponan at iniangat po ang record sa 3 wins at 5 losses. Natapos po sa 4 ang winning streak ng CSB. May 6-2 win-loss record na ngayon ang Koponan.
1: Habang pinutol po naman ng Letra Knights ang 4-game winning streak ng JRU Heavy Bombers sa isa pang NCAA game, nakakuha po ng crucial steal si Aaron Buensalida sa huling 30 segundo na nakatulong para maipreserba ng Letran ang 20 puntos sa kalamang. Sumablay ho naman ang panablasan ng 3 ni Chris Hubilia sa huling mga sunod segundo po ng laban. Final score 70-66. Ang ating pong top scorer ay si Chad Gamad matapos ang 21 puntos. Umakyat po sa 5 wins and 3 losses ang record ng Letran, habang bumabaho naman sa 6 wins at 2 losses ang standing ng JRU Arriba Letran. At good morning mga suki natin na nakabang para mo sa mga gustong magpabida sa True FM Baby Girls. Today, ang amin pong hinahanap sa ating pong pabida sa ating pong programang Ted Filon
0: at DJ Chacha
1: ay ang mga nanonood pa rin sa 1PH gamit po ang Signal TV o maging Sulit TV o anuman po mga pamamaraan. Ano po, basta anak nanonood kayo sa telebisyon, 1PH po ang ating channel. Ano ang paraan din para makaabot sa atin ang ating mga entries at magkaroon po ng chance to win minimum 2,000 pesos.
0: Sa ating po mga kapatid na nakatutok po sa 1PH, simple lamang po ang inyong gagawin. Mag-send po kayo ng video. Kita po ang inyong Signal Box, Sulit TV Box. O di kaya po yung isa pa natin, satellite. Basta nakatutok kayo sa 1PH, huwag din kalimutan ipakita sa amin ang TV na nanonood nga po sa 1PH. At isend po ang video na yan sa Facebook page ng 105.9 True FM. Pwede rin po sa Facebook page ko na DJ Chacha. Dapat kasama po ha, ang details po tungkol sa inyo, pangalan nyo, taga saan po kayo, at higit sa lahat, contact number. Huwag kalimutan dahil kami po ang tatawag sa inyo for a chance to win 2,000 pesos or more. Pero paalala lamang po sa ating mga kapatid, pag may nagpakilala po sa inyo na staff po namin at nanghihingi ng pera, scam po yan. Hindi po kami yan. Wala kayong kinakailangang
1: isip. Namimigay kami ng pera. Ha?
0: Hindi kami nanghihingi. Oo, kasi nagtatanong sa akin, may nag-message kahapon. Meron daw staff daw ng True FM, pero magsisend daw muna ng 500 bago daw makasali. Wala pong ganon. Uulitin ko ha.
1: Kami po ay namimigay ng pera. Si Chacha hindi namimigay ng pera.
0: Hindi ako namimigay. Oo, nanghihingi ako.
1: Ang ating pong palatuntunan ay namimigay po ng papremyo. Galing pa rin po yan sa ating mga Happy Anonymous. Kaya yan po ang babala namin sa inyo. Pero ito, ang babala din po sa lahat ng ating mga seniors. Ha? Kapag tayo nagkakaedad na, marami po sa atin ang andami na pong nararamdaman ng mga kung ano-anong sakit sa ating kasukasuan. Yung gusto mong gumalaw, gusto mong mag-walking, gusto mong mag-exercise, pero hindi ka makagalaw, baka naman kasi may OA ka na. O nag-OA ka na. baka yan ay osteoarthritis na. Kaya huwag ka nang magpaka-OA-OA pa. Hello? Meron na kasing OsteoGuard. Yes, OsteoGuard. Ito'y merong glucosamine at chondroitin. Sa mahampahan ng tamang pagkain at exercise, hindi ka na magpapaka-OA pa. OsteoGuard, OsteoGuard, OsteoGuard. Mabibili po ito sa Mercury Drug, sa Watson's, and other leading drug stores. Pero mahalagang paalala, ang OsteoGuard ay hindi gamot at di dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. OsteoGuard. Para kay Inang Esther Perez Hagonoy, mabili ka kay Jaime ng OsteoGuard. At Inang, baka nanonood ngayon sa atin si Ma'am Aida Chua. Ito ang magandang pangregalo mamaya po sa inyong mga mahal na mga nanay, mga tatay, mga lolo't lola. Mamaya po yung ating pong interview sa MWell. Kasi po ito'y napakagandahong pangregalo. Kung ano yan, yan po mga kapatid ay may kaugnayan pa rin po para po sa ating monitoring sa kalusugan po natin mismo at ng ating mga mahal sa buhay. Maganda po itong pangregalo. Alright, mamaya po yan tampok sa ating pong pakikipanayan pa rin po sa ating mga kapatid. Diyan po naman sa MWell.
0: Naku, may iritasyon. Ano yan?
1: Sandali lang,
0: may something ka, ha?
1: Pero, alam niyo mga kapatid, ha? Para po sa ating boses, sa ating lalamunan, lagi tayong meron nito. Kasi ito po yung ating sagot sa iritasyon. Meron pong Camusil Throat Spray, iritasyon sa ating lalamunan. Camusil contains chamomile extract and 7 other essential oils na nakakatulong sa pag-relieve ng inflammation sa ating bibig at lalamunan. Lalamunang may iritasyon? No problemo, meron pong Camusil na solusyon. Chamomile extract, methyl salicylate, peppermint oil, sage oil, anise oil, dwarf pine oil, bergamot oil at cineol is the generic name of Camusil. If symptoms persist, consult your doctor. Marami pong salamat muli sa Camusil. Ito po ang ating maintenance para po sa ating lalamunan at para sa ating bosses, di ba? Mga kapatid, tamang oras ngayon, ganap ng 9 minutes after 6 o'clock. I'm so 7 o'clock.
0: 6 o'clock, ha? Ikaw talaga. Eh, ganyan
1: sorry.
0: Talaga. Eh, ganyan sa Tacloban sa inyo. Eh, ganun eh.
1: Sorry.
0: It's okay.
1: Pagbati po ng happy birthday para po kay Ma'am Rochelle Valle today. Yun. Si Rochelle Valle, binabati siya ng happy birthday ni Bossing Joy Nofies. Yan. Happy birthday sa iyo, Rochelle. Mabuhay ka. At Rochelle, kung ikay senior na, OsteoGuard tayo, ha? Kung hindi pa, ay okay lang. Para meron ka ng maintenance sa iyong meron ka ng supplement para sa ating mga kasukasuan. Abangan po sa aming pagbabalik. Ganap ng alas 7:10, ikalawang yugto ng ating mga tampok na balita sa
0: News 5
3: FM. Sa bawat yugto ng buhay, ikaw ay may palagay. When the world gets...
4: This segment is brought to you by G-Stocks PH, offered by AB Capital Securities Incorporated. Go to the GCash app, tap Invest, and select G-Stocks PH to get started.
1: Ang passion ko is yung maipaliwanag sa pangkaraniwang Pilipino ang mga napaka-importanteng issue na may implikasyon sa pangkalahatan sa ating mga Pilipino. Nang sa ganun, ang mga Pilipino ay hindi lang magkaroon ng edukasyon at pagtangkilik sa impormasyon, kundi magkaroon ng paninindigan sa mga isyong pambayan. Laging importante ang katotohanan sa laman ng iyong ibinabalita. Ako po si Ted Filon. Kami ang 1PH Teleservisyo para sa Pilipino.
5: We see the medals, the honor, and the command. But what lies beyond the uniform? Discover the unseen battles of leaders facing the ultimate sacrifice. Meet the soldiers defining the modern face of defense. This is not just a story of war. It is a journey into the heart of service, resilience, and the quiet sacrifices made for our nation's freedom.
6: Ako po si Matteo Uricelli, and this is Patriots.
5: Watch Patriots, hosted by Matteo Guidicelli. Sundays 8:30 p.m. on 1PH, Signal Channel 1.
7: Tuwing Linggo, tayo nang matuto at tuklasin ang mundo.
8: So it's important to always
9: B1079.
10: Playtime Entertainment is calling. It's time to choose your Playtime fan favorite at the 42nd PMPC Movie Awards. Bar Boys, After School, Call Me Mother, I'm Perfect, Manila's Finest, Quezon, The Delivery Rider, or Unmarry. Which movie will win your heart? Visit playtime.ph and vote for free to support your favorite.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Nationwide, pati po sa 7-Eleven. You can check it out. Boss Mastery Coffee, panalo ka, sarap magkape. At mga kapatid, ngayon nga din pong, nako, ang klima, hindi mo maintindihan. Kaya marami nga po talaga, hindi ito biro ah. At mga kapatid, hindi ito sabi-sabi lamang, marami po ang nagkakasakit ng kung ano-ano. Kaya ingat po tayo lagi. Sabi nga ng Unilab, doon pa lang po sa pagpili at pagbili ng gamot. Doon na tayo sa subok na, mapagkakatiwalaan pa, abot kaya pa. Piliin po yung gamot na ang pagkakagawa ay sigurado kang quality. Na kapag sobrang mura naman, mag-ingat din po't magduda dahil baka naman yan hindi effective at safe. Sa panahong malaki ang ating gastusin, sa panahong po na tayo'y obligadong magtipid, lagi po nagpapaalala ang Unilab na maging mapili at mapanuri. Piliin lagi yung tunay na quality sa presyong abot kaya. Piliin lagi yung tunay na quality sa presyong abot kaya. Ang lagi pong paalala ng Unilab. Maraming salamat po! Ngayon, atin munang pasadahan ang mga tampok na balita na inyong napakinggan na kanina.
0: Isang politiko mula daw po sa Mindanao, sangkot sa di umano'y 3.5 billion pesos na sugar shipment sa Laos na tinangkang ipasok po sa Pilipinas. Yan po'y ayon sa PDEA.
1: Sa gitna po naman ng gumugulong na impeachment trial, VP Sara may patutsada sa paggamit umano sa 2027 budget para pag-pressure sa magiging hatol sa kanya ng mga senator judges.
0: House Speaker Bonji D. Matulog ang pangalan na posibleng maipalit kapag na-impeach daw si VP Sara Duterte.
1: Martin Romualdez at former Congressman Zaldi Co. nag-away umano dahil sa pera ayon sa isang testigo sa plunder case ng dating House Speaker.
0: Kartel na naging dahilan daw ng pagsipa ng presyo ng sibuyas noong pandemya, pinagmumulta na ng daan-daang milyong piso ng gobyerno.
1: Samantala po naman sa ating Sports 5, Capital One Solar Spikers at Choco Mucho Flying Titans, wagi sa kanikanilang laban sa PVL All-Filipino Conference.
0: At sa balitang entertainment podcast show na Machong Chismisan, humingi na ng paumanhin sa pamilya ni Chris Aquino dahil sa pangungutya sa anak ng Queen of All Media na si Josh.
1: Sa oras na, alas 7:15, mga kapatid, narito ay kalawang yugto ng ating pong buhos ng mga balita, tampok sa News 5.
0: Sa mga balitang pambansa, pinuna po ng ilang senador ang binawasang pondo para sa mga eskwelahan at ospital sa 2027 proposed national budget kahit may daan-daang bilyong questionable daw na proyekto. Mismong si Senate Finance Committee Chair J.V. Ejercito ang sumita sa red flag sa budget kung saan naabot po sa 206 billion pesos ang pinagkaiba sa budget proposal ng Pangulo at sa bersyong inaprubahan ng Kamara. Kabilang po dyan ang 130 billion pesos na bawas sa foreign assisted projects at 9.5 billion pesos na bawas sa calamity fund kahit pa may banta ng Super El Nino. Para kay Akbayan Representative Shell Jokno, dapat busisiin kung bakit may nadagdag sa ayuda, infrastructure at local government support fund pero kinaltasan ang budget sa health facilities at maging sa mga eskwelahan. Sa iba pang balita, wala naman daw nilabag ang prosecution sa pagbawi po sa tatlong articles of impeachment sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay San Beda School of Law Dean Father Rangelio Aquino, hindi na rin bago ito at may kahalintulad na rin nangyari noong impeachment trial ni dating Chief Justice Corona. Bagamat aminadong nagulat din sa ginawa ng prosecution, naniniwala po si Aquino na makatutulong ito para mas mapabilis ang paglilitis lalo tila nawawala na rin daw ang interes ng publiko sa impeachment.
9: the interest of the people was waning, parang nawawalan na ng gana ang mga tao, because the proceedings were becoming very long. There was some kind of trial fatigue on the part of the people, and I think the prosecution was well aware of that.
0: Yan nga po ang tinig ni San Beda School of Law Dean Father Reginilio Aquino. Sa iba pang balita, nagpaabot din po ng mensahe at panalangin ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. para sa mabilis na paggaling ni Pope Leo. Sa kanyang pahayag, sinabi po ng Pangulo na buong bansang nagdadasal para sa Santo Papa. Umaasa po siyang mabilis na makakarecover si Pope Leo at mas bubuti pa ang kalusugan nito. Una nang sinabi ng Vatican na normal lamang ang recovery ni Pope Leo matapos maoperahan dahil sa nakitang maliit na bukol sa kanyang baga. Na-diagnose po ang Santo Papa na may lung cancer at patuloy na nagpapagaling sa isang ospital sa Roma. Sa iba pang balita mga kapatid, pagtugon sa inflation at korupsyon ang mga nangungunang alalahani ng mga Pilipino nitong mga nagdaang buwan. Base po yan sa pinakahuling survey ng Pulse Asia. 7 sa kada 10 Pilipino o 71% ang nagsabing urgent concern o alalahanin para sa kanila ang pagkontrol ng inflation. Nasa 39% naman ang naniniwalang mahalaga po ang agarang pagtugon ng gobyerno sa korupsyon. Mayroon namang 36% na gustong isulong ang taas sweldo. Higit 20% ang nagsabing urgent concern sa kanila ang laban kontra krimen. At ganyan din po sa pagpapababa ng kahirapan sa bansa. Ilan pa sa nangungunang concern ng mga Pinoy ay ang paglikha ng trabaho at laban kontra sa illegal na droga. Sa oras po na 7:19, mga kapatid, ang tamang oras sa atin po yan sa ating lahat ng twins, Lampaign Baby Diaper, ang Lampaign ng Bayan. Mula po yan sa Megasoft, available in open tape and baby pants. Ang twins Lampaign po ay katuwang ni na mommy at daddy sa pag-aalaga kay baby. Kahit single parent ka, meron kang kasama sa bawat lambing, sa bawat puya, doble alaga with twins Lampaign Baby Diaper. Gawang Megasoft, ISO certified, de kalidad, safe, at pumasa sa international standards. Good morning, good morning, good morning kay Mamaylin Choigo at kay Sir Jerry Telan. Nabati na rin po natin ang good morning Sir Brian at Ma'am Joyce Posadas ng Teoxys Health Ventures. Mga kapatid, magbabalik pa rin po ang iba pang mahalaga at malalaking balita na dapat niyong malaman ngayon pong araw ng Biyernes. Uy, finally Friday, October 16. Dito pa rin po yan sa True FM.
12: Laging true sa'yo, kapatid!
13: It's time! Pag tayo'y may sakit, gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin?

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Magiging daan ng siyensya para mabunyaga ang katotohanan at makamiga ang katarungan.
3: Ako si Gas Abelgas at ito ang Forensics.
2: Ngayong Sabado, 7 p.m. sa 1PH.
4: Dito ka sa balitang walang dagdag bawas.
5: Bawat balita po ay may iba't ibang mukha, iba't ibang angulo
4: at sa komentaryong hindi bias.
6: Sabi ko, andyan na tayo sa
4: buo ang kwento. Balita, may konteksto.
7: By June 30, yung
4: dahil dito, bawal ang fake news.
8: Sa mga issues sa bansa, no? Yung bill.
4: Kasama si na Jovi Francisco, Arisel Halili, at Chicky Verhel. Dito tayo, sa totoo lang.
9: Mapapanood una sa Signal 1 News Channel 8 at 250. Pagkatapos sa 1PH Channel 1 at 105.9 True FM. Tutok din sa Facebook, YouTube at Signal Play app.
10: Visayas hanggang Mindanao.
11: Posible daw nga mapormang bagyo ang low pressure area nga nagdala og mga ulan sa ubang bahin sa nasod.
10: Balitang dako ang hatid namin sa inyo.
11: Ug diara, maka-proud.
10: Balitang Bisaya para sa mga Bisaya. One Balita by kasama si Chicky Verhel tuwing Sabado sa 1PH.

0: 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
1: Mga kapatid, 7:23 ang oras po natin. Tamang oras po na sa buong bansa. Ang oras na yan, hatid po sa ating lahat ng Fast Cat. Uy, level up ang biyahe with Fast Cat. Biyahing Roro na mabilis, komportable at convenient. May comfortable seats, may aircon, maluwang ang space. Pwedeng-pwedeng isama po ang buong barangay sa Fast Cat. Abot kaya at ligtas ang biyahe sa dagat. Mag-book na po kayo ng inyong tickets with Fast Cat, ha mga kapatid. Ako excited na rin ako sumakay dito. Pwede ko isakay ang bike ko dito. Tapos magpunta ako sa Mindoro halimbawa o kaya magpunta ako ng Boracay, sakay ng Fast Cat. Kaya po kung magbubuo kayo, may pupuntahan kayo somewhere in the Philippines. Yung promo code on your screen, gamitin nyo for 10% discount. O di kaya rolling cargo ang inyong ibubuk, may 10% discount po yan. Gamitin lang ang mga code na nakikita po sa inyong screen. Batiin natin ang good morning, Sir Chet Pastrana. Gandang morning, sir. Good morning. Samantala, puntahan po natin ang balita sa Metro Manila. Pinalikas po mga estudyante, guro at staff dahil po sa banta sa UP Diliman. Ayon po sa banta na ipinadala sa Instagram ng isang administrative staff, maghahasik daw ng lagim sa Palma Hall at Malcolm Hall. Agad namang rumisponde ang explosive ordinance disposal ng QCPD. Wala pong nakitang pampasabog o anumang mapanganib na bagay sa pag-iinspeksyon. May natukoy na mga pulis sa estudyanteng nasa likod umano ng pambabanta. Patuloy naman ang investigasyon. Sa iba pang balita, ninakawan po ang Jokno Pumping Station sa Pasay. Nasalisihan daw ang head operator ng istasyon at ninakaw ang mga kable, circuit breaker at iba pang bakal na kagamitan nito. Tinutugi sa pong nasa likod ng nasabing pagnanakaw. Nito lamang Agosto nang manakawan din ang ilang pumping station, aray ko po, sa Tondo, Navotas at sa Marikina. Una itong tinawag na pananabotahe ng Malacañang. Sa Quezon City, arestado naman pong isang lalaki na nanghablot ng hikaw. Sa kuha nga po ng CCTV, makikita ang paglalakad ng biktima sa barangay Balingasa nang bigla siyang hablotan ng hikaw ng suspect. Sinubukan pa ng biktima na habulin ang suspect pero hindi na po niya ito inabutan. Nakahingi naman ng tulong ang biktima sa mga pulis sa lugar kaya agad pong naaresto ang suspect. Na-recover mula sa suspect na hupo 24 karat ang mahal niya na, ang 24 karat gold na hikaw. Napag-alamang dati nang nasangkot sa pagnanakaw ang suspect. Maharap po siyang muli sa reklamong robbery. Kung pag kayo po ilalakad-lakad somewhere, wag na po kayo magsuot ng alahas kung po pwede po. Ano. Kung point to point, nasa sasakyan, okay lang. Pero kung maglalakad kung saan-saan, wag na po. Hindi ba, Mamayet de la Rosa? Sa oras po na 7:26, ang oras na yan. Hatid po sa ating lahat ng Mayet de la Rosa Fine Jewelry. Visit Mayet de la Rosa Fine Jewelry on their website and Facebook page for all your gold and diamond needs. Ang kanila pong website, www.mayetdelarosa.ph. Scan nyo rin po yung QR code para mapunta po kayo sa live selling ng kanilang mga alahas. Meron din silang 24 karat po kagaya ng sinasabi natin kanina at 18K. Lahat ng K meron po sila dyan. Good morning, araw-araw nakatutok sa atin, Sir Richard De La Rosa at si Ma'am Mayet De La Rosa. Open din for franchise ang Mayet De La Rosa. Puntahan naman po natin mga kapatid ang balita po sa lalawigan. Patay po ang isang rider ng masalpok naman ang SUV sa Misamis Oriental. Sa investigasyon po ng mga otoridad, nag-overtake daw ang SUV kaya nabangga ang kasalubong na motorsiklo. Damay din po ang isang utility van na nawasak ang harapang bahagi. Tatlo pong isinugod sa ospital, kabilang ang nakabanggang SUV driver at backride ng nasawing rider. Nangako naman po ang SUV driver na sasagutin ang lahat ng gastusin ng mga na-ospital na biktima at maging pagpapalibing sa nasawing rider ng motorsiklo. Kalaboso po ang isang pastor sa Baras, Rizal na inaakusahang nanghalay ng ilang menor de edad. Halos tatlong taon na raw po nang mangyari ang umano'y pang-aabuso. 6 na taong gulang ang pinakabata sa kanyang mga nabiktima. Itinanggi naman po ng suspect ang mga nasabing paratang. Posibleng kinasuhan daw siya dahil daw sa problema sa loob po ng kanilang simbahan. Pinaghahampas naman ang kahoy hanggang sa mapatay ang isang aso sa Mapalyaw Falls sa Nueva Vizcaya. Sa drone video, kita po ang paghabol ng lalaking may hawak na kahoy sa aso. Nang maabutan, doon na po niya ito pinagahampas. Lumapit ang isang lalaki. At pinalo din, mga kapatid, ang hindi na gumagalaw na aso. Pinagtulungan itong buhatin para daw katayin at gawing pulutan. Ayon po sa mga testigo, magpo-photoshoot sana sila sa lugar nang makuhana ng drone ang insidente. Sinubukan daw nilang pigilan ang mga lalaki pero hindi nagpaawat ang mga ito. Magsasampa po ng kasong Animal Kingdom Foundation laban sa mga pumatay sa aso. At sa oras naman po mga kapatid na 7:28, tamang oras. Hatid naman po yan sa ating lahat ng Ultaflex. Uy! Nagkaka-wrinkles ka na ba? Nanlalambot ang muscles at masakit ang katawan? Ito na po ang sagot sa aging, ang Ultaflex, ang pampaganda na, pampalakas pa na health drink gawa ng mga lumikha po ng Ulta Bio. Sa Ultaflex, babalik ang lakas, babalik ang ganda, babalik po ang freshness. Mabibili po ang Ultaflex sa Lazada, sa TikTok, sa Shopee, at sa kanila pong website na www.ultabio.shop. Pwedeng-pwede rin pong umorder sa number na ito, 0931-033-2871. At katuwang po ng Ultaflex ang Ulta Bio, mga kapatid. Available po ito para sa masarap at mahimbing na tulog sa lahat po ng Mercury drugstores nationwide. Kung ano-ano pinipindot mo dito, cha-cha, punta na tayo, mga kapatid, sa Balitang Consumer at Pangkalakalan. Hinihintay pa rin ang Department of Agriculture ang confirmation ng ibang toll operators. Kaugnay po ng isinusulong na toll rebate program para sa mga truck na may kargang produktong agrikultural. Unang humiling po ang DA ng toll holiday sa mga toll operator noong Setyembre dahil po sa taas ng presyo ng produktong petrolyo. Nakadagdag daw kasi ang gastusin ng paghahatid ng mga produkto sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa presyuhan po nito sa merkado. Nauna naman ang sinabi ng Metro Pacific Tollways na ibinalik nito ang toll rebate program sa mga expressways nito. Mula po yan October 1 hanggang katapusan ng Nobyembre. Inilunsad naman mga kapatid ng United Purcell Service o UPS ang 80 milyong dolyar na international air hub nito sa Clark International Airport sa Pampanga. Ayon po sa UPS, 15 times ang laki nito kumpara sa naunang UPS Logistics Hub. Meron itong kapasidad na humawak ng hanggang 46,000 packages kada araw mula po yan sa dating 5,000 packages. Ito na ang pinakamalaking investment ng UPS sa Pilipinas at pinakamalaki din po sa buong Asia Pacific. Number one yata tayo sa online delivery, ano? Sige, Lazada at Shopee pa more. Samantala mga kapatid, inaasahang makakatulong ang mas malaking pasilidad sa pagpapabilis po ng delivery ng mga package papunta at mula sa ibang mga bansa. Bumaba naman po ang halaga ng perang ibinadala sa Pilipinas sa mga Pinoy sa ibang bansa. Sa datos po ng Bangko Sentral ng Pilipinas, nasa $3.3 billion lamang ang naitalang cash remittances nitong Agosto. Bagamat bahagyang mas mataas ito kumpara sa $2.97 billion sa parehong buwan noong nakaraang taon. Ito po ang pinakamababang halagang naitala sa loob naman ng tatlong buwan. Ayon kay Union Bank Chief Economist Ruben Carlo Asuncion, posibleng dahil po ito sa paghina ng pagpapadala ng mga manggagawa sa ibang bansa at global uncertainties bunsod ng gera sa Middle East. At mga kapatid, puntahan naman po natin ang balita sa labas ng bansa. Puspusa naman ang isinasagawang paghahanap sa 7 tripulante matapos masunog ang tanker sa Black Sea. Nangyari po yan malapit sa teritoryong sakop ng Romania nito lamang Webes. Sa report, pawang chemical tanker ang nasunog dahilan para maging pahirapan ang pagsagip sa mga biktimang trabahador. Ayon po sa Interior Ministry ng Romania, aabot sa 2 air assets ang ginamit nila sa pagresponde sa search and rescue efforts sa mga nawawalang biktima. Patuloy namang inaalam ang pinagmulan ng sunog. Nauwi naman po sa tensyon ang isinasagawang demolition sa mga residente sa Peru. Ang mga galit na mga naninirahan sa bahagi ng Huncayo na gawang hagisan ng gasolina ang mga municipal workers sa lugar. Nagtamo po ng first, second, and third degree burn ang mga manggagawa mula sa apektadong munisipalidad. Agad namang isinugod sa pagamutan ang mga biktima. Sa iba pang balita, isa po ang patay matapos tumirik ang isang roller coaster sa Georgia sa Amerika. Sa ilang kuha kita ang mga biktimang stranded nga sa ride. Kakatakot dito. May taas po yan, naaabot sa 200 talampakan. Kakatakot. Ayon nga po sa report, mga kapatid, kinakailangan gumamit ng helicopter bago masagip ang mga biktima na naiwan po. Naku po, kung may fear of heights ka talaga. Ang isa sa nasawi, tumilapon na siya pong ikinamatay nito. Patuloy pong nagpapagaling ang iba pang biktima. Gumugulong na ang investigasyon sa malagim na trahedya. Sa totoo lang, kakatakot. Ingat-ingat po mga kapatid. Hindi na po pwede sa atin yung ganong ride, Erwin. Nahihilo na tayo ng madalas. Target naman po ng US military na gumamit ng tinatawag nilang mother of all bombs bilang pag-atake sa umano'y nuclear sites at energy infrastructure ng Iran. May isa sa katuparan ng planong ito ng Amerika kung sakaling maglabas ang kautusan si US President Donald Trump na muling ituloy ang combat operations bago matapos ang midterm elections sa Amerika. Sa ilalim po ng plano, gagamitin ng American military ang GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast Bomb o MOAB. Ito po yung tinaguri ang largest non-nuclear bomb sa imbakan ng mga armas sa Amerika. Sa gitna ng mga usap-usapang ito, nahaharap po si Trump sa pressure na wakasan na ang digmaan kontra Iran, lalo't maaari po itong magdulot ng hindi magandang resulta sa kanyang partido at administrasyon sa nalalapit na midterm elections. Lakas daw nito, oo nga. Mother of all bombs ba naman, mga kapatid, hindi ba? Kakatakot, wag naman sana. Mga kapatid, sa oras po na 7:34, puntahan po natin ang ating Sports 5. Tablang laban sa pagitan ng two-time defending champs, Team Asia at Team Rest of the World. Pagkatapos ng unang araw ng taunang Reyes Cup sa Makati Coliseum, nanalo po ang Team Asia sa group match 5-3. At sa doubles, kung saan pinatumba ni Carlo Biado at Robbie Capito, sina Joshua Fuller at Alexa Petzel 5-1. Pero bumawi po ang Team World sa huling dalawang laban. Tinambakan ni Francisco Sanchez Ruiz si Dong Kok Hoang 5-1. Habang 5-1 din ang panalo ni Shane Van Binning at Fedor Gorst. Laban naman yan kina reigning MVP AJ Manas at Albert Hanuarta. Tuloy naman po, tuloy na tuloy ang pagsargo ngayong taon, ngayong Biyernes, kung saan kasado na po ang team match at tig-dalawang singles and doubles matches. Samantala, magpapatuloy ngayong Biyernes ang aksyon sa PBA Governor's Cup. Target ng Converge Fiber Xers ang ika-apat na sunod na panalo kontra sa guest team Macau Giant Pandas. Huling laro naman ito sa masalimuot na kampanya ng Macau ngayong conference. Nakatakda po ang laban 5:15 ng hapon. Haharapin naman ng Phoenix Fuel Masters ang Meralco Bolts ng alas 7:30 ng gabi. Ito po ang unang laro ng Phoenix matapos ang mahabang break nila. Gaganapin po ang mga laro na yan sa Inares Center sa Antipolo na napaka-traffic. At sa oras na 7:36, mga kapatid. Good morning sa mga taga-Antipolo at sa Rizal na nakatutok po sa atin ngayon. Dami nakikinig sa atin dyan sa East. Sa balitang entertainment, mga kapatid, bumuhos po ang suporta para kay Josh Aquino matapos nga po ang pangungutya sa kanya ng mga host ng isang podcast na Machong Chismisan. Kasi naman, lahat na lang nag-podcast. Para sa dating nobyo ni Chris Aquino na si dating Vice Governor, hindi nga daw ito katanggap-tanggap, sabi ni Mark Leviste. Anya, wala siyang nakitang kamachohan sa mga inasal na ng insulto kay Josh. Nag-issue naman po ng babala ang DSWD laban sa mga nang didiscriminate sa Persons with Disability o PWD. Sabi ng Autism Society, hindi punchline ang kapansanan. Ipinaalala din nila sa mga content creator ang batas na nagbabawal sa paninirang puri laban sa mga may kapansanan. Ganyan din ang babala ng National Council on Disability Affairs o NCDA. Maging ang chairperson ng House Committee on Women and Gender Equality na si Congresswoman Matibag. Iniimbestigahan na rin ng NBI ang mga host ng podcast show. Ipatatawag daw po sila ng NBI. Buhay pa pero pinaglamaya na po, mga kapatid. Nagsagawa po ng living funeral ang eulogy ng komedyanteng si Ate Gay. May setup na para po talagang lamay. May mga larawan at bulaklak sa loob po ng funeral chapel sa Laguna. Nakasuot din po ng puti si Ate Gay. Present din ang malalapit niyang kaibigan sa industriya. Naiyak si Ate Gay sa kanilang speech dahil ramdam daw niya ang pagmamahal sa kanya. Lumalaban po ngayon sa stage 4 cancer sa kanyang lieg si Ate Gay. Nagulat yung ibang mga Pinoy dito, pero alam nyo, sa ibang mga bansa, especially in Japan, ginagawa po yung living funeral para sa mga tao na may malalang sakit. Oo. Ganun po yan. So,

0: summer noong May 2025. Last year kasi nagbalik din sila dito. Favorite tayo ng mga ano international artist Last nga po sila nagbalik dito mga kapatid noong May 2025 sa bansa. Huwag mo kung sinusubukan, Erwin, kabisado ko ang lahat ng kanta niyan. May ano ko niyan, CD. Diba? Baby, you were dreaming of me. At sa oras po na 7:39 na mga tita na rin na tulad ko, na fan din po ng M2M at sabay-sabay tayo manonood next year ng kanilang concert. Sa oras nga po na 7:39 ang tamang oras at ibuyan sa ating lahat ng Twins Lampain Baby Diaper, ang lampain ng bayan. Mula po yan sa Magasoft, available in open tape, and Baby Pets. Ang Twins Lampain po ay katuwang ni na mommy at daddy sa pag-aalaga kay baby. Kahit single parent ka, meron kang kasama sa bawat lambing, sa bawat puya, doble alaga with Twins Lampain Baby Diaper. Gawang mega soft, ISO certified, de kalidad safe, at pumasa sa international standards. At yan nga po mga balitang nakalap ng bulwagang pambalitaan po ng News 5. Good morning pa rin po sa mga nakatutok po sa atin dito sa Metro at Mega Manila sa 105.9 True FM. Naku, may mga nagtatanong na ano daw yung sorpresa para sa mga radio listeners sa November. Abangan nyo po. Abangan mas pinalakas na True FM. Pero mga kapatid, ano daw ang sorpresa, partner?
1: Magpapakain ka.
0: Kailan?
1: Ikaw.
0: Sa araw ba ng patay? Char, wag sa araw ng patay ha. Pero ang dami na nagme-message sa akin, ano yan, ano yan? Abangan nyo po. November, mas pinalakas na True FM. Kung ano yan, matutuwa kayo. Sa Davao, napapakinggan din po tayo sa 106.7 True FM. Cebu at Bohol, sa 101.9 True FM. At tayo po'y napapakinggan din hanggang dyan sa Cagayan de Oro, sa 101.5 True FM. Maging sa Ormoc Salinte, sa 99.9 FM Dream Radio. At sa mga kababayan ni Manong Ted sa Tacloban, sa B107.9 FM Caboses Radio. Patuloy pa rin pong manood at makinig. Dito pa rin po yan sa isang programang punong-puno pa rin po ng impormasyon, diskusyon, talakayan at tawanan. At higit sa lahat, pagseserbisyo sa bayan. Ito pa rin po ang tambalang Ted Failona, DJ Chacha. Dito pa rin po yan sa True FM.
2: Ted Failon and DJ Chacha sa True FM, KBP Golden Dove Awards Best Public Affairs Program on Radio.
1: Wala akong kinalaman doon sa mga sinasabi ni Chacha. Kung magpapakain siyang sorpresa, sa kanya na lang yun.
0: Oh, may sorpresa tayo, di ba? Ikatutuwa niyong lahat, mga kapatid.
1: Aba, I don't know to you.
0: Ano daw yan? Ano yan? Ano yan? Abangan.
1: Mga kapatid, alas 7:41 po ang ating tamang oras ngayon. Good morning kay Mike Lee ng Toyota Alabanga.
3: Good morning.
1: At kay Joy Nofies. Good morning, Joy. And thank you for listening sa lahat din po ng ating mga katropa, mga kabrabo. Maganda umaga po sa inyong lahat. Kay Kuya Samson. Kuya Samson, good morning sa iyo, ha? And welcome home. Yan ang tropang kailanman ay hindi pumapalya. Sinasabihan ng excuse me, bigo na naman ba? Hello, ito ang para sa'yo. Bagsik to! Bravo, food supplement for men. E di ba nga, masarap ang buhay. Kaya laging ito todo ang arangkada na walang palya. Bravo, food supplement for men. Ang bagsik mo!
4: Vroom vroom! Mapapa, bravo! Katalaga!
1: Good morning, Doc Lennon! Ang bravo'y mabibili sa Mercury Drug sa Watson, 7-Eleven, and other leading drugstores. Pero mahalagang paalala ha, ang bravo'y di gamot at di dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga ka-bravo, magandang umaga po! Magpabida kayo sa True FM! 1PH viewer po ang ating hinahanap today. Pabida sa True FM! At abangan na po ang ating bibida, ang nag-iisang Brad Jepeliscopita sa ating The Daily Brad.
5: It's time to fiesta with Bet88.
6: Come dance with me.
5: Experience award-winning Bet88. Secure it.
7: Hi guys! Isa na namang inspiring na kwento ang inyong mapapanood.
8: Ako, sabihin ko sa inyo, lagi ko pinapapit puro kontrabida pero hindi ko nakakalimutan. Magpasalamat. At magdasal sa Panginoon.
9: Eto na, naiyak na naman ako. Thank you.
8: Hello!

0: 1, 2, 3, 4, again. 1, 2, 3.
1: Balikan ang mga nakaka-inspire, nakakaiyak at nakakatuwang kwento ng buhay ng mga artista kasama si Julius Babaw. Tuwing Sabado, 7:30 ng gabi, dito lang sa 1PH.
2: This segment is brought to you by G-Stocks PH, offered by AB Capital Securities Incorporated. Go to the GCash app, tap Invest, and select G-Stocks PH to get started.
3: Boss Max 3 Coffee, amoy pa lang, alam mo na kaagad. Quality coffee beans yan at puno ng xanthone na nanggagaling po sa mangosteen, mainam sa ating pangangatawan. Available yan sa Mercury Drug, sa Watson, 7-Eleven at ilang pang mga leading supermarkets nationwide. Panalo ka, sarap magkape. Boss Max 3 Coffee! Pilipinas, may reseta ka ba?
4: Naku mga kapatid, kung oo ang sagot, dalhin po ang inyong mga reseta sa Mercury Drug at piliin ang world-class Rhea Generics. Nagawa po ng ating world-class pharma experts katulad po yan ng Pfizer, Viatris, Sanofi, GSK, Otsuka, Merck, Fresenius Kabi, AstraZeneca, OEP Philippines, Lundbeck, Boehringer Ingelheim at Bayer.
3: Gamot sa high blood, piliin po lamang ang world-class, piliin ang Rhea Generics. Gamot sa high sugar, piliin po lamang ang world class. Gamot sa high cholesterol, piliin po lamang world class.
4: Para sa world class medicines, kapag may reseta ang doktor,
3: mga kapatid, piliin po lamang, wala nang iba, world class. Piliin ang Rhea Generics.
4: Rhea Generics. Tunay na world class ang kalidad sa abot kayang halaga. If symptoms persist, consult your doctor.
3: And again and again and again, sa lahat po ng ating mga suki po ng mga uri manggagawa, mga world class workers sa buong daigdig, pagpupugay mula sa Rhea Generics. It's time for The Daily Brad.
5: The Daily Brad Devotions. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides.
4: Pastor Jeff, good morning. Happy Friday.
6: Yes, good morning. Ang bilis ng panahon. Ito lang araw ni Ted Filon. Good morning.
4: Araw ng mga uring manggagawa na excited na sa weekend. Ikaw ba excited kapag weekend, Pastor?
6: Yes, dahil magpipreach ako pag weekend. Yan ang main na. Yan ang aking main attraction pag Sabado.
4: Pag Sabado. Ito na, bago ang main attraction
3: main
4: muna.
3: Main attraction talaga.
4: So ano ito? Kung main attraction yung Saturday, ano tong Friday for you?
6: Ito po ay isa sa araw-araw na main attraction ko.
4: Yan. O, sige. Pastor Jeff, mukhang may lakad ka today, ha? Mabihis na bihis ka. O, at nakapagsuklay ka, gwapong-gwapo. Ano muna magandang balita bago ang lakad mo today?
6: Pag-uusapan natin ngayon, Chad, the parable of the lost sheep. May mga kapagkakataon po kasi minsan, ano, baka ako lang naman to, feeling natin, pag nagkasala tayo sa Diyos, ano, may gawa tayo hindi maganda, parang feeling mo hindi kanya hahabulin, hindi kanya pagbibigyan ng panibagong pagkakataon. Okay? Sa kwento po ng parable of the lost sheep, may shepherd daw po na may 100 tupa, nawala yung isa. Ang ginawa po niya sa parable, iniwan niya yung 99 na nasa kawan, okay? At hinanap yung nag-iisang nawawala, ginalugad ang buong gubat. Okay? Pwede sanang sabihin ng shepherd, okay lang yun, 99 out of 100, di naman masama. That would be a good percentage, kumbaga, no? Pero hindi po ganun tumingin ang Diyos sa tao. Because to God, people are not statistics. Hindi siya numero lang. Bawat tao may value, bawat tao matters to God, at bawat tao is worth pursuing. Kaya nga sabi sa ikalawang Pedro 3:9, ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang mga pangako. Nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat, sapagkat hindi niya nais na may mapahamak, kundi ang lahat ay makapagsisi at tumalikod sa kasalanan. Minsan tayo mismo yung lost sheep, ano? Maybe you feel far from God ngayong araw na to. Maybe may mga ginawa kang choices na pinagsisisihan mo naman, pero ayaw mo nang bumalik sa Diyos. Maybe matagal ka nang hindi nagdadasal. Maybe feeling mo sobrang layo mo na kasi naisip mo, baka naman hindi na ako tanggapin ng Diyos. Alam niyo po, yung shepherd, yung pong shepherd na to, goes after the lost sheep hanggat hindi niya nakikita, hindi siya tumigil. At nung nakita niya, nag-celebrate. Hindi dahil deserving ang sheep, dahil makulit nga itong ship na nawawala, hindi dahil marunong itong bumalik mag-isa, But because it belongs to the shepherd, yun po ibig sabihin ng grace. Binigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na kahit tayo makasalanan, hinana pa rin niya tayo. Nilagay niya sa shoulder niya nung nakita niya yung nawawalan tupa at nag-rejoice siya. God does not celebrate your distance. He celebrates your return, being found. Kaya po ito ang challenge sa atin. Ano? Kung ikaw po'y nakalayo na sa Diyos at feeling mo ang layo-layo mo na, naghihintay lamang siya ng iyong pagsisisi at siya ay bukos palad na naghihintay sa iyo. Nobody is just a number to God. Nobody is too insignificant, too broken, too far away for Him to pursue. Kaya po tayo rin, binigyan tayo ng benefit ng Diyos na magsisi, pagkakataon na bumalik, at siya po ay bukas palad na naghihintay. Sino ang isa na nilagay sa iyo ni Lord ngayon sa puso mo na kailangan mo ipagdasal? Maring siya iligaw naman, ikaw ay hindi. Sino isang tao na dapat mo i-reach out, kailangan mong huwag sukuan at patuloy na ilapit sa Diyos? Dahil sabi sa ikalawang Pedro 3:9, ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako. Nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat, sapagkat hindi niya nais na may mapahamak, kundi ang lahat ay makapagsisi at tumalikod sa kasalanan. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po na hindi ka lang God of second chances. You're a God of multiple chances. Binibigyan mo, Lord, kami ng pagkakataon o yung bukal sa puso namin na bumalik sa iyo. Lord, salamat sa mga tao, Lord, na pakiramdam nila, tinalikuran mo na sila, pakiramdam sa mga taong pakiramdam nila, wala nang pag-asa. Lord, binibigyan mo sila ngayon ng pag-asa bumalik sa iyo dahil hinahanap mo naman sila. Yung pagsisisi ang magiging susi para kami makabalik sa iyo. Salamat, Lord, sa araw na to, biyaan mo ang aming weekend. Nawa, Panginoon, maging matiwasay at maging maayos sa pangalan ni Jesus. Amen.
3: Amen. Salamat, Panginoon, muli sa aral na ito. Gabayan niyo po kami na hindi kami mawala sa aming pong focus at purpose. Today at sa mga araw pang darating sa aming pong pagmimisyon, sa aming pong palatuntunan kasama si Brad Jeff. In Jesus' name we pray, amen. Focus sa ating misyon na hindi tayo malihis at mawala.
4: Yeah.
3: Gaya ng aral ni Brad Jeff doon sa mga nawawala.
4: May mga nawawala. Baliktarin nyo lang yung damit nyo. Makamahanap nyo ang daan. Di ba yung sinasabi? Lola ko ganun
3: Ikaw nawawala ka sa sarili mo minsan.
4: Oo, mahirap naman yun.
3: Gusto kong ipanawagan.
4: Hindi ko sure kung kaya ng baliktad na damit yun.
3: Sige. Okay, Brad, so what's happening tomorrow and on Sunday, please go ahead.
6: Yes, Brad, Ted, ting Sabado naman po alas 4, nandun tayo sa Elan Hotel, along Annapolis. Tabi lang po yan ng GH Mall. Alas 4 po yung simba namin doon. Ako po yung nagpapastor doon sa Angkor Church. Pero mamaya, Brad, Ted, nandiyan na naman tayo, katuwang si ating Cheryl para sa Perfect Mornings.
3: Okay.
6: Alas 10 so, naman po yan.
3: Sige, we'll see you later. So thank you very much, Brad Jeff. And muli po sa lahat ng mga nag-aabang sa segment na ito. Thank you po, kahapon yung ating winner sa ating pabida. Muli. Nagpasalamat sa iyo. Ha?
6: Yes.
3: Taga ano 'yon? Mindanao yung atin nakapanayam kahapon. Taga anong ano siya? Taga anong lugar siya? Itong sa Surigao del Sur.
6: Wow.
3: Ang bunga niya sa amin. Salamat din kay Brad Jeff sa inspirasyon. Mabuhay ka, Brad.
6: Salamat.
3: Okay.
6: And of course, Brad Ted, bago lang ako magpaalam, baka nakalimutan nila, may daily devotion po tayong available. Ayan, Jesus said sa Lazada, Shopee at TikTok. Hanapin nyo lang po, Pastor Jeff. Makikita nyo na po ito. Mag-skip lang kayo na isang kape.
4: Oo.
6: Meron ka ng 30-day devotion.
4: Yun, magandang gift din yan ngayong Christmas.
3: Thank you, Brad. Salamat na marami.
6: Ito po ang yung daily, Brad. Your daily dose of inspiration. Enjoy the rest of the weekend.
3: And thank you, serving the people indeed, Brad Jeff Aliscopide. Salamat din kay Ate Arlene Guanyo, ha? At kay Ate Dina Aquino sa ating pong suot ngayon na statement shirt. Ano po? Tuwing Friday po yan. Today pong aking suot ay the government you elect is the government you deserve. Yan po yan. Paalala po sa ating lahat, no? Ang mga namumroblema ho ngayon sa buhay dahil po sa hirap nga po ng buhay at problema sa ekonomiya, ito pong survey na ginawa ng Pulse Asia, 71% ang nagsasabi po, no? 7 sa bawat 10 Pilipino nagsasabi na nahihirapan sila at ang kanilang unang concern po ay taas sa presyo po ng bilihin. Doon po sa pangalawang concern, corruption. Yan po, basically din po ay sa pamamagitan din po ng pamamalakad ng mga nangangasiwa sa ating pong gobyerno. No? Kaya ho, napaka-importante niyan. Opo, yung ating pong pagpili sa mga magiging pinuno ng ating bayan. So kung ngayon, ano po, kayo dismayado sa mga nangyayari, well, tanong, eh sino ho ba ang inyo pong pinili? Alam niyo na kung sino, di ba? Kung sila ang inyong pinili na pinoproblema niyo ngayon, the SERB. True FM. Yung nga lang, damay kami.
5: Ang True FM News Update ay hatid sa inyo ng MX3.
0: Pag tayo'y may sakit, gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth ay isang programang nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta at lab test.
7: Payakap sa yakap ng PhilHealth.
0: Tulong para maging malayo sa sakit.
8: Para sa akin, ang tunay ng public service ay ang sinserong paninilbihan sa taong bayan sa mabilisang paraan ng walang pag-alinlangan, walang pinipili, at very important, ay walang hinangad na kapalit. Yung mga taong lumalapit sa akin, nakaka-relate ako dahil once upon a time I was just like them. So alam ko yung kanilang mga naramdaman, so alam ko kung paano bigyan solusyon ang kanilang problema. Nakikita ko yung kanilang paghihirap, nakikita ko na yung paghihirap nilang yon, kailangan ng agarang aksyon dahil pinaikot-ikot na silang sistema kung saan-saan na silang sangay ng gobyerno pumunta. And I was the last recourse, so I go the extra mile to make sure na yung kanilang pinail ay agad-agad na bibigyan ng solusyon. Mabilis na aksyon at mabilis na solusyon. Rocky Dulfo po, kami ang 1PH, teleservisyo para sa mga Pilipino.
9: Gaano kahirap na maging mother at fighter pilot?
10: Sa gabi, magigising siya ilang beses kasi nagugutom or basa yung diaper. May lipad ka kinabukasan, then you don't have enough sleep.
11: Kami kasing sundalo, kami mga nasa uniforme, mas gusto namin na walang gera kaysa may gera.
12: Anong pumapasok sa isip mo ng mga minuto na yun?
13: Sasabog ba nito? Sorry na lang, sabi ko, kung mag-isa ako, hindi mag-isa na lang mamatay.
12: And then, may malakas na putok na mabog. Hindi ko alam, ako na pala yung tinamaan nun.
14: Ibig sabihin po sa akin ng pagiging isang sundalo ay servisyo po talaga at pagmamahal sa bayan. Not all Filipinos are given the chance to die for his country.
15: Bilang father, worried na worried ako. Talaga ko yung first time ko nagdasal na nakaluhod. I was praying for my son, for the safety of my son.
16: Did you ever expect yourself to be a colonel sitting down and speaking for the whole AFP?
17: To this day, I keep asking myself, why me?
18: I believe being a teacher is a noble profession. Feeling ko may mas more than pa nakakayanan ako. That's why nag-try ako sa mag-apply ng OCC.
19: One of the most memorable moments that I had in Marawi was when a pipe bomb landed right beside me. Luckily, it didn't go off. It wasn't my time.
20: This is actually one of the trips that I wanted to do before I retired from the service.
21: West Philippine Sea!
20: Pag-asa Island belongs to us, that is our territory.

0: Ang oras sa True FM ay hatid sa inyo ng Unilab. 80 years ng alaga. Alagang Unilab yan.
1: Good morning!
2: Good morning! FM.
3: O yun, ang dami ka agad nag-react sa ating sinasabi kanina. Na-deserve.
4: Nagalit ba sila? Tinamaan sila? Alin doon?
3: Nagagalit sila.
4: Oo, galit sila sa'yo ngayon.
3: Ba't ko daw sinasabi na nadamay tayo.
4: Oo, kaya nga.
3: Mamaya po, sample lang namin kayo ha. Ang dami po natin mga pag-uusapang issue today. As a matter of fact, kulang po ang ating 4 na oras pero hanggang 4 hours lang po tayo. Nasa linya ngayon mga kapatid ang spokesperson po ng Philippine Drug Enforcement Agency, si Attorney Joseph Frederick Kalulot. Attorney, magandang umaga po.
5: Good morning, Manupet. Good morning din, DJ Chacha. Good morning ho sa mga nakikinig at sunonood. Pati pala tuntunan.
3: Salamat po sa panahon. Cha, first question please go.
4: Yes po. Attorney, pinakamalaking development nga po itong binanggit po ninyo sa mga balita. Ang sinasabi dito, natukoy po ninyo na isang elected politician mula sa Mindanao, ito pong nagpondo ng chartered flight dyan po sa Lao. Gaano na po tayo kasigurado dito at kailan nyo po ito papangalanan kung isa sa publiko man po siya, kung sino po ito?
5: DJ Chacha, sa unang tanong kung gaano kasigurado, meron po naman kasi tayong nabuo na task group. And itong task group po natin, kasama ko natin dyan ang Philippine National Police. So, yung ating investigation, doon ko talaga tumutukoy sa politician na nag-Mindanao po. At saka, kung yung tanong naman na isa, kailan papangalanan? Well, bibigyan na namin siya ng pangalan once na may file na po natin yung kaso against sa politician and his cohort.
4: Attorney, medyo malabo lang po yung linya nyo. Ano po ulit yun, sir? Okay lang po bang ipaayos lang namin yung line? Oo? Sir? Attorney?
5: Hello? Yeah. Naririnig nyo po ako?
4: Oo.
5: Yeah,
4: mas better po ngayon, sir. Ano po ulit yung nabanggit nyo, sir? So, katuwang nyo po ang PNP. Tuloy po. Ulitin lang po natin yun.
5: Kasama po natin yung PNP sa ating task group na nabuo. And kung kailan papangalanan po, yung pangalan naman po, ilalabas natin yan once na may file na po natin yung kaso.
4: Nasaan na po ba tayo ngayon sa ating investigasyon at gaano pa katagal bago po magsampa ng kaso dyan?
5: Ongoing po yung case build na po natin ngayon. And a few days from now, maka-file na po natin yung kaso naman po sa politiko at saka sa kanyang mga nagumpan.
3: Attorney, I hope you don't mind asking kasi dito po sa inyo pong balita na inilabas ngayon, ang dami ho na naman pong kung ano-anong mga reaksyon sa social media na parabagang blind item daw na kung saan po naman ang dami pong politician na taga Mindanao, noho. So ang sinasabi, dito po sa gantong balita, parang lahat po ng politician from Mindanao, pinaghihinalaan ngayon na baka sila ang nasa likod nito. Kaya po gusto ho natin klaruhin lang, una, yung nga pong eventually identification at yung pong kaparaanan sa inyong ginagawa pong pagkumpirma sa mga binabanggit nyo pong paunang informasyon sa kasong ito, Attorney.
5: Well, yung mga insinuations naman ho, karapatan naman ho ng mamamayan sa kanilang freedom of expression. Hindi naman natin tinatanggal sa kanila o yan na mag-insinuate sila. Pero ang totoo po yan, meron po tayo makakasuhan in the coming days. Kung ano man yung ikakaso natin sa kanila, that's a violation of Republic Act 2165, particularly Section 5, Manunted. Ito po yung trading of dangerous drugs po. Abangan na lang po nila
3: kung
5: sino po yung politiko.
3: Opo. That will happen by next week po na filing of charges?
5: Hopefully po, Manunted. Meron naman nakasikat tayong case conference na ginagawa po ngayon dahil gusto natin maayos yung may file na kaso. Dahil lang ang gusto ko ng PIDEA is mataas ang ating conviction rate. So yung 85% na conviction rate po natin ngayon sa PIDEA and other law enforcement agencies, spirit pa rin natin yung tiyatak yan.
3: Okay. Attorney, as we very well all know, na pati itong Republic Act number 9165, na inyong binabanggit, crime is local. Di po ba?
5: Yes po.
3: Paano po natin makakasuhan itong mga Pilipinong ito sa isang krimen na nangyari sa labas ng Pilipinas. Ano po ang pag-